0: herbal para sa mata. I care.
1: Akong gibati, sir, ka ng mata na ko nga inig makakita ko hayag sa suga. Muraga nig mag-anino permis sa palibot o mag-action ka nig dubli akong pananaw. Pagkadungog na ko sa among iyaan nga I care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud na ko. Salamat dako kay nakauyang jud ko sa ka-epektibo ani. Salamat kaayo sa I care. Tistingi po ninyo. Shona ni sa banay-banay.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang I care gold. Ang I care capsule nga maski pa kusog o maski pa epektibo. I care gold. Mapalit sa mga butika.
3: Health, health, health. Alert!
4: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, uban ni gyud sa pagpatak ang inyong mata sa I care drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. I care drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye care drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang eye care drops nga partner sa eye care gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients hyaluronic acid. Ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye care gold ug eye care drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang I Care Gold, ang I Care capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. I Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. I Care Gold, ang I Care capsule nga maski pa kusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
5: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Lita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Mau ba? Sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
2: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
3: Power Tan Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule o Clagel Coffee Mix. Karun, normal na.
4: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Probio o Clagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probio. Bale, baon ko sa gawas for 3 months. Kaya okay kaayo.
3: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
5: Clagel Coffee Mix.
6: Wow!
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sa

0: achieve na achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy. Alang sa iyang bana nga dunay bato sa abdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang abdo. Atong paminaw.
2: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ay bato sa abdo.
3: Mm-hmm.
2: Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading. Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang abdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
4: Power 10. Power 10 Probio Capsule
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
6: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og katita kung musulod na ang kangit niya, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule o Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
3: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Probio o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probio. Bale, baon ko sa gawas for 3 months. Kaya okay kaayo.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
4: Glagel Coffee Mix.
5: Wow!
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
8: Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
10: We were high, we were so high. Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: IKU Gold, ang maski pakusog o maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigig katul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom o IKU Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nag-unang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
3: With proper exercise and diet, kaya nagigay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule, 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: 410 probiotic capsule.
1: Ginamit niya o das ko ni Best Dela.
2: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
1: A Power 10 o coffee, clay gel.
2: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
1: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
2: Mm-mm.
1: Tapos, nana ko yung maintenance.
2: Mm-mm.
1: Testing gid ko o mga tulo ka simana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gid ko ni palit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabitin ako na normal din siya. Munang mong ginaya ako at testimony pa salamat si Keiko sa inyong produkto.
0: Power 10 Probio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
6: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
9: You're listening to the best love songs on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were
8: wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako di ay si George.
3: Akong problema,
2: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
3: Kung matulog ko,
2: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
3: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
2: halos di dyan ako makita ang dalan.
3: Sulaw kayo.
2: Ningon tong akong doktor nga amigo,
3: sign lagi daw sa katarak.
2: Mao to, gisulayan nako ang I Care.
3: Na-amaze dyan ko.
2: Epektibo dyan siya.
3: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
2: Nabag-o dyan akong pananaw.
3: Relax na kayo.
2: Salamat dyan sa I Care Gold.
1: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Okay, so mga pinangga, arita karon sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No, kuan siya mga pinangga, arita sa mga troubleshoot shooting sa gitawag na tug nagkalahi nga mga disorders. Pananglitan kaning ato ang gitawag og tiyan. Gitawag man siya pinanggag abdomen pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinanggag. Gitawag na to pinanggag 4 quadrant. Four quadrant ha, kay gikan sa to ang tunga-tunga kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag og boundary mong pusod. Okay, ang ibabaw upper quadrant, kaning ubos lower quadrant. Nya dayon ang pikas, ang diri sa tuo gitawag sa right quadrant. Right upper quadrant, right lower quadrant. Nya pikas pod left upper quadrant. Unya left lower quadrant mga pinangga. Arita karon kung dunay mag trouble una-una sa kanang across. Linya pinangga sa pusod. Nagi kag left to right mga pinangga pag mauna siya ay magsakit. Matud pa pinangga ilhanan nga duna kay problema sa imong abdomen. No, sa imong abdomen, sa imong gitawag o kanang bladder, unya sa imong gitawag o kidney. May kidney disorder, then usado nas mga ilhanan mga pinangga na dunay pelvic inflammatory disease o musakit po na pag ang babae na anas menopausal period. Kanang gitawag lang kanang premenstrual syndrome or PMS mga pinangga o katong dunay mga problema sa uterine prolapse. Okay, so mauna mga pinangga ang mga ilhanan ha. Then, ang ikaduha, kana bang palibot sa imong pusod? Pusod nga area, ha? Inya, mudaga na siya pinangga paingon sa right, paubo sa right, lower quadrant mga pinangga. Sa Bisaya pa, paingos bugan. Gikas pusod, paingos bugan na sa tuong nabayin sa tuang tiyan mga pinangga. Basta unang ilahanan ang palibot sa imong pusod. Kung maodo na'y magsakit, ilhana na pinangga ang nag-iapaki sa iyang appendix. Naa siya'y appendicitis. Or mga tao, mga pinangga, nga dili kalibang. Yang uban ani, gisigig butdan. Hikapong yan ani mo ng tiyan, libot sa pusod. Paingos bugan pinangga, di nag mahikap eh, sakit ang dugon. Kana pinangga, ilhana na siya nga, o giapaki na siya pinangga sa aniyahang appendix. Okay? So, solusyon, ay kagoda yung kaglobe, ay pure gata, ay numa. Kung naaka din ay virgin coco oil or olive oil, tungas baso, painuma din pinangga para magkalibang-libang siya. Muna yung purpose, ha? So, simple king gata, laming gata kitamis. Okay, sunod mga pinangga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maodo na'y magsakit mga pinangga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease. Unya doyan doon na'y diarrhea. Unya naa siya gitawag diverticulitis. Muna'y pinangga ang ilhanan nga naa kay colon cancer. Labi na magkalibang nakagdugo. Unya katupong mga lactose intolerance mga pinangga. Unya babae nga doon na sila gitawag na tog left ovarian cyst. O pinangga ha, paingon na siya sa bugal. O pinangga ang musakit, magpitik-pitik. Unya katupong dunay mga regional kanang enteritis mga pinangga. Unya katupong dunay mga uterine fibroid or polyp mga pinangga. O sa ilang matris o sa ilang itawag o kolor. Magsakit ng sawala nga ubos na bahin. Mauda na siya pinangga ang buot ipasabot. Karon sa ubos nga bahin pero adto na pud ta sa right side. Right side mga pinangga, mo na ilhan nga dunay mga acute appendicitis, mga tao nga dunay colitis. Katubo mga tao di magudhi nga libang. Unya sunod pinangga do na sila do na mga pinangga sa right lower abdomen pamanta mga pinangga. no? Unya katupod kuno nga dunay gitawag nato og mga polyps, maogyapon mga pinanga ang batian. Okay, kana ha sa right lower abdomen. Karon sa kata si babaw sa upper abdomen. Direkta na pud musugod sa left side mga pinanga, no? Sagad magsakit na labi na og dunay food allergies. Diha ang musakit. Unya katong nag-heartburn. Nag-heartburn mga pinanga. Maglisod o ginawa. Sige panugtab ha. Unya katupong dunay mga hernia mga pinanga. Unya kaning mga tao nga dunay irritable bowel syndrome. No? Sige kalibang. No? Unya mga pinanga katong mga taong dunay peptic ulcer. Mana pinanga ha, right upper abdomen. Okay, naog ta pinanga sa tutabalhinta sa pikas. Anita mga pinanga sa gitawa, ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon ato na po ta sa right upper abdomen. Pag maunay magsakit mga pinanga, ha? Kanagod, ang right upper abdomen, mo may atong mga ribs. Gusukan dapit pinanga. Kasagaran na pag right nga area sa gallbladder na og sa liver nga area mga pinanga ha, labinag na ihalo butod-butod kana mga pinanga fatty liver, gallbladder stone or doon na siya pinanggay liver problem, labinag medyo maggahi na mga pinanga, either liver cirrhosis bakod siya mo na iyahang bation. Then karon doon ay mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit. Ito nga, bisa na sa naman ito, magsakit naman tibok akong tiyan. O di masabtan. So nagpasabot ka na pinanga nga doon na kay gitag na ito endometriosis mga pinanga. Kana ha? O niya, katong doon ay mga food poisoning. Doon na po gitag na ito internal injury. Labinag na disgrasya ka kanag to. Ang napaod mo pinanga, kanaan na yung imuhang gitawag o kanang tiyan mga pinanga. Uy, bantay ta ha, kaya basig doon na internal injury. Niyag napasagdan nyo pinanga, na adyan na himo dahil siya inflammation. Paghubag pinanga, pagbukol. Kasagaran po sa mga tao mga pinanga na doon na sila indigestion. Maupo daw na ibatikon. Unya katong mga babae nga kanang nakuhaan mga pinanga, no, nag miscarriage. Unya sa mga tao nga stress kaayo. Kung nag-stress ka mo sige kaon pero mahitabo magsakit inyong tiyan mga pinanga. Magsakit ang inyong gitawag og tiyan. Okay, so mo ni mga pinanga tisgutan karon about aning atoang gitawag og abdominal pain mga pinanga ha, sa nagkalahi yung area sa tuntiyan. Sa ato na Bisaya, basta mo yung lakad, aga sakit akong tiyan. So wala mga pinanggay identification. Sa tuuba, sa wala, sa taas, sa ubos, or across the abdomen. So at least karon, naanamoy na sama.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. Ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Okay mga pinanga, ni Atay nagmalampuson mga pinanga, no? So, sir, sa ti pangalan ni mo?
2: Alex Kinikito.
0: Alex Kinikito. Taga diin, sir?
2: Alex Ralph. subdivision.
0: Asa to?
2: Liseral di subdivision.
0: Liseral subdivision Panabo City. So permirong ani ni sir ga sungkod gini siya.
2: Sungkod.
0: Ga sungkod mi aging Miyerkules. Nya karon unsang pizza ron? 26. So katong mga kuan siya mga 21. Diri ni siya sa Panabo Clinic ha. Unya after 1 week sir pagsaka diri di sungkod man gini si sir. Sige sir, unsa man sir maka mabuhian na imong sungkod?
2: Isa lang ka sungkod pagsaka, isa lang ka sungkod.
0: Pagsaka nagisa ka sungkod pero diri sa taas. Wala na, sige daw sir, pakita daw mo lakaw sir nga di nagyug ka makasungkod. Nasa sir kay dako daw nasakit pa ni kay 1 week pamanggod. Wa pero nibalik na iyang mga calcium potassium. Oh, nga to ang matanggal ng uric, kanya mo balik tong cartilage. So, mo na ni si sir, dancer na mo na ni si sir di ay. So, sir, katong pag-anhidri, gikan ka hospital ato?
2: One week
0: po ka na hospital. Sige, okay na sir, makalingkod na ka sir. Okay, so, unsa may ilang findings dito sa imo, sir?
2: Uric.
0: Imong kriya, wak mo saka pa. Di mas maayo.
2: Cholesterol taas.
0: Nya prostate nimo og fatty liver. Amo ni magtunga si sir. Nang gi-advise na ko si sir nga og kita man sir mga gwapahon dili siya mo patong kay hangakon man. Siya mo ipatungan gyud. No? Mo na mga pinangga. So mo man nga naa gyud tay alternative ba perminte. Unya sir sa isa ka semana kumusta? Although dili pa nimo tanan na kompleto ang bawal no pero daghan na kagibiyaan. Nga pag cleansing si gigliban. Ay kumusta ingon ka ni reduce magka? Pila? O sa 1 week 3 kilos ang iyang gipayat ni luag-luag o diyang short. So mo ni mga pinangga no. So pasalamatan pag nato ang Dios. Unsa may mo ikaingon sir sa herbal? Kay i-compare nimo sa ubang pagpanambal nimo.
2: Herbal, suway lang kita sa ilahang nang gibawal bitaw o binato sa bulan bulan ta sa ilang advice dali na tayo.
0: Nakita yun ni sir, siya mismo ang nakatestimonya, siya po mo naka-experimento niya, mugaan-gaan ba yung lawas sana sir?
2: No?
0: Mo nang sinok, di gini mo sugot kay magdugang mag-uric. Mo managingon sir, pag gusto mo maraming paraan. Pero katong mga taong di gusto, maraming dahilan. Okay, so mo ni mga pinangga, unsay panawagan ni mo sa ubang nagmasakit on pud sir nga wa pa kabalo dire.
2: Ay, katong mga may pares sa akong gibati, pupura pa sa gibati.
0: Sa clinic ni so mo na mga kwan nang gyud ka nang musubay lang sila sa mga bawal. Tama ginama pinangga kay nga to diri ads life yun sir. Ano ka nakabalo diri sa clinic? Dito ka sa radyo di Baktas di ay. Mayo kay na isto. Kisa may nakatabi ni Mod, no? Katoy mo mga kauban na gidala diri. May nakabintaha po ng Marites po di ay, no? Makatabang po ng mga Marites di ay. So, muna mga pinangga nga kamo mismo sulayan ninyo, then sabay yun nga muminti na namos mga bawal. Para dili mo balik ang sakit. Maugin na mga pinanga. Muna yung sikrito sa dali nga. Kaya gani, 1 week pa sir, no? So nakita na ni mo ang imong kaayuhan. So padayon sir ha. God bless you. Maing pagpaminaw, pag-view sa tanan. Sir, ang sa tuyo-tuyo pangala?
2: Alex Kinikito.
0: Okay, so maing pagpaminaw, salamat sa Diyos.
3: Bawal magkasakit.
4: Bawal magkasakit.
3: Bawal magkasakit.
0: Okay, so welcome back na po mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. No, sa hatod ka ninyo pinangga sa Duke Langit Naturopathic Clinic. Okay. So, hala mga pinangga, sa gihapon makauban nyo Dr. Langit, ha? Ang ato na po karong hisgutan mga pinangga, kanabitaw mag-bloating, nga nung magbutod-butod ang imong tiyan o atong tiyan. Unsay mga indication mga pinangga. Sige. So, ni ang mga pinangga, kasagaran nang magbutod, doon ay mga allergies. Common. Sunod pinangga o doon ay appendicitis. Manang ay mo kumpiyansa. Magsige nagigbuto di mong piyanya. Sakit na ganihitapon ang imong libot sa pusod. Panaog dito bugan sa tuong nga bahin pinangga. Appendicitis na mga pinangga. Kalibang rego lang nga lagi ha. Unya katukon nung doon ay mga obstructions. Doon ay gitawag na to pinangga obstructions sa ilang kidney. Nag-traffic so na. So nilagang graba na. May balas, may bato. Unya katong doon ay mga adrenal disorder. Mga tao, mga pinangga na doon ay colon cancer or diverticulitis. Mga taong daotog kidney na kanang nagahupong-hupong na ba? Nagaedema na mga pinangga magbutod. Mga taong na doon na sila ay fatty liver magbutod po. O katong doon ay mga gallbladder disorder. Okay? So mga tao sa mga pinangga na doon ay mga heart disease. Common po ng mag-gluted pinangga magbutod. Munang ay mo kumpiyansa. Yung itag, panuhot na si Romania, nanamunday heart disease. O niya, mga pinangga, katong doon ay mga irritable bowel movement. Yung ita nga, uy, gibutod. Pagkakit, musidlit, pinangga. Okay? Nag-LBM, sabay pag yung hangin. No? Kana pa na pinangga, okay na na. Yan, naman na. O niya, katong doon ay mga kidney disease, doon ay mga lactose intolerance, magbutod po di ay. Ha? O niya, katong doon ay mga babae na mag-menstruation, normal po daw nga naibutod mga pinangga o niya. Katong mga tao nga overeating, ano ni pinangga, sige na lang cook up. Okay, sobra ang kabusog o ang mga tao nga dunay mga peptic ulcer, magbutod po din na o dunay tumor. So, mo daw ni mga pinangga ang mga indication. Okay, so mga pinangga, imong kumpiyansa pag mauna na'y mahitabo sa inyong tiyan. Okay, sa buhaton, mga pinangga, una-una, dili palipas oras ka. Regular ang urat sa kapo. Muna pinangga, ha? Okay. So, i-text na lang kayo. Programa pa mas dok lagi. Okay, so, mga pinangga, ang inyo na yung buhaton karon basta magbutod na. Una, pinakasimple, butangag init butilya. Or katong mga hot rubber bag sa klinik. Ibutang to dito sa imong hawak o sa imong tiyan. Back to back, ha? Hawak o tiyan mga pinangga. Labi nagmanakit imong hawak na nagbutod ka, butangi yung ina. Okay, ano lang pinakasimple kung mga light lang na amos bukid, butilya lagi. Ayan ang hampul-hampul o dahon ni nalob. Minus mana. Kadali rin na, mubugno na dayon. So buhaton ni mo ana mga pinangga dayon pag mauna ni magbutod, i-check po na. Kaya pasigo ka kalibang. So mag-cleansing ka, inom ka palibang mga pinangga. Okay. Unya kung doon ay heart failure mga pinanggag heart disease, hot compress, dughan o likod. Ganiya, hawak mong tugtian, karon upper na ta. Dughan o likod, di hot compress. Unya mga pinangga, mag-inom dugan nilaga nga 7-7 herbal tea. Butangan, gini mo nagluya o dulaw mga pinangga. Ana ang pamaagihan niya, inom kayo sa kabaso ka daw. Nindot kung imong butangan atong 16-1 na itong mais na kape. Kay mo palibang to pinangga unya kusog man tumutanggal og acid labi na tong may mga peptic ulcer unya ang namti activated medicinal charcoal mga pinangga nga grabe kay ni charcoal pinangga mo tunaw og inflammation na nay tumor nay cancer nya kusog man imo palibang mga pinangga mo cleanse gining uling oi kabantay mo pinangga nga tanan natong water dispenser bato man naguli ang sulod kay lahi nga mga precious stone or selected stones ang precious kaya mo na o niya pinangga nagid siya uling kaya mo na sila tigsala mga pinangga o tigsala na sila ya pabayaron tagmahal kayo ng ilang dispensya. Okay, so manay buhaton ninyo mga pinangga ha, para matabangan dayon naapunta dito yung super wonder tonic sa klinik ha, mura nag-snover ang lami, mahalang pagpait ang is. O niya na po tayo kusog bas kong superfood. Muram itong salamat kong lami. Muram pag makainom ka pinangga, habwa ang utot, hangin pinangga, iutot to niya, bugaan imong pamati. Pero na pag yung magsigig balik-balik, mo na niya iyang mga invitation. Dili lang kay gas. Ah, muna ha, basta hat kong press good everyone on. O niya, mga pinangga mo na maghiling na kagkaon, pinangga kamuti. Oatmeal with soya, niya kamuti. Kaya gitawag man ng kamuti na musical root crops, mga pinangga, o musical food. Ah, kinindot mo na pinangga, sa di pa ka makalibang makautot ka. Kaya na may kanta sa gingon last karaan, tonight, ang di makautot patay. Niya, sumpayan sa unahan ng sapi ang doktor. La sige mga pinanga, hinaut nga namo'y nakatunan. Logod saan po niyong pagkasiman ng inyong mga bloating. Muna magdumog clinic, magpamasin mo. Kay makita mo na na ay fatty liver, na ay gallstone dito. Ha? So hala mga pinanga, feel free. Kay giyoper na nga, libre. Pero dito mga pinanga sa sentro. Sa una, 2-5 ang bayad na. Ambot ka ron kay gugay na magkawapad ito mga pinanga. Ha? Muna nga machine ilang ginagamit. Nakanindot po na itong machine kay pati vitamins o minerals ma-detect niya pinangga. Okay? Kung tama ba, sobra kulang pa.
3: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, so mga pinangga, niya po'y lahit na sunod nga the best for stress. Para sa kitag na itong stress management. Mga pinangga, basta timanig yun kanunay nga ang pinulungan nga naging on, do not entertain the problem, but let the problem entertain you. Mga pinanggay, importante kayo ha. So, nindot pinangga ning combination sa pineapple and buko. Labi na mga pinangga, doon na siya itawag na itong celery. Celery mga pinangga ha. Ano nindot taro bagay kayo? Kaning pulo maghari mga pinangga, tanang klase sakit sa uto. Tabangan niya. So, niya mga pinangga. Subliyo na ito ang mga beneficyo, mauni ang mag-combine. Basta ang sikrito pinangga, iniglend, ang nindot, ang ikatubo na kay katong blender na pang smoothie. Tubig sa butong ang isa mo. Tanang pinangga, maggulay ka, maglapo ka, kumisang ang mga dahon-dahon. Nindot ang tubig sa butong ang imong itimpla. Perting nindot na pinangga. Niya ang tubig sa butong ha. Una-una, hydration booster man siya. Mga pinangga ha, kay low sodium man siya. Content, i-reduce po niya ang detail na itong blood pressure. Mami mga pinangga din dakong ikatabang para sa digestion. Kaya mami mga pinangga una-una makapastress maguna to. Tungod kay heavy ang imuhang gikaon mga pinangga, weak ang imong digestive system. But papasabot ba na panahon unta nga imong dugo dito sa utok mo tabang ang nahitabo mga pinangga, ang imong dugo na bahin ang uban na supply to as utok, ang uban to as tiyan. O, kaya nitabang man siya digest, ang sikrito magod basta stress ka pinangga. Ayaw kaon. Kumukaon bang ka pinangga, light meal. Mo na pinangga ang sikrito ha. Then mo din ang butong mutabang para sa digestion. Then matod pa mga pinangga. Ang uban pag magka-stress, kalibangaon man. No, niya daghang pinangga, mga pahak ang ilang gitawag o mga buhok, ulo. O magpahak-pahak-pahak. Kaya tungod mo na sa stress niya, manggawas ang mga skin disease. O na mga rashes, allergies. O kana epekto na sa gitaw ug stress. Pero mga pinangga, kuan din ni. Matod pa ang butong makatabang mangguni mag-reduce sa chances sa diarrhea. O kitaas mo kay sa potassium content. Nya karon og imo ding haluag apple. Na kanindot sa apple mga pinangga kay improve niya ang imong digestive organ. O kana mag-reduce gitag na to bromelain. O kay mo ni makatabang pinangga para man ni pang katod itong hindi ka matunawan, pinangga, ni agyot bromelain mga pinangga katabang. Money fight to aka ng bio, money enzyme na naaspin niya. O niya mato pa pinangga, makawala po din siya yung mga body pain o arthritic pain. May pag-stress bitaw ka, pagkadaghang pain-pain mga pinangga. Money effect sa bromelain, then maipa-strengthen po niya yung mga ngipon o yung gums. Kaya na iba na, na-stress magtinawa na, tanawa na ilang ngipon na nga lubag ng pinangga. Ani akit as kay vitamin C din i-maintain niya nga strong o healthy ang imong bones. Mao ni mga pinanggay kayo handa din i-keep niya nga nindot ang imong skin. Healthy skin ang uka ng nindot ang imong skin glowing. Tungod na sa manganis mga pinangga, then good for the eyes. Pag-stress ka di kakatulog, itahan niyong pananaw. ang guwapa ni pangit. Muna mga pinangga, no? Then matupa i-reduce niya ang hypertension. Kaya pag stress ka, di kakatulog mo taas inang presyoro. Muna ya, muna naman pinanggang pinyag putasyon. Then matupa pinangga, ikumbat niya ang gitawag na tug high blood pressure. No? Tungo pinangga sa lusod yun. Mauni mga pinangga niya nakanindot kay grabe i-enhance niya pinangga ang brain function. Ang gitawag na tug tryptophan ug ang serotonin mga pinangga. Oh, mauni na niya nakanindot mga pinangga kay i-enhance yang utok na. Utok pag ito resultaan ng mga pinangga. Oh, mauni nakanindot ani kay naaman ni sila gitawag og aprobisiak effect. Ya matupa pinangga ang gitawag na to og kanang celery food na i-juice na i-combine ha. Basta nang na ay sakit sa utok. Kanigid inyong i-combine mga pinangga, ano? Kaya ang celery, mag-treat siya pinanggag mga inflammatory disease. O tanan, na kay gitawag na tumor. O sa imong brain, tunawala niya. Nya any inflammation pinangga sa imong mga joints. Gikan sa arthritis, rheumatism, gouty, osteoporosis. No? Pagiging asthma mga pinangga, kay inflammation mga ito na. No? Kaya naagid siya gitawag na to butulin o fully acetylene mga pinangga. Then i-relax niya imong mga muscle inside sa imong blood vessels. O tungod kaya naman siya pinangga, gitawag na to kanang allied mga pinangga. Then matod pa makapalower yung diaponis blood pressure ng talide ha. Then itabangan niya nga i-reduce ang effect mga pinangga sa gitag na to stress hormone. Tungod kaya naapamang gidiay siya i-coma rin. Then dakog ikatabang pinangga ma-prevent niya ang gitawag na itong mga cancer cells. Okay. Tinodi pa pinangga pag naakay grabing sakit, labi na cancers. Mga pinangga, gikan palang daan ang gitawag na ito, mga pinangga masses. Sunod sa mas mga pinangga, wana tumor din cancer. Nanay apelido, inig, kuhani mo mga pinangga, inig biopsy. No, nanay mga adeno. Adenomyosis, carcinoma, no, adeno mga pinangga, basta nanay mga adeno. Ni aday mga pinangga na i-comarins niya, mo'y makatabang dahil siya. Then i-prevent niya ang pag-spread sa mga cancer sa akin naman siya yung tulin. Tinobitin sa mga gudit ma-stress gudan ng pag-findings cancer imong sakit. Ano ba mga sakit na wak ni mong i-expect niya? Dili ni mo madawat ang resulta. Krapin stress sana. Kanya, kung di na ninyo i-control mga pinangga, ang gamay mo dako. Kanya, paspas ang iyang kalat mga pinangga. So, i-enhance po niya pinangga ang relaxation. Kanya, mag-produce siya pinangga good sleep. Kaya na may additional magnesium. Then, pinangga, i-lessen niya ang gitawag na ito o high blood pressure. Kaya naman siya ang piginin. So, mo ni mga pinangga ha, one glass every 1 hour ang secretos pag inom nini. Labi na pinangga na nakay Alzheimer's. Mo ni mga pinangga, no? Poor of memory. Grabe o ka ng insomnia nga sakit mga pinangga. Kana, anton, resulta na pinangga anemia. No, naana po ka pinanggay, gitawag na to glucemia. Uy. So mga pinangga, banat pag inuman nga juices, dili lang pag juice, kung dili pinangga mo, kaon po kag mga fresh fruit o fresh salad ini. Kaon na nimo tong butong, pwede mo tong butong i-apili mag smoothie. No, gawas atong sabaw mga pinangga. Okay, hala sige. Para sa gitawag na to mga good benefits, para iwas mo pinangga sa mga artificial juices, unsa pa nga mga soft drinks mga pinangga. Ala sige, kauna na pinangga presko o mga fresh. Paminam ang mga pangit niya, feeling pangit. Way salig silang sarili, bisag guwapa sila. Niya pinanggay, gitawag na to beauty enhancers, mga pinangga. Basta sikreto ganit yung pinangga. Pag pangit ganit mo pinangga, ayaw magtapaduga pa. Dito mo mga laksot o mga dagway, mga pislat o mga ilon, kay kamo may guwapa sila ha. Kung tanaw gani nila nga gitawag o taba gani ka chubby, ayaw tapad atong mga payat o slim dito kas mga tambok tapad. Kaya ikaw mo'y arang-arang o lawa sila para di huwag ka ma-stress. Marong na isikrito. Para rago na o bugo ka, ayaw ipon sa mga bright. Kaya makita imong kabugo dito kas mga bugo kung mo ipon para ikaw mo'y bright. Ano na mga pinangga ang gitawag na to? Sikrito. So niya pinangga ang mga beauty enhancer na to. Una-una makatabang daw ang lemon pinangga, tomato o watermelon. Mo ni nakanindot pinangga ha. Kay ang watermelon di ay na magudya pinanggay gitaw na tug natural glutathione. Nya pag mga yellow color gani mga pinanga nindot kay taas siya collagen. Moro ni pagwapas mga babae uban sa inyong palitan ng mga bra ng mga push up bra. Ay banatik ino mug na collagen mahugot ng inyong mga panit. Mamuskok ng inyong mga tutoy aron nindot mo tanaw kay nindot mo mug tanaw na bra. Aron mahubuan mo bra. Nya labi nang banyo nyo dili safety mali li li li. Kaingon na sila ini tagawas nimo dito anana na kung fake. Oh na ang fake. Oh, no. So, mga pinanga na kanindot, ha? Kaya ang watermelon pinanga, una, maka Quincy of Thirst pinanga. Okay, naman siya electrolyte o water content.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
5: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
6: Daon sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
5: Nawad-an naman kukupag-asa pa eh. Kaning mga gupang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
6: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
5: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
6: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
7: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
8: Serbisyo Publiko.
7: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
9: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
10: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlang Domingo hangtod Biyernes.
11: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
12: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
0: Okay, so mga pinangga, ni Ana po yung nagmalampuson siyang gibati ha. Usa pa lang ka kasi man na, no? Oh, so usa kasi man na. Nay, unsa may pangalan to ni mo? Dominga Aber Gonzago. Gonzado, Aber Gonzado. No, Dominga Aber Gonzado. Taga asa nay?
8: Bunawan.
0: Ah, dres Bunawan Dabaw day ka. Kaning unsa may finding sa doktor sa imong hadiay?
8: Pangunog tapos kita ko.
0: Ah, wala. Pero unsa mo ito'y gibati ni mo?
8: Hangak,
0: ug hupong. So, muna nakita niya mga pinanggag. Ito siyang yuri kong kreatinin. Niyang iyang hangak, naaman ni siya'y galuston. Muna mo hangak. Pero sa isa kasi man na ni mo nga cleansing, unsa na may nabati ni mo? Nga improvement. Ang imong hangat?
8: Hindi lang kung tayo.
0: Hindi na. Okay na. Huwag pa magod kagawas yung galaston. Pero katong ginapainom na to, no, super wonder tonic, mga kani mga pinangga, muna yung ginainom no nga, ang iyang hangat pinangga ni arang-arang, o niya naghimo o gipod siya cleansing pinangga. So, natay 77 herbal tea. O katong iyang colon cleansing tea. Nindot imong kalibang ani?
8: Oo. Oh.
0: Oh, grabing kalibang niya mga pinangga. Kunya, matod pa sa imong bana, kaganiha pa daw siya kabantay nga ni Kuyos na imong... Mupay pagkabantay niya ni Kuyos na imong hupong sa tiil. Nay, kumusta ang pagkuan, paglikay sa mga bawal? Wara maglisod?
8: Wala man, yung kira makarap.
0: Oh, basta mga gustong maayo, naagyo na'y pumaagi. No? So, unsa may panawagan ni mo sa bang nagmasakiton? Or laim pa yato, asa man ka na kay Balog Dok Lagit Clinic? Ah, kato, mayroon po ninyo tabian ng mga silingan. Saan may ngala na to?
8: Si Juan, si Jacqueline Bastanyes.
0: Ah, si Jacqueline Bastanyes, mayong pagyon ni mo. Ah, so na at least na ayon na siya, glory to God. So mo to'y nakatabi ni mo, mo to'y nakaariyo kag Panabo Clinic. No, so mo ni mga pinangga, no? Na unsay panawagan ni mo sa ubang nagmasakiton?
8: Magpadayon lang takuan mga ipang
0: katuwa pa kabalo.
8: So wala pa na kanibalo ah. Mukaan lang kay para makahipan gyud. Mano na gyud ang bawal para mga ayo.
0: Ah, nya ay kalimot pinangga kay kada adlaw libre man atong check-up sa clinic, no? Nya bat nilang ninyo ang schedule ni Dr. Lagit para anamoy kompleto nga program. So mga pinangga, nay unsa toy utrong pangalan nimo? Dominga Abel Aber Gonzado. Okay, so muna mga pinangga, dagang salamat sa inyong pag-view, sa pagpaminaw sa mga testimony.
13: Bawal magkasakit!
4: Bawal magkasakit!
13: Bawal magkasakit!
0: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinangga, hinumdumi ang unang hinumdan manggod sa mga gipang diabetes tungod na nang hingaon kay mantikaon o taba. Pag-isgot ka taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ah, tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So, in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mo prito.
14: agoy ang trabaho magod ni ining mga fats mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pagbambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamis sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar. No? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato og NutraSweet. Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kimo kaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imo buo nga himuon ninyo? So kwan siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamang gud moy 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa tumang karaang hugaw din. Karon unsa unyong pagpababag sugar, mag-detox mo. 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinubri na to pinangga ang inyong kaunong nga dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya, kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Kanara paghimog pakbit. Unya, mga pinangga, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mao'y inumon. Unya, ang lamian ng aluto, gata magyod. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka, puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga itong mga pagkaumulas diabetison, then simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kagkatulo, nagpasabot ni taas imong sugar. Labi nagmuupat mo 5. Samot na niya, ilan na ni muna pag taas na kay blood sugar, ka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha, niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jadjeron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga, mukupos, magjadjeranay na sila. Muna'y mga ilhanan, okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay. Pag naano po yung samad, lahat na po nga medication. Okay, so, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
15: Love yourself! Love yourself!
16: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Servisyo Publiko. Text lang
17: sa 059-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
16: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
18: Okay, hello doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong bana, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ani mga pinangga. Kaning magtiag ka to, binta to kayang bana na magiuban pinangga nga tan-aw niya nga ang iyang bana mga pinangga nangabit. Nangabit yung bana ba? So kung asawa, Nya pagkabalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung gikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas yung kabit. Siya pre. Kumbulaan nun pa, may nga nagmatay pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Anak man na istorya sa bulaan nun. Ay mga pangga, nagsabot man sila, manimalos ka ta pre. Ay ngon tong babae, manimalos ka ta pre. Ano sa man ato, mare, sakit ta po'y magparis. Atoon mga pinangga, nagparis ya. Basta kay isara siya mga pinawabtiks kagabi. Ingon siya pinangga nga ay pre. Kanang, kuan pre, kay pastila nang iya din kumpari kay gilihian mo din kabayo. Nasubrahan sa 8 inches. Oh, sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo detong iyang mare, nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kaya ang sa iyang bana, tama ramang kadako. Ah, kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang, mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Perting sakita din ang imo. Gigabaan mga pangga ha. Ah, sa mo nang amping mo. Amping mo. Hello dog. Mga gingon dire, mga manicure. Unsa ni? Dok nagpa-manicure ko. Unya infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor infection no, naglaguman ingon sa doktor pution daw gingon dire sa top. Pution daw kay diabetic daw. Please tabangi ko dok ay humulog ini tubig oy. Paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas. I-try nimo isigig humol mga pinangga. Ang imong tiil, ang imong asa nang naingron nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello dok, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata? Nga giubo kanauntang ang iyang iyan lang ilibang ang plema. Magbuot man pugga. Di ba? 1 year old mga pinanggaan yang uban magana na kuruoton gud yan tilaog pinangga aron iluwa gyos bata kay na may batang di kabal lumuluwa puro lang tulon ang nahibaw-an. Pinangga pwede ra magkasigi.

0: kamo o inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga klinik ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag klinik.
1: Okay, sa ato pong mga pinanggantig paminaw, ang ato ang Panabo City. No, mga pinangga dalan padulong sa pantalan, ha? Unya, mo labay mo mga pinanggag unang kanto padulong sa Gaisano. Ang sunod ana pinangga Rose Big Shop, then Fusion Gasoline Station. Then ang atbang ana mga pinangga, tulo man na sila kadagkong building na atas tunga kanang itom ang kolor. Mga pinangga ang tawag ana A Square Building. Mao na mga pinangga, di ka maglibog, ha? Okay, naman ay karatulas tubangan niya ang sunod pinangga, Panabo City Inn. Then naada pinanggay magsigi cooperative sa ilalom. Then sunod na LBC, ibabaw sa LBC na ang Duke Lagit Clinic mga pinangga. Kunya kada Miyerkules personal nga naa si Dr. Lagit. Og Abril lang mga pinangga ang atong Panabo, Lunes ra hangtod Biyernes. Sirado nagsabadog Domingo. Pero ang tanang mga clinic, abri na Domingo hangtod Biyernes mga pinangga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot, tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit o di mo katuod ang 0-59-07-920. Kung tanawa kayo naka-flash na mga pinangga sa inyong mga screen. Okay, sa tanan na ito ng mga pinangga, ng mga tigpaminaw, no? Sa ito ang programang Health Guardians para sa Masa. Kini si Dr. Lagit, mga pinangga, nagpahibalo kaninyo nga ang atong clinic sa Tagum City, nabalihin mga pinangga. Oh, kung gikan ka pinangga o Sudias na Bunturan or Superhighway mga pinangga, adjacent lang sa clinic. Pero gikan gani mog clinic, gikan mog palingki, no? Labi na sa mga nakaadto na sa clinic, ala, inyo mutabok lang gid mo pinangga at bang sa clinic. Unya, balik inyong tanaw paingon dito super highway mga pinangga sa may Iglesia ni Cristo. Gikan sa clinic, mag-ihap mog tulo ka gasoline station. Una, Star Oil, tapad na to, GT. Ikatulo mga pinangga, may gas nga gasoline. Then sunod na taas nga building, kakayurin building na mga pinangga. Okay, room number 6, ang katapad na to mga pinangga, naa siya'y Wow e-bike. Pero kung gikan mo mga pinangga, Iglesia ni Cristo, pasulod mo sa terminal, pag-abot ni mo anang Petro, naa'y kurbadahon. Kanang Petron nga sulod sa dool na o palingki mga pinangga, ha? Gitawag nagkurbadahon dayon talisay. At bang anak mga pinangga, makita nimo ang Wow e-bike. Monay tapad sa Duke Lagit Herbal Clinic mga pinangga. Okay, so monay atong pahibalo kaninyo. Huwag kayo magkalimot, huwag doon na mo og manawag mo, di mo makatood mga pinangga. No, tawagin mga pinangga ang 0-59-07-920. Naamin, naka-flash mo ni mga pinangga? 0-59-07-920. So, ay mo kalipat ha, kay katurubang sa may Iglesia ni Cristo na naapoy Petron, kurbada ang tawag ato. Pero diri mo sulod paduol sa palingke, ang tawag ani pinangga at bangsak Petron o kurbadahon niya talisay dayon at bang anak pinangga na ang Duke Lagit Herbal Clinic o niya ang tapad na to mga pinangga na i-bike o niya sa pikas tapad na ang namaligya mga pinanggag pintura. So hinaot nga dili na gyud mo masaag sa pagdumdum sa atong clinic. Og naka-good news kay kada Martes og Miyerkules naa si Dr. Lagit mag-duty sa Tagum City. So, ayaw kalimot, no? Come one and

0: isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pylon ning siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, adtoan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nihita lagi ko uniform para sa kong anak ko. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Bali.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store. Okay.

0: Mayong udto sa tanan. Mga kabida, balikong ko mayong pagpaniudto sa tanan. Og mayong pagpaniudto sa tuang kuya, ha, si Kuya Walpe Orio, tuang engineer, libas sa basta ni. Manegiingon niyang diskarte Pinoy, mga kabida. Mayong pagpaniudto pod sa tuang station manager nga mao si Ate Rose Bolpa, kauban nato sa Pikas Lawak. Ha? Ato ang si Papa Kibs William, mga kabida. Sa tanan mayong pagpanunto, labi na sa ato ang City Mayor diri sa siyudad sa Panabo, mga kabida. Si Kuya Mayor Jose Jury Lampagos. Mayong pagpanunto da Kuya Mayor. Uban sa ato ang BC Mayor sa siyudad sa Panabo nga mao si Kuya Engineer Franklin Hintiles. Uban sa tanang membro sa City Council, mga kabida. Una, uga sa ato ang Executive Assistant nga mao si ato ang kinakusgan ni Mayor ni na si Juan Rilampagos, mayo nga pagpanudto niya ma'am. Og sa ato nga mga kuya nga murag nagiyahay putog panudto diha ron sa may kapihan diri sa Atbangyot sa Hall of Justice diha sa may plaza sa siyudad sa Panabo. Na diha ilang gobernador. Mayon tag gobernador sa Agila ni sa Agila, the Fraternal Order of Eagles, Kuya Gob Dodong Garcia, may nga pagpaniudto. Sa tanan diha nga mga kuya, may nga pagpaniudto, daghan mag ug kayo. Ang gobernador lang akong ikuan. Oga kita nagsulot aron kay doon na importanteng gilakaw po si Kuya Mario na sa gipang follow up. Muna siya mga kabida sa tanan-tanan nga mga barangay sa 40 ka barangay diri sa sudad sa Panabo mayo nga pagpaniod to. Wala pa may unsabay update. Siguro, madayon gud ning eleksyon sa barangay mga kabida. Ngunit kay wala may lihok o wapoy niingon nga ato ning ikwan, postpone. Sorry kay. Mana siya mga kabida? Magulat ra gyud ta unsay kana ni basig madayon gyud ang eleksyon. Murag kuan na subo-subawan ko kagahapon mga kabida kay dito ko sa lungsod sa Monte Vista ning probinsya sa Davao de Oro kay kagahapon gud gilubong to ako ang igagaw si Romancito Pahuta Sayon. Barag Sabado pata dito. Manang nahuman na gyud. Sa tanang mga kaparentihan, ha? Salamat daw. Salamat sa pag-bisita. Gani, dito ta, daghantag mga kaparentihan nga. Ato na pong na himamat, ha? Mauna siya mga kabida. O gamayang pagpaniudto sa tuang mayor da sa lungsod sa Carmen, si Kuya Mayor Aluni Bahagi. Maragtuan ni sila karon sa Barangay Alihal sa Carmen tungod kay araw. Bantura kay init kayo araw mo dahil dito. Mauna siya mga kabida. happy araw sa barangay Alihal ning lungsod sa Carmen, probinsya sa Davao del Norte. Tuwa dito ang mga municipal councilor, hapod ang municipal vice mayor o si mayor. Kaya buntag man yun ang programa. Tagsara man ang magsaulog sa araw o niya hapon ang programa. Kasagaran yun na buntag. Mana, mga kabida. Diha to ang busy mayor karon si Kuya Marcel Dudong Perandos. Tuwalagi sila dito kay nangutahan naman ko, ha? Tuwa daw dito sa araw. Siyempre kay bisitahan ko na dito mga kabida. Kaya mao man na ang pizza o adlaw sa pagkahimugso sa maong barangay. Ang barangay Alihal. Ang pagpanutira mo rag tuwa to sila si Kapitan Francis Ansing Castilla, ang Kapitan das Barangay Ising. Tuwa to dito kay imbitahon magina. Ayong pagpanutira kang Kapitan Ansing Castilla. O sa ato ang mga amigo, ha? Itong amigo dia, dia sa lungsod sa Carmen. Ito ang MAO dia, ha? Si Engineer Bong Bantike. O si atong sa planning, si Engineer Ronilo Fernandez. Maayo nga pagpaniud to og ang ato ang kauban sa buhat, ha? Dili lang ta pastor, ha. Maayo nga pagpaniud to da kang Pastor Hiner Tesoro. Maayong pagpaniud to da pastor. Og sa ato ang MCR da na si Ma'am Ging. Sa tanan-tanan dia sa lungsod sa Carmen, may mga pagpaniud to. Diha man ko kagadiha pastor pero busy man ka. Wala ko mo hapit sa imo, ha. May mga pagpaniud to sa ato ang mayor diri sa lungsod sa Braulio E. Duhali. Kang Mayor Inday Robinos o kang Vice Mayor Inday Attorney Balye Campion. O sa ato ang konsyalya, Konsyal Aristita Biraw ang number one. O dugay na tawa kasuroy dia. Apo dia ato ang former mayor karon na Barangay Kapitan Riz Barangay Kabayangan. Nga mao si Budo Kapitan, ha? Gregorio Pakula. Maayo nga pagpaniod to. Medyo kuan akong tutunlan. Una siya mga kabida. Og dia sa lungsod sa Santo Tomas, maayo nga pagpaniod to. Kang Kuya Mayor Roland De Jessica. Og sa iyahang kauban sa buhat, partner pagyod si Vice Mayor Ate Inday Los De Jessica, ha? Maria Los De Jessica. Mga siya mga kabida. Huwag dito ta sa isla sa Samal, ha? Si Mayor Lemuel, ha? Toto Reyes, may nga pagpaniod to da, Mayor. O uban sa iyahang kauban sa buhat. Nga mao. Ato ang City Vice Mayor, si Kuya Richard Chang Del Gindulman, mga kabida. O sa tanang mga konsehal niya. Ato ang amigo po niya, ang ato ang ilahang IPAO, dili man ni IPMR, IPMC. sa atong city IP nga mao si Dato Ngap Marcelino Ngap. Mayo nga pagpanood to sa tanan-tanan diha nga mga konsehal. Ayaw nga pagpanood to mga kabida, di basta-basta na nga naaraming gina siya mga kabida. Ato ang mga trabahoon. O gamayang pagpanuntupod sa unang distrito. Ato ng Timbayaong Tanan. Ang tulo ka syudad o walo ka lungsod. Ya sa syudad sa Tagum, mayang pagpanuntupod kang Mayor Riti Oy. We are Tagum. Grabe, pag siya'y mo trabaho, grabe. Walay Sabado, walay Domingo. Huwag na manggali Domingo mga kabida. Nagtapok kayo po, nag-isgot o gunsay maayo. Mauna ang mayor sa Tagum. Magtrabaho yun na. Nana di as palibot ha, nalila si Kuya Tabot Balye. O sa tanan-tanan nga mga head of office ha, ya, sa kang napod si Kuya June na Alinyara Sibilyes at ang head sa traffic mga kabida. May pagpantuda Kuya, Kuya John na Alinyara Sibilyes. Oga congrats sa ADNIC Asuncion Davao North Eagles Club sa ilang sa GMM nitong Sabado buntag. Kasagaran magoda first o second Saturday mag GMM ang mga agila. Naagyo dito. At least nabibo pod. Basta nas at least some Arjun ha, bibo yun na sa presidente na si Kuya Tami Sinsano. Galing ang si Kuya Albaswa kaya na busy to sa eskwelahan na adunay meeting mga kabida. Congrats sa tanang mitambong sa membro sa Asuncion Davao North Eagles Club under sa SMR kong Southern Mindanao Region. Gipanguluhan po ni Kuya Gov Colonel Valera mga kabida o si Kuya Vice Gov na Aga Pasong wala nga naning kamot ha? O ga sa ato ang congressman din sa segundo distrito si congressman GM Lagdamio. Mayong pagpanood to da. Og ato na may tuyo sa kongresyonal matag Merkulis sa buntag. Yeah. Wanto lang mo dito. Pasig na mo ipa-check up na mo yung mga problema sa pamilya, sa mga panglawas. Suroy lang mo dia sa kongresyonal office. Na doon lang niya sa may highway. Tapad ni sa simbahan sa Seventh-day Adventist na diyang opisina ni Congressman GM Lagdamio. May nga pagpanood to na kang atong Chief of Staff na si Ate Attorney Buna Humamil Inso. Ang napo diya si Sir Archie Capoy na diya si Laroy na daghan na diya. Wala siya mga kabida. O sa unang distrito, ito ang congressman nito. Siya congressman na Di Carlo Uyuy. Ha? Kay Uyo Kuyog ta. Grabe. Kadab. Mo atugig barangay. Aptik pa kayo. Kaya siyempre batanon nga congressman. Sa unang distrito, provinces Davao del Norte. siya ni Carlo Uyuy. Na grabe ang iyahang mga paghatag o mga proyekto ngadto sa mga kalungsuran, ha? Lima ka lungsod o usa ka syudad. Mani ang under sa unang distrito sa probinsya sa Davao del Norte. Na sa Asunción may nga pagpanituda kang Ate Mayor, ha, Chari Dayaday, kang Kuya Vice Mayor Attorney na Yuri Dayaday. Murag nag-opening to sila hang kuan kay nausab naman gud mga kabida ang araw sa lungsod sa Asunción August 1. Sabay pud na sa pag-araw sa lungsod sa Kapalong. Nadia si Kuya Mayor Edgardo Timbol, kauban sa iyang Vice Mayor si Kim Quisada, mayong pagpaniud to. Oga sa iyang sa iyang inahan. Siyempre mapalanggaon man ang inahan. Si former Municipal Councilor Leslie Pasion Quisada, mayo nga pagpaniud to sa tanan-tanan diya sa lungsod sa Kapalong. O na diya si Kuya Doc Larry Caminero. O sa kay plano ani masig mubalik na po ni mudaga na po ni sa 2028 pagkamayor si Kuya Larry Caminero. Wala po diya si Kuya Pugi, ha? Si Kuya Pugi Caminero. Oga, belated happy birthday diay mga kabida sa atong mayor dito sa lungsod sa Santa Cruz, probinsya sa Davao del Sur, ha? Si Mayor Nelson Tata Sala. Ayong pagpaniuto dia o belated happy birthday kay kagahapon man ni. Wala siya mga kabida. Sa tanan day nga nag-birthday. O belated happy birthday o nag-birthday karong adlaw o sa umaabot pa advance happy birthday. Kaniyong tanan happy birthday. Wala siya mga kabida. Oga mga kabida, ato sang ipasa dito speakers lawak, ha, para sa atong pahinumdom mga kabida.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang pa.

0: Ako dahi si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayab, North Cotabato. Isa ko ka si driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa, kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nai naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule, nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik kita ang performance ni mo sa imo ang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo, nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala, nibalik na tungod sa Tiramax capsule. Tiramax
1: capsule, mapalit sa mga butika.
2: Introducing K's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasulog suporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
5: Padayon ta, mga kabida. Naaya public service din eh. Ipanawagan ang mga pamilya o ang mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover sa 63 anyos lalaki na naakaroon sa kustodya sa Dakusugyan Homes for Age Lower Kabantian Buhangin District Tabao City nga kamugi pangita sa inyong banay bisitaha sa Dakusugyan Homes for the age sa Lower Kabantian Buhangin District Davao City ug i-text sa cellphone number 0968-207-8592. Atong balikon ang cellphone number 0968-207-8592. Muna siya mga kabida. Inyo po ng taong duao ni si Mr. Adel Villar Alcover. Grabe ning Villar apelido, apoy Alcover. O kinsa idol-dol sa Dakusugyan Homes for the Age sa Lower Kabantian, bisitaha unta in town ninyo po. Na. Kaya murag naguol na ni kay wa na may bisita siya. Ha? Murag nawala ba unsa ba? Una nga ako pag parinte ako na siyang tanawon o gabis atong susihon kung nganong naingon ana siya o wa nagitagad sa bata pa mangun diba sa 63 anyos wala siya mga kabida sa pamilyang Villar o Alcover wala siya mga kabida o gamayang pagpanuto sa ato ang mayor dia sa lungsod sa New Corillian nga probinsya sa Davao del Norte. Ada si Ate Mayor Georgian Monit Pideriso uban sa iyang Vice Mayor nga mao si Kuya John Lagumbay. Diha mga kabida niya kay mga last term naman eh. Basig nagamobalik na puto sila diya si Ma'am Lovely Omega og si Kuya Alvin Lebres. Unsa kay plano ani pero sa kung naay nagmarites ako arito wag ang inahan daw ang inahan daw mga kabida mo ay magmayor mo nang pidiriso na si konsehal Joan Pidiriso ang mayor og ang mubayes nini si Mayor Georgian Monit Pidiriso mga kabida na mo na siya ang kulo kabildo dihang lapita. Oga salamat ha kang Kuya Heidi Dinchid is watching. Salamat kuya. Si Kuya F may sulagan naman si Kuya F, si Kuya Father. Para yung tamang kabida. Diha sa lungsod sa Talaingod, na diha ang puging nga mayor. Si Kuya Juni Unit Libayaw. Uban sa iyahang busy mayor nga mao si Kuya Dundun Hipulya. Sa tanan mga kuya diha. Sa mga konsehalis diha sa lungsod sa Talaingod. Kini nga lungsod sa Talaingod, di gini siya mahimong lungsod mga kabida. Kung dili pa sa lumad. Doon na lang siya tulok ka barangay pero perteng dakuah. Ang kwalaan eh, kaya nana sila mga sityo. Muna siya mga kabida nga tulong rin yun ka kapitan. Ikaw mudagang kang ibis eh. Duhara ka kapitan imong paliton ang isa para mudaog na ka. Pero mas may nang magsabot po kay tulong mo sila. Muna diya ang lungsod sa Talaingod. Mga kabida, ubos sa pagdumala ni Kuya Mayor Juni Unit Libayaw. Ayong nga pagpanyunto diya, Mayor. Og dirita sa bag-o na pong pangalan. Pero tataw na nahimong lungsod ni. Dati lungsod San Isidro. Karon giusab naman nila, manang lungsod na sa Sawata, mga kabida. Dihang mayor ha, si Mayor Banot Gahi. Murag gahi, ginipilihon diya. Muna siya mga kabida, di basta-basta. Manang amping-amping region. Oga, mayong pagpaniuto da sa tong kuya da, si Kuya Archie Dumayas. Diya sa may Dabsam. Kailan mo tabo kagsama liya mo sa Dabsam. Si Kuya Archie na. Ogang Rico Iskuro. Udagan na nilitog na kapitan. Bill Monte ba ni? Ang sa itong nakalimot ko sa barangay magudan ni. Oga mayong pagpalito da kang kapitan Don De Vera. Diya sa barangay Bisayan Village. Og kang kapitan Alon Rio ha? Si Marlon Alon Rio das barangay amang kilam Tagum City may pagpaniunto diha. Og kang kapitan ha? Randy Boy Kagapi diris barangay San Pedro Panabo City diha. Og kang diris barangay nyo pandan si kuya kapitan Chi Badal ha. Mayo nga pagpaniud to. Yana rin na siya mga kabida. Og akong amigos Roberto Angon na Ichabis. Laghan ni siya dala, membro ni siya sa Dimap Jikak Dayong ha. Napulo siya Freedom Life na St. Peter na Glorious ha. Nya namaligya po ni Giyota, nagbroker-broker po ni. Ha? Akong amigo ni. Oga ato ang kuya. May mga pagpaniud to. Atong kuya, ha? Si Attorney Ernesto Rafael Rubillo ato ang LTO sa Region 11 Director. Wala siya mga kabida. May mga pagpanood to dia. Ogang sa tong kuya dia. Si Kuya Milby ka, laran ho. May pagpanood to kuya. Kaban ni ati ani Jackie. Og sa kuan pa kuya atong nga mga kuya pod sa SMR muraga nabisi pod og atong i-congrats kay muraga naghiusa na pero naapay mga kuya pod nga wala pa ning kuan dapat pangod maghiusa mga kabida dili lagi mag-away-away. Una mga kabida manang di basta-basta diha sa itong mga board member sa provincias Davao del Norte das unang distrito na diha itong board member si Kaang Kabaw si Kuya Pupo Estabilio na po diha si Kuya Nono Iliot na diya si Lu Soy Bagyo itong board member na po diya si Kuya Bong Aala o ni mga board members unang distrito o si Jean Ang diya sa segundo distrito na diya ang di basta-basta po. Sugot ni Guay Kauban ha? Pero hingamigo ni na Diyos nun po si Kuya Orly Amit ha? May pagpanito kuya na po dia ang mapalanggaon sa mga single mom si Kuya Pupup Catalan ha? May pagpanito na po sa ihang papa ha? Si Kuya Roy Catalan, maayong pagpanood to kuya. Atong board member pod, Kuya gihapon. Sa kabugado, si Kuya Attorney Puloy Inad. Ha? Maayong pagpanood to dia. Excuse me. O katong kuya, nga wa ni pili-pili pagkamayor dia sa Isla sa Samal. Si Kuya Al David Uy ha may pagpanunto dia kuya oga kinsa pa ni pila na to upat si kinsa pa ni ikalima na tong kuya aw makalimot naman tawa na tayo suroy-suroy ko diha mga kabida sa probinsya. Kaya mabisi lagi kay na matay program maudto manang di natakadalikyat na si kuan dai kuya dai gihapon tong board member dia nya usak ka bugado si Kuya Attorney Jigs Relampagos mayo nga pagpaniud to ama dai hapit ang lalintis kuya. Wala to nga mga board member mga kabida. Oga diri sa lungsod sa Carmen may pagpanood dira ka sa ato ang municipal councilor nga mao si Josephus Bunbor Relampagos ha may pagpanood to konsehal. Para yun ta mga kabida ang lungsod sa Duhali mga kabida gitap gyud ang tuang mga kapitan grabe ang ilahang gihimo diya karon labi na sa agriculture lamuhi na sila ga adon na ay mga pato na ay mga manok manang gisiguro yun na diya wag yun ilong MC Sabado Domingo na dito si kuya na Larry Y. Robinos wagi niya pasagde ang ihang igsuon nga usa ka mayor nga mao si Margarita Inday Robinos mga kabida. Ana dia si napodya si Dato Jiri Cisbino mga kabida na. Di basta-basta. Paraga buutan po nila ang mga municipal councilor dia. Ang ilaman kong number one nga mao si Risti Tabiraw, dayon si Ana Cagulada o si Julito Cornijo, si Alex Bacurayo, na po dia si Ramonito Cabasan, si Conjial Miko Duhali. Pagkikwaan daw ni mga komite. Tinood ba ni? Muna siya mga kabida na di basta-basta. Pero og serbisyo mangod mga kabida. Mulihok lang yun. Naa man kay komite o wala. Basta mo trabaho ka lang para kaayuhan pagserbisyo ng atos mga katawhan. Manang makalihok yun ka. Kay maski wala kay unsay tawag ani komite ba maski dias barangay ang uban kay maguol sila guway komite ayaw mo kaguol trabaho lang mo kutob taman sa inyong mahimo matabang ngatus mga katauhan dias barangay og sa lungsod kay ang kasagaran magud problema mga kabida gikas barangay na lipagin makayas barangay ato naging na dito sa munisipyo o sa siyudad kung asa magkalasakop manang daghan ay kwadron na ay mga gipang tukod sa mga gobyerno inaagis mga inisiyatibo sa ito nga mga lokal nga panggamhanan. Muna mga kabida, uga doon na may mga problema, agi sa mong barangay para ang barangay makaguide sa inyo ha, matabangan mo ug unsay mga problema sa mga katauhan o diya sa inyong pamilya, makaguide yun ang barangay. Dayon, ato mo sa lungsod o nasakop mo sa lungsod, para dili gani malangan ang inyong lakaw. Wala siya mga kabida. Ganito akong igagaw nga namatay dito sa lungsod sa Montevista. Natabangan gyapon ang dakog na tabang niya to. Naa dito ang tingog partiles. Yatag na itong 20. Pero dako-dako mo itong bayron ng sporinarya mga 50 kapin. Mauna siya mga kabida. Oga mga kabida. Ato sang ihatag dito pikas lawak para sa ato ang dugang pahinomdom mga kabida.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
9: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala. Tapos bisigun sa nala akong inumon, dibigod siya maayo. Pero nakatiko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
10: Pila ka capsule ma'am, mong giinom sa itong Mega C Plus, ayan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo o sipon.
9: Isa ka, padang akong nga inom. Tapos hantod karon nagatik gyapon ko og Megasi.
10: So tinuod jud ma'am nga epektibo ang atong Megasi Plus sa mga nadunay ubos sa kontrang kaso o sa pagsakit.
9: Oo, tinuod jud na kay ako nakatik mo jud ma'am jud ni ang naayuhan ako nga ang Megasi jud ang ako ang gitik og naayo jud ko ani.
10: Ma'am, unsay may maingon nimo sa mga tigpaminaw nato karon sa mga makadungog sa mong testimonya ang sa may awhag nimo nila?
9: Ako nga awhag sa ilaha nga magtik sila, itry nila ang Megasi kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
7: Bato sana ang pag-inom sa Megasi Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Megasi. Mapalit sa inyong masuking butika.
11: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
12: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha nakuan gyud nga nagyud say ka usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspadto siya karon may nakayo
13: taas din sugar sa mga asawa sa
12: 11.7
13: karon
12: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
13: uning baba
12: baba na gikan mong kudiha
13: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
12: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og Bilabila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
13: Unsa gani pangalan nato ma'am?
12: Evangeline Cañete.
13: Simong
12: bana Amado Cañete.
11: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Padayon ta mga kabida. Mayo nga pagpanuto dia sa ato ang mayor dia sa lungsod sa Laak nga probinsya sa Davao de Oro. Kang Mayor Honeyboy Libuangan. Napo dia ato ang kuya pod ha. Si kuya ha kapitan Bimboy Gotwal atong ABC President ya sa lungsod sa Laak murang nagsisyon ron og sa mga konsyel ya sa lungsod sa Laak ya si konsyel Bam Libuangan, si konsyel Jimboy Neri, konsyel Nikki Camille, konsyel Ray Turan murang belated happy birthday. Apo dia si Konsel Alni Lahay-Lahay, si Konsel Rico Guarris, Konsel Nato Langgomez, og si Konsel Nilo Bangunan. Ha? Una siya mga kabida. Dia ato ang ABC President nga mao siya Kapitan Kuya Bimboy Gotwal. Ato ang iske dia si Kamatso Libuangan na kayong brang naminyo na ni. Ana dia si Dato Lito. Daguhoy. Mayo nga pagpanyuto diha, Dato. Una siya mga kabida og maayong pagpanyuto pod sa tuang mayor diha sa lungsod sa Mawab, ha? Si Mayor Amaymay unsa man ni? Apit. Na diha po dihang Vice Mayor si Kuya Ramel Medina. Sa tanang mga konsyel ya, may pagpanyudto. Diha sa lungsod sa Nabunturan, may pagpanyudto da kang Ate Mayor Maymay Clarine Balili. Na diha mga kabida Og dito ta sa lungsod sa Monte Vista nga diha taga gahapon, reporting in Italy mo nang subo-subawan ko. Kaya dito sa simbahan tinginita pag ato bas minteryo samot. May pagpanuto dia kang Kuya Mayor Cyrix Basalo o kang Ate Sheila Basalo. Apo dia si Konsyela June Basalo atong amigo daan bigod ni zona ha, si Engineer June Basalo. Mao na siya mga kabida dia sa lungsod sa bunturan. Atay si Kuya Dias, Kuya Aldon Estado. Mahay nga pagpanood na presidente daw ni Ron. Og si Kuya Yukins Manuta. Mahay pagpanood to. Mga kabida, anak rin na siya. Og ato ang kapitan. Ato ang barangay kapitan. Diya sa barangay Tagpupungan, Babak District, Island Garden City of Samal, siya punong barangay Roland Casinto. Mayo nga pagpanood to. Muna siya mga kabida. O ito ang barangay kagawa diya sa Noibo, diya sa lungsod sa Mawab, siya kagawa Jed Rulona. Mayo pagpanood to. Binadya kang engineer Alex Cruda. Muna mga kabida. Og sa natay mga konsyal ida sa Island Garden City of Samal nga mo si Konsyal Humawas, Konsyal Arig, Konsyal Esteban, Konsyal Adede, si Konsyal Esteban. Ito ang Vice Mayor niya, si Konsyal Kuya Richard Kindulman o si Mayor Lemuel Toto Ries. Mayo nga pagpanood to. Di basta-basta, mga kabida. Manang, karon mga kabida, wala may lihok kung aduna ba'y pagpuspon sa umaabot nga barangay and iski election manang mingaw pa kay ang taas manggod ni focus manggod sila mga kabida sa impeachment ni BP Inday Sara Duterte. Sayang pud atong sweldo dia nga magsigir tag impeachment dapat tan-aon gyud kay daghan kayo problema ang nasod sa Pilipinas. Dili kay pulos lang politika mga kabida. Dapat tan-aw nis mga magbabalaod dias Senado kaya nasyonal magyud ni sila. Daghan kayong problema sa nasod sa Pilipinas. Ilham mo gyud ang tuyoon nga ma-impeach si Sara kay nahadlok magyud sila. Unsa may kahadlok kanila kang Sara? Kung si Sara muda og pagka-presidente, kaya magpapili magina pagka-presidente sa 2028, ang ilang kahadlukan niya, kaya panumbagon yun na sila. Muna siya mga kabida, muna ang kitang mga katauhan kutob sa maabot ning atong pagsibya karon. Ato yung tarungon, pagbuto. Normal nga na ay kwarta. Dawato na tong kwarta mga kabida. Unya, atong ibuto tong mga tarong. Dili kay ni trabaho lang sila di as taas. As siyempre, og sa kwan pa mga kabida, highest bidder man na. Muna siya, nga kanang sa barangay una mang eleksyon sa barangay ug iske diha pa lang daan ato nang pilion aron na dili ta magkabuang mga kabida kay kana atong pilion kanang mulihok yun dili na magagad pa og unsay unsay maayo nga himuon. Naay daghang mga balaod noon nga gihimo dias barangay nga ipasam na ngadto sa hawanan dias sa konseho, malungsod man o masyudad. Munang ato yung hasasan, tarungon yun na to mga kabida. Pagpili nga ito nga mga tao nga kanang mo trabaho, maski gwa wala na to gisugo, pero sa ilhang inisyatiba, mulihok sila kung unsay maayo para sa katauhan sa barangay mga kabida. Kanang politika, di ba nga na mahimo niya, siluso ba kayo?

Pero na agad dili na to ma kuan ang tao kay sayahan ang kinaiya. Pero mas maayo gito nga ug na manggalay mo bisita. Na wala ta kaila ato yun ang abi-abihon, palingkuron, pangutan-on kung unsa ba yan tuyo. Basiga personal lang o ningsuroy lang dito. Para iya nga makita kung unsa ba kamaayo mo serbisyo mo abi-abi ang mga taga-barangay. Kana mga empleyado sa barangay. Diya sa Barangay San Vicente, ha? Maayo po to mo abi-abi sa kapitana. O ang ato ang IP niya. Si William, ha, may pagpanunto da, Sir William. Believe ko ani. Kaya imong tanawon siya pero ug makita ani ako gina sang tagdon. Mo na siya mga kabida, ha. Naga watching atong kuyas, Kuya Mario Saladas is watching. Para kauban gani sila ron ni Mr. Kick. Huwag asa ni Ron. Diya sa Lungsod Santo Tomas, may pagpanuto da kang kuya, Rulan Dimaya. Ito ang kuya diya. Nagkamatag kuya diya. May mga pagpanuto da marag tuan ni sila Ron. Kaubas Mr. Kick o si Mrs. Kick. Dibitaw si si Ma'am Anjanet, ha? Shout matubang Kuya Mario. Shout out Barangay San Vicente kang Kapitan Lisa Bukala o kang kagawad the mega charisma. Ha? Na ako tadi ko. Oga Kuya Mario, amping-amping dia, nade ka dia study ko. Kumusta lang ko dia kang kang Sir TBF, ha? Ngayon sila sa mga TBF, Tony Boy, Florindo. Kamusta ko dyan sa mga pamilyang Florindo dyan sa Tadeco? Adya ang botoga si Kuya Anton Lagdamio. Pagtuwa to rito sa Manila ron. Kay siya man to ang SAP, ha? Muna siya mga kabida. Matod pa niya na paluap suli. Bahine niya ko kuya. Ibitaw joke-joke lang. Kanang gikuan karon suli ni Kuya Mario para maguna sa simbahan. Muna siya mga kabida. Kaya si Kuya Mario, siya mga presidente sa GKK diri sa San Agustin, Paris. Mani siya ay hari-hari ebsidente gud. O sa mga sakristan, sa iya hagya po na. Kinis Kuya Mario buutan gani. Di ba kuya? Ang kinakusgan akong partner din eh. Wala nga yun siya nga ikaw sa dito kay gipang balik tong mga sulig ikaw. Kay hapit na magwan kinahanglan tapuko na. Yan na gina siya mga kabida, di basta-basta, ha? Oto lagi si si Sir William, ha? Dito sa Barangay San Vicente atong amigo nga IP. Siguro murag kwan mga bisitahan na tutog balik. Muna siya mga kabida, di basta-basta. Ang Barangay San Vicente karon usa sa mga gibisita sa atong mga kaigsoon ng lumadpod para mangayo o mangonsulta sa atong IP dia, ha?
si William Bansal.

0: Mayo nga pagpanuto dia. Una siya mga kabida. Di basta-basta. Si Dato William Bansale dia ato ang Dias Barangay San Vicente Panabo City. Ha? May pagpanuto dia pud kang Kuya Rudy Kadayona. Dias Barangay San Vicente. Mana siya mga kabida. Oga mga kabida, medyo napupos na ato ang oras, na atot pang Kuya Mario, og na og dunay sinugdanan, dunay katapusan. Oga magpasalamat ta sa ato ang engineer si Kuya Wolpe Orio. Uban sa ato ang station manager nga mao si Ate Rose Bolpa. Atong partner speakers lawak na si Papa Kids William. Uban sa akong partners Kuya Mario Saladas. Uban na punta og mapuhon. Kini ako ang kini inyong alagad sa kanginan manamilit na. Uga mayong pagpanyuto. Lalaygon ang Diyos mga kabida o gababae.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: GrowMate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today. Itang mga ninikanan, busy na kay Tas sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila kung supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. GrowMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatanggad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grow it na!
3: Power 10 Probio Capsule.
4: Just C! Vitamin C plus zinc.
5: Just C!
4: Just C!
6: Ah, good evening, nung lading ni?
7: Yes, sir, nung lading. Kisingalan na to, sir.
6: At si Kuan, sir, si Diyos Kuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
7: At taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
6: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
7: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsa ito yung gibati sa una?
6: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
7: Mm-hmm.
6: Ako isulayan. Isulayan na akong Power 10 o Jassy.
7: Mm-hmm.
6: Alam, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong kanyad. Okay na kayo akong
8: Day promo karong Hulyo 17, 2026 adlaw Biyernes. Yes mga palangga, sa tanang mga authorized dealers, mga certified users, higayon na sa kinialang kaninyo nga inyong maangkon ang Jess ngadto sa 25% nga diskwento sa tanang natong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Glacial Coffee Mix, Jessy Nulating Essential Oil, Glacial Soap, Viscumac Eye Drops, Grooming ug ang Carry Perfume. Sa matagpalit sa kantidad nga 5,000 pesos. Free 1 box Power 10 Probio Capsule. Ug kun ugaling 3,000 pesos lamang ang imong mapalit, aduna kagihapoy free 1 box Glacial Coffee Mix. Cell Day Promo karon Hulyo 17, 2020 size. Adlaw Biyernes. Busa sa tanang mga authorized dealers, certified users. Sa atong mga pinalagya mga seniors, ayaw si Piyata ang maong kahigayunan. Iniyong ubos ng galas kahinan nung lading, mag-ibita ka ninyo. Magkita-kita ta ha? Cell Day Promo. Karong Hulyo 17, 2020 size. Adlaw Biyernes. Bisitahan lamang ang pinakaduol na Clay Jewel Store sa inyong mga lugar. Sa tubod, Lanao del Norte, mibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa May Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte. Sa May Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, upangita ang tatak Clay Jewel Store, nung lading sprada. Clay Jewel Store, Pagadian City, na himutang sa May Serena Street, San Francisco, Pagadian City. Ubo sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, upangita ang tatak Clay Jewel Store, nung lading sprada. Sa Aurora, sa May Kabahog Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, upangita ang tatak Clay Jewel Store, nung lading sprada. Sa Kapatagan, Lanao del Norte. At to ang Butika Plus ng Lennings Product na himutang sa May Purok 9, Poblacion Kapatagan at Bangsa Starlight Commercial. Pangitaan tatak Butika Plus ng Lennings Product sa Marandin, Lanao del Norte. Ang Clay Jewel Store na himutang sa May EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan tatak Clay Jewel Store ng Lennings Product. Clay Jewel Store Mulave na himutang sa May Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at Bangsa Bilyaran. Sa Tangub City na himutang sa May First Road Highway Tangub City at Bangsa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaan dayon ang tatak Clay Jewel Store, no leading sprada. Clay Jewel Store, Uzami City. Mahimutang sa May GMA Building, Capistrano Street, Uzami City. At Bansa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Mahimutang sa May Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte. Dool sa Mercury Drug. Clay Jewel Store, Iligan City. Mahimutang sa May BSO Street, Palao, Iligan City. At Bansa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuado sa ato mga sibyaan sa Nungladin Radio or Nungladin Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa, ayaw si Piyata. Cell Day Promo karong Hulyo 17, 2020 size. Adlaw Biyernes.
5: To achieve healthy lifestyle, moka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Jewel Store nung lading radio station o sa tanang mga butika.

0: zinc vitamins. Ang Jazza C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazza C sodium ascorbate with zinc vitamins adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria ug viruses. Take Jazza C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para everyday mas okay.
1: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
2: Mga girikanan, gusto ba ninyo nga lig-on og kusgan ang inyong anak? Sulayi ang Romate multivitamins.
1: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
2: Puno kini sa bitamina ug minerals nga makatabang sa maayong pagdako ug pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Gromate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog nga kabataan.
1: Gromate makes me healthy and strong. Try it now.
2: Gromate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako ug paglambo batang utukan, batang bibo, batang ganado. Gromate Multivitamins, mapalit sa tanang Angel Store, ng leading radio station ug sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
3: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy moprotektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. At sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
4: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
5: Pre, karabi na giyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permi ani. Naupay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidaran, no?
6: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
5: Haplas? Pero base normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
6: Dili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing nga feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
5: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
6: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
5: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
6: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
7: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
8: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag important, apandyaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
9: You are listening to Nong Lading the Radio.
10: Handuman sa akong kagahapon.

0: Ganina ra magukanag sigtutok nako. Mahilis nga ni ko Roland. Mauwaw kay ko sa imong tinutukan, oy. Husto na ba?
1: Pasag din nalagyan ko, Chris. Hasta ka na. Imo paging idao na ko. Bisan sa ingon ana lang yun yung pamaagi, malipay na kay ko. Saong hantod ka ron, wa pamangyod ka batiag kaluoy na ko. Imo pamang yung gipaantos kung maayos sa pagpinabot kung kanusa ko ni mo sugto. Kaluoy na taon ko, Chris. Sugta na taon ko. I love you, biya kaayo. I love you very much. Mahal gud kaayo, tika.
0: Basta, musaad ka nga. Di ko niyo pasakitan, ha?
1: Yes. Di gud may tabong pasakitan, tika, Christina. Ampingan tagud ka. Because I love you so much.
0: I love you too, Roland. Gidawat ko nang imong gugma.
1: Tinuod na, Christina? Yes! Yes!
0: Uy, hinay na imong tingog. Uy, mauwaw ta. Naabi mga tao.
1: I don't care. Sila ba'y malipay kayo, lalimba? Thank you kayo, Chris. Salamat nga sa katapusan. Naluoy gid ka na ako. Happy kayo ko. I love you.
0: I love you too, Roland. Basta, promise ha, di ko ni mo pasakitan. Di ko ni mo pahilakon.
1: Yes, I swear. Di tika pasakitan. Di tika pahilakon. Panggaon og mahalon ko ikaw, Christina. Isaad ko na nimo.

0: Imo gyud ang gisugot ang akong amigo, ha? Nalipay kay ko para nimo, Christina.
1: Thank you, Elsie. Ako ang siyang gisugot. Ay, taon-taon naman siyang nanguyab na ako. O, nakita man ako nga, matinud-anon siya.
0: Bitaw sabuy. O sa may dugayan, di ba? Kung nakagustupod ka niya, aw, angay lang nga imo siyang sugton.
1: Maug yun.
0: Pero, huy, sure man gid gaha nga pure ulitaw na siya, ha, Chris?
1: Ha? Unsay, buot mo ipapasabot, Elsie? Wa kay salig ni Roland?
0: Di man si ingon ana nga wa kay salig. Amigo ba yan hato siya? Pero, angay lang sab nga, siguro uno, di ka ako gusto masugamak lang kaniya. Di gyud ko makatugot nga masakitan ka lang. Best friends ba yata?
1: Thank you, Elsie. Nakasabot kay ko nimo. Nahibaw kung may care ka kaayo na ako.
0: Of course, no? Sa hirap at kinahawa ba yagyod ang atong friendship? BFF gyud ba yagyod ta sukad pa sa una sa mga batanon pa kayo ta o hangtod karon. Di apagihapon ko, misuporta ni mo Chris kay love kaayo tika.
1: Thank you, Elsie. Salamat yun kaayo. Pero, yes, uy. Nahibaw kong pure ulitaw good siya. Wa siya'y sabit. Og misahad siya na ako, nga ako lang ang babae sa iyong kinabuhi. Og wa na'y lain.
0: Okay. Malipay ko kun, mauni ang makalipay nimo. Og mag-pray good ko nga, dili kaniya pa sakitan.

0: Oh, pa. Ikaw malagi ni Ablin ako. Hain di si mama.
1: Ay, naman sa samong kwarto. Day, nay, nagluya man ha. Kapoy ko na kayang lawas.
0: Oh, nga naman. Nga naman ka ha.
1: Naambot lagi. May kalit lang yun. Ako na lang yun siyang ipapahuway.
0: Doon ako siya siyang kwarto pa. Huwag mo sa kahilan, Tima. Di sa kainit. Ikapoy lang tingali ka. Pahuway lang una.
2: Oo, anak. Perme naman kong mabati ini, oy. Nakapuyon yung kaayo ko. Pero ako rag yung gidada. Pero karon di na yun, mada. Maglisog nung ginhawa gani. Kutas kaayo, glipong sabjud kaayo.
0: Uy, angay na natong ipacheck up, mauy. Di mahimong magtagantag-antag na unsa na ka. Mas maayo nang magpacheck up ka, aron mahatagan kang tambal para ana. Mulib lang una ko ha, aron madati ka sa doktor. Ginoo ko. Dili.
1: Huwag yung kumag na hunga. Ngayon na hindi ka grabe ang sakit ni mama mo, anak. Huwag yung kumag na hunga.
0: Bisag ako pa. Huwag yung kumag na hunga. May cancer na si mama. Advanced stage na ang iyong leukemia. Ginoo ko yung taon.
3: This is Nong Lading Radio. Ooh.

0: Mga kapawartan, maayga pagbabidaw na usab kanatong tanan. Welcome sa tuwag at tulumanon. Giya sa pag-ugban sa maayong paglawas. Kauban ninyo, Dr. L. Palma. Magahatag na si pipilang ka mga higayon. Alam sa niyada, ato na usab nga hisgutan. Mga pipilang ka mga talabagan nga makahatag o pahinumdum sa tuwag lawas. Baskog yung tagkanunay ha. And of course, kung nangandoy tag baskog galawas, na kinahanglan yun punta mga kapawartan o gasaligan na yun nga kapsula. Kapawartan, probayong kapsula. Makatabang kinikani mo gamitan na siya. Kay grabe kaayo ang epekto ni ana, especially sa tuag a problema sa kalawasan nga dili na tumabantayan. Kaagi mga problema mga kapower 10 nga magkagrabe na. Unya ay ha pa nato mahibawaan kung grabe na kaayo. Like aning gitawag liver mga power 10 nga tuang atay. Kaning uso kayo kaning fatty liver atong isgutan dili mga power 10 or ang tambok nga atay. Nga usa sa kondisyon nga kasagaran nga madunggan nato karon. Kini mga power 10 seryoso ni nga pasidaan gikan sa lawas kung aduna tayong fatty liver, aduna na'y dili balancing nga nahitabo sa ato ang party sa ato ang lawas. Especially sa atong atay mga power 10 kay mauni pinaka busy nga organ sa ato ang lawas. Uri akong mag fatty liver ta o matambok nga atay. Meaning ka na mga power 10 ang ato ang cellula sa atay na puno na sa sobrang tambok. Ilabi na mga power 10 sa gitawag nga triglycerides. O niya mga power 10, atong hinumduman nga dunay matang sa fatty liver. Kaya kaning fatty liver pa, dulong na nais pagkaguba sa atay kung dili na ito ni malikayan. Kaling gitawag nga non-alcoholic fatty liver, doon na po yung gitawag nga alcoholic fatty liver disease. Kini mga power 10, kaning non-alcoholic fatty liver, mauni ang pinakadaghan or sagad nga kaso sa gitawag nga fatty liver. Kaya nga naman mga power 10, mahitabo kini sa mga tao nga dili pala inom. O dili kaayo daghan nga alkohol ang ipainom pero madaot gyapon ang liver. Adunay kondisyon nga sama sa sobra nga timbang, obesity, diabetes o high blood pressure nga mo hinungdan nga duna tay fatty liver bisan pag dili ta mo inom og mga alkohol. Kini mga power 10 labing kubo ni sa sakit sa ato ang atay sa tibuok kalibutan, especially this Pilipinas. Kaya doon na po yung gitawag ay kaduhang klase nga matang sa fatty liver. Kaya gitawag po nga alcoholic fatty liver disease. Kung sa man siya, Doc, mahitabo ni siya magka-power 10 nga sobra tungod sa sobra nato nga pag-inom sa alcohol kanang ilimnon nga makahubog. Kaya ang alcohol magka-power 10, giraan niya sa ilimnon nga makahubog, makahilo na sa atay o direktang hinungdan sa pagtapok sa tambok. Hinungdan nga maguba ang imuang cells po diya sa buwag atay. O niya magka-power 10, kinsa may pwedeng maapiktuhan sa gitawag nga fatty liver. Number one nga maapiktuhan katong gitawag nga sobra nga timbang, o niya dakog tiyan, obesity magka-power 10, sobrang tambok ilabi na sa tiyan, usa ka dako nga risgo, kaduna tay fatty liver. Kanang type 2 diabetes usab o kanang gitawag nga pre-diabetic condition, taas ang asukar sa dugo nga nagkonekta pag-ayo sa fatty liver. Ang sobrang nga sugar magka-power 10, dito man na padulong sa liver, o na nga mapiktuhan ang atuang atay o niya mag-fatty liver ta. O niya kung taas po ta og blood pressure. O niya kung taas ta og cholesterol og triglyceride. Dili maayo nga tambok sa dugo magka-power 10, usa na stimelhan nga maapiktuhan na padulong ang atuang atay. O niya dili po maayo nga pagkaon, sobrang nga pagkaon sa mga proseso nga mga pagkaon, mga tamis, mga refined nga mga carbohydrates sama sa puti nga bugas, puti nga tinapay, mga pasta, sanas mga pinakadakong ay nungdan unya kita mga Pinoy magka-power 10, hilig may kita ana. O na nga minus-minus yun magka-power 10. Ang fatty liver magka-power 10, proseso na siya, by process na siya. Doon ay itawag mag-una sa simple fatty liver. Ang atay, doon na ay sobrang tambok, apan wala pa kaayo maghubag. Doon na po yung itawag magka-power 10 nga padulong na po sa sobra na yun, nga seryoso na yun. Dili lang tambok kung dili na mula na o nadaot na ang mga cells sa tuwang atay mga power 10. Doon na lang paghubag kung inflammation sa tuwang atay. Nga hinungdan nga padulong na siya sa pagka-failure. O niya, ang pinakagrabe yun, ganing gitawag liver cirrhosis. Ang grabe nga pagka-guba sa atay, himso gatisyo mga power 10 sa tuwang atay na pulihan na gahi. Doon na lang mga gitawag mga power 10 nga mga ulat dito, nagbangag na. Niya mahimo na siyang liver failure or liver cancer. Mao na nga kinahanglan dyan mga power 10 nga doon na tayo buhaton sa tuang kaugalingon. Sama sa pag-inom sa power 10 probiotic capsule kay mo cleanse na sa tuang atay, niya sagulan po na ito mga power 10 o pag naminos sa timbang, payo gina nga mo igo tas BMI, dili ta sobra to ang timbang. Mao ni number one imo kung obesity ka, nag fatty liver ka, kinahanglan nga mo less ka sa imuhang timbang. Unya pagkaon magka-power 10 nga taas og fiber, antioxidant nga naas power 10 probiotic capsule, adunay taas nga antioxidant. Unya daghan pug anti-inflammatory properties nga tuang nga power 10 probiotic capsule. Unya uban pa mga pagkaon nga gulay, prutas, unya brown rice, unya kanang kargado og mga pagkaon nga dunay omega 3. Unya pag-exercise gyud ganunay magka power 10. Unya kontrolan gyud nato ang sugar o cholesterol sa tuang nga dugo. Unya hunungan na nato ang pag-inom og mga alcohol og panigarilyo magka power 10 kay pinakakontra po na sa tuang nga atay. Ayaw kalibot magka power 10 sa paggamit gyud sa tuang kasaligan nga kapsula ha. Kaya ang Power 10 Probiotic Capsule kasaligan o dako yung katabang sa imuha galawa. Wala kita yung unas pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma magingon ka ninyo lawas malawang bahandi sa tanan atong abigan. Ilagi sa paggamit sa kasaligan Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.
1: Ang TB Dots Program o tutok gamutan ang pinaka-epektibong pamaagi sa pagtambal sa TB sulod sa unom kabulan. Sunda ang preskripsyon sa doktor ug idugang pag-inom ang Power 10 Probiotic Capsule alang sa mas dali ug siguradong kaayuhan. Ang kombinasyon sa guyabano, mangustin ug moringa sa paggama og Power 10 Probiotic Capsule adunay medicinal properties sa parehong epektibong pangontra sa Mycobacterium tuberculosis nga hinungdan sa TB. Protektado usab ang imong atay ug uban pang organ tungod sa polyphenols ug moringa nga naa sa Power 10 Probiotic Capsule. Sanglit nga iyang pungan ang side effects sa anti-tuberculosis drug. Live life longer with Power 10 Probiotic Capsule. Ang Power 10 Probiotic Capsule mapalit sa mga Clegel Store, Nung Leding Radio Station o sa mga butika. Power

0: higala. Aniya na ang K-Gel Coffee Mix. Extraordinaryong kape nga dunay malunggay og chia seeds. Duha ka superfood nga ilado sa pagpalig-on sa kasing-kasing, pagtabang sa pagbalanse sa blood sugar ug pag-atiman sa atong atayog kidneys. Makatabang sab kini sa pagpakusog sa immune system ug maayong digestion. Ang K-Gel Coffee Mix purong herbal, all natural ug non-acidic. Natural ang pangpatamis niini. Busa, safe para sa tanan. Ang K-Gel Coffee Mix hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix.
1: You are listening to Nong Lading the Radio.

0: Inayanaya lang imong gibati, babe. Nahibaw kung di po lalim ang nahitabo si mama. Pero, kalma lang po. Kay tingalig, madaot ka. Maunsa niya ka. Ah, unsa may sulti sa doktor, babe? May chance pa ba nga mamaayo pa siya?
1: Daghan pa kay gimong proseso. Pero wa mo hatag og assurance ang doktor, babe. Kay advance naman nga nahibaw-an. Mintahon ta ko na to kung nasayo pag-check up kay maagapan pa. Pero maningkamot ko na mga doktor kutob sa ilang mahimo aron maluwas si mama sa iyang sakit.
0: Naara ko kanunay, babe. Makasangpit ka na ko sa tanang higayon. Kung magkinahanglan ka sa kong tabang, niara ko pa mi, babe.
1: Thank you, babe. Naglibog ko kunon sa akong buhaton. Di na ko kaya kung may dautang mahitabo ni mama, babe.

0: Uma, pa. Akong gikuwi din sa ato si Roland, ang akong boyfriend. Babe, si Mama Perla o si Papa Celso.
1: May hapon, ma'am, sir.
2: Oh, mayong hapon, sab, dong. Mayo kay nagaanhi ka na gyud din sa ama.
3: Ay, maayo kay ima na siyang ipailana mo, Christina. Nakalugar ka na gyud anhi din sa amo, Roland.
1: Pasensya kayo, ma'am. Usahay, di gyud ko makaipsot sa trabaho. Mabisi sa gyud usahay.
2: Taod-taod ka na ba sa serbisyo?
1: Taod-taod na gyud, sir.
2: Oh, sa to pa may igo-igo ka na gyud tingaling pondo. Mas maayo tingalig sa buta na ninyo ni Christina ang bahin sa inyong kasal.
0: Pa?
3: Bitaw. Bitaw, Roland. Taod-taod naman sabgyod ang inyong relasyon. Angay na sabgyod tingali nga magpahilona na mo. Aron makasaksi pa ko nga mapaso ang akong anak sa altar. Samtang buhi pa ko.
0: Ma?
1: Yes, ma'am. Muna ang lihok ko ni Christina. Ang bahin sa mong pagpakasal. Og buhaton na namo sa labing daling panahon.

0: Roland, babe. Nga nung gidaman ko ni mo din sa motel, may nahunahunaan kang buhato na ako?
1: Nga naman ka, babe? Nahadlo ka na ako?
0: Kuan.
1: Dali rangad gari, babe. Mangling ko tadiri sa katri.
0: Pero...
1: Ikaw no? Ay, kahadlok na ako. Di ti ka pasakitan. Promise. Dali na. Dali, babe. Malingkod ta diri.
0: Roland, babe. Ayaw bi akong unsa.
1: Nga naman. Di ka gusto? Di tingali ko ni mo love, no?
0: Kwan... Love mati ka. Pero nahadlong lang ko kay basin unyag.
1: Babe, ay gadlo. Love ka ayo ti ka. O isaad ko, di ti ka pasagtan. Nagplano naman bitaw tang magpakasal. Babe, I love you so much.
0: Roland, ayaw.
1: I love you so much, Christina. Babe.
0: Roland, ayaw. Roland, babe, ayaw.

0: Oo. Anong may lakbang ka?
1: Kuan. Nalukmang ko. Tingali mo, mamdus ko.
0: Nganong madlog man ka, babe? Nganiya man ko. Andang kong manubag kung mumabdos pang ka. Magpakasal ta, babe.
1: Babe,
0: happy ka ayo ko. Virgin ka pa di ay. Happy ka ayo ko, babe.
1: Ayaw ba akong pasagdi, ha? Isaad ba yan ako, Roland? Please?
0: Yes, babe. I love you so much. Di tagit ka pasagdan. Promise.

0: Papa pinanawag?
1: Hello, Pa?
2: Christina, anak! Si Mama ni mo! Kaya takin na samsayang sakit! Di amin ang hospital, anak! Ako si Gidani ni pinaagi sa panabag sa itong mga silingan!
1: Ha? Kumusta man si Mama, Pa?
2: Luya pa kayo siya, anak! Kitabang pa siya sa mga doktor!
1: Sige, muana ko karon dayon. Mananghin ako din eh. Hain man mong ospital, ah! Pa?
2: Oh, anak. Eh, mo palagi pagkatuog ni Mama ni mo. Gikapoy kayo siya. Pero di siya makatuog tungod sa gibating kasakit. Sakit niyo kuno kayo ang iyang kabugugan. Ang tibok niyang kalawasan.
1: Ay, kaluwi ni Mama. Midaot niyo siyang maayo.
2: Sa gunso na kaayo nato siyang manalig sa ospital. Kaysa gunso naman sa kaayo siyang atakihon sa iyang sakit. Huwag mas pumati, mas siyang kaalibyo. Kuniya siya din. Kay maatiman man siya sa doktor o mga nurses din.
1: Naluoy kay ko ni Mama, Pa. Maluoy lang ang tangin noon niya. Pagkatagal lang na siyang kaayuhan sa iyang sakit.
2: Mag-ampo lang yun ta, anak. Mangayon lang ang kaluoy sa Ginoo. Ngayon lang taniya si Mama ni mo.
3: You are listening to Nong Lading the Radio.
4: Sell Day Promo karong Hulyo 17, 2026 adlaw Biyernes. Yes, mga palangga, sa tanang mga authorized dealers, mga certified users, higayon na sa kinialang kaninyo nga inyong maangkon ang Jazz nga 25% nga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power 10 Probiotic Capsule, Glacial Coffee Mix, Jazz C Nulading Essential Oil, Glacial Soul Viscomac Eye Drops, Grooming ug ang Kerry Perfume. Sa matag palit sa kantidad nga 5,000 pesos. Free 1 box Power 10 Probiotic Capsule. Ug kun ugaling 3,000 pesos lamang ang imong mapalit, aduna ka gihapoy free 1 box Glacial Coffee Mix. Sell Day Promo karong Hulyo 17, 2026 adlaw Biyernes. Busa sa tanang mga authorized dealers, certified users, sa atong mga pinalagyaw mga seniors, ayaw si Piyata ang maog kahigayunan. Iniyong ubos ng galas kahinan nung lading, mag-ibita ka ninyo. Magkita-kita ta ha? Sell Day Promo. Karong Hulyo 17, 2026, adlaw Biyernes. Bisitaha lamang ang pinakaduol na Clayjill Store sa inyong mga lugar. Sa tubod, Lanao del Norte, mibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte, sa may Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, hilid sa Jolly's Bake Shop, upangita ang tatak Clayjill Store, nung Lading Sprada. Clayjill Store, Pagadian City, na himutang sa may Serena Street, San Francisco, Pagadian City, umusa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, upangita ang tatak Clayjill Store, nung Lading Sprada. Sa Aurora, sa may Kabahog Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, upangita ang tatak Clayjill Store, nung Lading Sprada. Sa Kapatagan, Lano del Norte. At to ang Butika Plus Nung Lading Sprada na himutang sa may Purok 9, Poblacion Kapatagan at bang sa Starlight Commercial. Pangitaan at atak Butika Plus Nung Lading Sprada sa Maranding, Lano del Norte. Ang Clayjill Store na himutang sa may EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan at atak Clayjill Store Nung Lading Sprada. Clayjill Store Mulave na himutang sa may Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at bang sa Bilyaran. Sa Tangub City na himutang sa may First Road Highway Tangub City at bang sa Lichon Manok, Lumbay sa Joyce Bake Shop. Pangitaan dayon ang Clayjill Store Nung Lading Sprada. Clayjill Store Uzami City mahimutang sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City, at bank sa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Mahimutang sa may Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, duol sa Mercury Drug. Clayjill Store Iligan City mahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City, at bank sa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuagto sa ato mga sibyaan sa Nung Lading Radio or Nung Lading Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa ayaw si Piyata. Sell Day Promo karong Hulyo 17, 2026 adlaw Biyernes.
0: To achieve healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.

0: Mga testimonya sa kaipiktibo sa New Leading's products.
1: Arlene Cano, pagigikan ato na ospital akong anak. Balikaduhagid siya, grabe ihang kuan bitaw, nagdalag na iyang panit. Na pagawa sama sa doktor, kinanglan daw siya vitamins day. Nakadungog ko sa nung lading ba? Perfect kay akong pagdungog niya nga. Dihadyod, tanan akong ipangita ba na dito. So, gisulayan ako pagpalit. Painom na ko siya. Sige na siya katulog. Then, naunda na po iyang naong kay naniwang man siya. Good. Dayon, agigikan na tapong kape. Nga katong Clayjill Coffee. O na to permitin ako. Then, tugi ko sa Aurora kaya aram makasave ko. Pagpalit kay kong Clayjill Store. Salamat kay sa produkto ninyo. Arlene Cano po. Sa taga-anunan ko.
2: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
3: Ko si Cipriano Daniel nagpuyo sa San Juan Baroy. Magpasalamat ko sa nung laging products. Kaya daghan kayo kung nakasanitian anak niya. Bahin sa Power 10, ako ginagamit anak. Kaya akong tiyan magsuol ayo maglaban akong ulo na nakadungog man ko sa radyo nga magamit lang og Power 10 kay aron ma hupay ang imong labad sa ulo upang lipong di nakadungog man ko nyari dayon ko dito sa kuan.

0: Mario Kasol.
1: Maria Tangayan, taga Ginayuran, Balinsa City.
2: Unsa imong gigamit sa mga produkto ninong lading?
1: Kaning Power Team Capsule, Logjusty, then Clay Gel Coping Mix. Makalaksit mong gusto akong lawas. Sir, niya, mawala man akong mga panakit sa akong lawas.
2: Mm-hmm. Dugay na ka naggamit ni ma'am?
1: Kwan, taod-taod na, sir. Magpangita mong gukupin mahotlan ko, sir. Kung kaloy sa Ginoo, sir, wala naman ang tampon ko na
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Clay Gel Coffee, adlaw man o gabi-i, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix.
5: Jassy Vitamin C, Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
6: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi-i. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
7: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
6: Kalabad sa kong ulo.
7: Agoy, murag ni kurog man ko. Nga naman eh.
8: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timplaha.
7: Legal Coffee Mix.
8: Ang kapri na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
7: De, basta-basta!
8: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
7: Wow!
8: Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, nung lading product authorized dealers, tanang Clay Gel Store o niini istasyon.
9: Ay, gisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nang limpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
10: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka og nakakuha ka og bakterya og virus.
9: Paliw ko palang gabi pagpalit og tambal.
10: Niyara ang tambal palangga. Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Jassy Vitamin C plus Zinc.
10: Jassy Vitamin C plus Zinc.
11: Jassy Vitamin C plus Zinc.
10: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
11: Jassy Vitamin C plus Zinc.
12: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, so mato nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalisay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay lisod pa kanon. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, duluritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May pakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo. Grooming.

0: Unsa? Naospital na sa day si mama ni mo, babe?
1: Oh, babe. Sa gunso na kay siya namong dadoon sa ospital. Kay sa gunso man siyang atakihon. Maluoy man kay mimutan-aw niya nga maglimbag-limbag sa kasakit sa iyang kalawasan. Sakit kuno kay ang kabukugan. Ug permissive siya mag-bleeding. Magsunggo ang iyang ilong.
0: Uy, kaluoy ba ni mama?
1: Yes, babe. Luoy kay si mama. Sakitan kay kung magtanaw niya na magsudong sa iyong gibati, na mag-antos siya sa kasakit.
0: Kalma lang, babe. Ayaw palabi sa iyong kaguol. Ah, kadiyot. Oh, dawatan ni.
1: Gihatagan malagi ko ni mo kwarta.
0: Magamit na ni mo sa mga kinanglano ni mama ni mo sa ospital. Kamay ra na, pero makatabang na ni mo.
1: Salamat kay Roland, ha? Salamat kin kayo. Nga na ako'y kasumbungan sa akong mga problema. Salamat kin kayo, babe.
0: Babe, ay na paghilak. Tuod biya nung gimingaw biya ko ni mo. Ah, kuyugi una ko. Gusto kong papahuayon tika sa imong kaguol. Lipayan una na tong atong kagalingon. Ah, tana. Kuyugi una ko, babe.

0: Di lang gihapon ako siya makontak. Ngano man kaha? Taon-taon na gyud nga di na ako makontak si Roland. Wa na gyud siya manawag nako. Wa na gyud siya magpakita. Taon-taon na gyud. Naunsa man kada siya? Nausab na gud siya. Lahi na gyud kaayo sa una nga permi siyang manawag nako. Perming mag-check up ko naunsa nako. Sweet kay siya nako. Loving, caring. Pero karon, naingon ba ka siya ini? Tungod kinakuha na niya ang akong pagkababay? Napulaan na kasihan ako. Ayaw lang taon, Lord. Ayaw lang in taon. Ayaw itugot nga mo na may tabo. Itugyan na ako niya ang tanan. Mag-unsa na malangko kung di ko niya pagkaslan. Roland, ayaw in taon, nagbuhatan ako. Ayaw in taon. Pa?
1: Oh, naghila ka.
0: Kuan, wa man.
1: Ayaw paglimot. Ganihara ko din eh. Wala kong maduol dayo ni mo kaya nahibaw ko nga naghila ka. Tungod ba sa imong uyab? Niya tong Roland mo ba? Di ka makalimod na ako, Christina. Kaya hasta ko na kamatikod sab nga taod-taod nang wa na magpakita dinhi sa ato katong tawhan. Nga naman? O sabay hinungda, ha? Nag-away ba mo?
0: Kuan pa, wa man. Kakakuan lang siguro. Basin busy lang tingali siya.
1: Tingali sa. Pero kung tinuod nga mahal mo ang imong hinigugma, makagahing yun kag panahon bisan o sa panimo kabis. Huwag manghinaot lang ta nga wa sa gipuhat nga makapasakit diha nimo, Christina.

0: BFF, kumusta naman ka, uy? Nganong taod-taod naman tangwa magkita? Gimingaw na baya kay kunimo?
1: Asasab ko, BFF. Ay, sorry lang yun kaayo, ha? Unsaon, nabisi kay ko sa trabaho lately.
0: Bitaw, uy, nakasabot ra ko. Mao nga, ako na lang yun ang mianhi sa inyo kay timing nga ni akag yun. Kay murag daghan gyud kayo tag istoryahan.
1: Ha? Oh, taon-taon na ginitang magkita, BFF. Kay daghan naman kayo tag istoryahan.
0: Uy, daghan gyud kayo, BFF. Kay murag nagmata na gyud kag buntag. Daghan gyud kay kagwa na may bawi.
2: Dai, Perla! Perla, dai! Dai, Perla! Dai!

0: listening to Nong Lading the Radio.
1: Hi!
2: Hello!
1: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
2: Og pirming ligon ang atong kalawasan. Ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
1: Power 10 Probio Capsule!
2: Power 10 Probio Capsule!
1: Tinood ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo o sa entablado na kinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
2: Power 10 Probio Capsule!
1: Og dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit, sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan, ug mopagana pagini sa kaon, ayaw paglangay kung balati anay isgutan. So layinin o ginom ang Power 10 Probio Capsule.
3: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nungladings Products.
4: Sinanay Irenia Agapay, gikan sa may barangay poblasyon Kidapawan. Unsa imong gina-maintainar nay sa mga Nungladings Products?
5: Power 10 jasi og katong kapigyon nakahatag yung dakpo kayo nga hulugan sa akong kinabuhi kay ngano man kanang senior citizen magkuan man jud me laboratory. Sus pag laboratory nay tanan-tanan nay nay mo normal. Normal dud ang tanan-tanan sa kuha. Unta nga gusto salamat kay ang ako ang illness baya no complicated illness dili lang kay huma ang asthma dili lang high blood kami ang nung lading na cure pagyud ko na normal ang akong laboratory to God be all the glory salamat kaayo sa Dios.
6: Power 10
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds kaping makatagbaw na makatabang pa.
8: Yes, vitamin C plus zinc capsule.
9: Maria Tangayan taga Ginayuran Valencia City.
10: Unsa imong gigamit sa mga produkto ni Nong Lading?
9: Kaning Power 10 capsule of Justy then Clay Gel Coffee Mix. Makalaksit mong gusto kong lawas. Sir, niya mawala man akong mga palaksit sa kong lawas.
10: Dugay na ka naggamit ni ma'am?
9: Kwan, taod-taod na sir. Magpangita mong kukukun mahotdan ko sir. Kukaloy sa ginoo sir, wala naman encountered ko na
11: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
12: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi i. Termika healthy. Clay Gel Coffee Mix.
13: Justy Vitamin C Aspartate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
14: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
15: Ma'am, asa nga produkto imong gigamit?
14: Power 10.
15: So wala pa nga nagamit din ni ma'am, asa may mo ang mga gibati?
14: Ang kanang daghan akong gibati dahil pagkauman, taas magugo sugar, kaduhar kayo na ako imnon, sa di pa ko mukaon, o sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din. Kaloy sa juice kanang niubos gyud among sugar, ako pong gikuan ako mga anak pag-aghat, pagpalitan sa dagan kay mi dili magpalit.
15: So dugay na ka nagamit ani ma'am?
14: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati pero gipirma minti na nako. Manguta na gid sila unsa akong gitumar. Oh, ako gid sila nga ingon nga no, Power 10, Power 10. Dagan na ka ko nakonan sa amua. Dagan kay ako nakonan sa amua then kay nguta na man sila unsa kuno akong gigamit.
6: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
8: Yes, vitamin C plus zinc capsule.
13: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

0: ang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde stores, nong laring radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kaping iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
3: Lang basta-basta ang haplas nga nong laring essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nong laring essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
4: Nong laring essential oil.
2: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Nong laring Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga nong laring essential oil.
5: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts. You are listening to Nong Lading Radio.

0: dai, dai perdono.
1: Ma... Sinang Perla, dahil ato siya dito sa ospital.
2: Nanon ka na mo sa ospital, ma. Magtawag ko kawilan siya.
3: Ayaw. Ayaw na, anak. Hindi na ko magdugay. Silso, ayaw pasag din atong anak. Christina, tabangisik papa ni mo.
0: Perla! Perla! Day!
2: Ma!
0: Day, Perla!
2: Mama, Perla!
0: Day, Perla!

0: Walang yun si Mama BFF. Walang yun siya. Linagyan na ako siya makita.
1: On. BFF, kalma lang ha. Ingon ini man gyud ang kinabuhi. Nauna lang to sinang Perla nato.
0: Sakit kayo ang pagkawa ni Mama BFF. Sakit gyud kayo. Ang ako pag gisakitan pag-ayo. Kay namatay si Mama, nalubong na malanggani. Pero huwag yun magpakita si Roland na ako. Huwag yun kong makasabot kung nga no.
1: Muna hinungdan, BFF. Ngamianhigyo ko rin sa inyo. Ako lang ipalabay ang mga adlaw nga. Gihaya pa si Mama ni mo. O garon kay, nalubong naman siya. Angay na lang pod nga, isulti na ko nimo. Ang ako untang isulti na dungad lawa na dinhi ko sa inyo. At tul nga, mao'y pagkamatay ni Mama nimo.
0: Ha? Oh, tuon. May isusulti ka ni atong tungura, nga wa matiwas. Unsa man da ito, to BFF?
1: Bahin sa imong uya, BFF.
0: Si Roland?
1: Oh. Si Roland. Kadiyot ha, kay na ako ipatanaw ni mo. Tanawan ni mga pictures ka akong gisave sa akong gallery. Tanawa.
0: Mura malagi ni Bunyag. Kinsa man yung bata gipunyagan.
1: Anak ni Roland.
0: Unsa?
1: Atol sa mningi kayo na nga nagpabunyag sa iyong anak nga ako ang igagaw. Diha ko ini. O gimension gyud sa pari ang ngan sa mga ginikanan. O nadungog ko gyud ang ngan ni Roland nga gimension sa pari. Iyahang anak ang usa sa mga bata nga gibunyagan, BFF.
0: Unsa? Dili.
1: Sawa niya pagpakita nimo. Klaro kaayo nga may lain na siyang pamilya.
0: Dili.
1: O garang gud nimo masuta ang tinuod. Tawagan nato siya. Pero dili sa imong cellphone. Kining akong cellphone may atong gamiton. Okay ka?
0: Magandagan kong manawag niya. Pero di gina ko siya makontak.
1: Mamanggani nga nga akong cellphone ang atong gamiton. Waman siya may bawas akong number ba? Atagi ko sa iyong number B. Ato siyang tawgon. Siya rog din niya tubagon.
0: Sige BFL. Palihog ko.
1: Amge.
0: Diaray ang number.
1: Oh. Uy. Mirina. Giblock tingali ka niya. Mong di ka makakontak. Wait sa ha. Kay akong i-loudspeaker.
2: Hello?
1: BFF. Babay ang midpack.
2: Hello?
1: Hello? Kining, mahimong ikasulti si Roland. I'm sorry, pero siya ang akong tuyo, ma'am. I thought nga iyaning cellphone.
2: Oh, yes, iyan eh. Pero iyang wife ning nakatubag. Kinsa ni, please?
0: Wife?
2: May tuyo ka sa kumpana, ma'am? Mahimarag imaisulti na ako.
3: Honey? Kinsa na nanawag? Hello?
1: BFF, tubag ka.
3: Hello?
0: Roland!
3: I'm sorry, ma'am. Narong number ka. Bye.
0: Siya, yun. Si Roland, yun. Makakon siya! Makakon!

0: Christina. Babe.
1: Ikaw?
0: Magsultita. Please. Daghan kay ko gustong isulti nimo. Please. Hatagi ko gigayon. Please, babe.
1: Nahibaw na ko sa tanan. Buang tingali ko kung anong mihatag pa ko nimo higayon nga makisulti nimo.
0: Christina. I'm sorry, babe.
1: Wala kay katungod nga musampit ako, ana. Imo de kong giilad. Hasta sab si mama sa buhi pa. Imong giilad. Imong gisaaran. Nga panggaon og mahalon ko nimo. Nga imo kong pakaslan. Pero bakak na itong tanan. Bakakon ka!
0: Mahal ti ka, Christina. Mahal kayo ti ka, babe. Tuhui ko.
1: Bisan pa sa ako mga nadong mo gadautan bahin ni mo kanyato. Pero gipalabit ka kay mahal ti ka. Gisabot ka. Pero moro na di mo gibuhat. Imor akong gitunto. Gusto na, Roland. Hunungan ang imong pagtunto na ako. Ayaw na akong patuwa sa imong bakak.
0: Huwag ko magbakak ni mo, babe. I love you so much.
1: Gusto na, Roland. Bakakon ka. Mauna niya ang katapusan na itong panagsulti. I hate you. Ayaw na gid pagpakita nako. Ayaw na gyud.

Sakit kayo alang nago ang nahitabo. Kaya naglao mangyud ko, ngayang tinudun ang yung saad nga iya kong pakaslan. Pero saad lang di ay, naway katumanan. Sakit man, pero naningkamot ko makabangon. Wa ko magpakawa sa paglaong, nga umadamlag, na aragi hapoy tinuod nga gugma nga muabot nako. Mao kini ang handumanan sa akong kagahapon. Daghang salamat sa inyong pagtagad, Christina.

0: This is Nong Lading Radio.
1: Pangamay siya ta, di ko na makaya.
2: Ah, kasayo ba di mong naluya? Asa managimong resistensya?
1: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka pero daw di man kakapuyon.
2: Tugod, kay kadunay kong nagtumar, sabi nagka-powerful na kapsula. Kani oh?
1: Power 10 Pro Bio Capsule? Tinood ka na higala. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong colon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins o monormal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kini. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
3: Pagka-power good yay?
1: Power good ang atong lawas. Kung nagtumar sa Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Yapa!
3: Puska lang, Papa, oy!
1: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba, mahal?
3: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihay-hay. Mas power si Mama!
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika, Nong Lading Products Authorized Dealers, tanan nga Clay Gel Store, og niining istasyon.

0: Jassy, mutabang sa pagpakuso sa atong immune system. E dili ka basta kakagbalatian.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
0: Condition ka permi plus mupanindad sa atong skin.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
0: Muayosab sa mga infeksyon sa atong lawas, sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o uban pa.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
0: Ikaw manggad na, wak man magsaba. Okay ka na, Wilbert?
3: Yes, okay na okay. Tungod sa Jassy.
0: Wow, Jassy. Og nga naman ko no. Nga imo kong gitutukan og maayo.
3: Bitaw, tungod sa Jassy, ikaw na.
0: Ang ansa?
3: Ang akong gihigugma.
0: Tinuod ka? Thank you, Jassy.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
4: Jassy!
5: Growmate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today. Itang mga nginikanan, busy na kay ta sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabili. Dili na ta kasigurado kung mahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag nila.

0: Alarm System. Kaya para sa mga mami na wais to bed ko, Roomit na!
1: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
2: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
2: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Pag kabaluwa ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
1: Aw, bantugra, naputi ka ayaw ka. Dayon, unsa may nahitabos yung bugas-bugas, nawala sa blagi.
2: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
3: Mga ka-power 10, may kapagpabinaw na usab ka natong tanano. Welcome sa Tuag at Tulumanon, ang giya sa pag-ugman sa maayong kapanglawan. Siyempre kauban yung kanunay ha? Dr. L. Palma na usab, alang ining atuang ang mga talambagan, pag-isgot sa mga balatian, mga solusyon, ug ang kanunay nga paggamit sa atuang pinaka-epektibo nga kapsula. Ang Power 10 Probiotic Capsule, mo'y napamatunan, ginagamit na sa karaghanan po sa ikaw kanon. Kinahanglan na gid ka mag-Power 10 Probiotic Capsule tungod sa mga espesyal nga mga ingredients nga naa sa tuang Power 10 Probiotic Capsule nga muhatag og kahupayan alang sa imuhang lawas. Dili na po ta mga Power 10 kaning sagad nga problema sa tuang lawas nga sagad po na dili na to mabantayan sa early pa lang nga pagsugod. Nga matabangan po ni siya sa Power 10 Probiotic Capsule. Kining gitawag nga tumor mga Power 10 o bukol. Ang bukol consumer magka-Power 10, mapunman na siya tungod sa abnormal nga pagtubo sa mga selula. Atong cells magka-Power 10, kung abnormal na ang pagdaghan, kaya nga tuam kong lawas magka-Power 10, adunay natural nga sistema sa pagbahin o pag-ilis sa mga selula. Kapanusahay kung ang selula na gani mo padaghan nga dili na makontrol, nga mo resulta na sa usa ka bukol. Especially kung benign ba na siya, nga bukol, consumer, benign. Kanang benign magka-Power 10, dili na siya makadaot kayo sa itong lawas. O ang gitawag nga malignant, ang gitawag nga cancer, kana mo'y kuyaw yun magka-Power 10 kaysa benign. O niya magka-Power 10, kinimang ko na nga ito ang cells, ang normal nga cellula, mula na siya og tanom nga kung mutubo sa saktong pamaagi, mamulak, o niya mamatay sa saktong panahon. Apan kining tumor magka-Power 10, mula po na siya og sagbot nga kung mutubo, paspas kaayo o niya mukuha na siyang sustansya, gikan sa uban nga mga tanom o niya mahimong dili na makontrol, o niya makahimo nga makahatag og problema kaayos itong lawas, o niya daghan na kaayo na nga matay tungod sa gitawag nga cancer. Ang gitawag magka-Power 10, sa ako nagikaingon, doon ay duha kamatang sa bukol. Kanang gitawag ng benign, para pong gitawag ng malignant magka-Power 10. Ang benign magka-Power 10, dili na siya sama sa cancer cells. Meaning, ana magka-Power 10, dili makadaot nga pagtubo, dili mo ataki sa mga tissues sa tuang lawas. Ang kuyaw magka-Power 10, kining malignant kay makadaot nga pagtubo, mo ataki na siya, unya muguba na siya sa mga tissues sa tuang lawas. Ang malignant po nga bukol, kana siya magka-Power 10, paspas na unya dili makontrol sa tuang lawas. Unya ang epekto magka-Power 10 sa gitawag nga malignant nga tumor magka-Power 10 kun bukol, makamatay na siya kun dili matambalan, makadaot na sa tuang mga vital organs. Unya dali na siyang mubalik after nga makuha ng bukol, pinagi sa operasyon, unya mubalik dayon na siya magka-Power 10, especially kung ang atong lifestyle dili na to mabago. Dunay mga daghan kaayo nga mga hidungdan nganong dunay gitawag nga bukol magka-Power 10, especially kung kana gitawag na siyang malignant nga bukol, especially sa atong lifestyle sama sa pagpanigrilyo. Sa stress na to magka-Power 10, dili maayong pagkaon, unya sobra ta sa timbang, kakulang sa exercise, alcohol magka-Power 10, unya kun ang ato ang pagkaon sige lang ta og gigitawag nga mga pagkaon nga highly carcinogenic, kana mga pagkaon nga dunay mga chemical toxins, mga processed nga mga pagkaon, processed foods. Ato na siyang likayan sama sa hotdog, mga processed meat nga gisulod sa lata magka-Power 10. Ato na siyang likayan kay highly cancerous na nga mga properties impurities nga naa diha kun atong kaunon. Ano also kanang mga refined nga mga sugar nga gisagol sa mga pagkaon nga atong ginapalit? Kana mga tamis magapowerten, maunay mahimo nga pagkaon sa cancer cells sa bukol kun namugda na ang bukol magapowerten diha sa imuhang lawas. Unya doon na po yung itawag na hormonal imbalance. Alang po sa mga babae, nga doon na imbalance sa hormones magapawarten, muporma siya cyst. Unya delikado kung dili na siya maagapan. Una nga dili yuta mag-overweight, unya mag-healthy lifestyle yuta, unya gamitan nato sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Kaya ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement, labi kay daku kay ni katabang magka-Power 10. Especially kung na dili na ito mabantayan, nga doon na na bukol, nga muna mugna di astong lawas, sa may buhaton niya, Dok. Actually, magka-Power 10, kining ato ang kapsula, doon na siya alkaline properties. Unsa man ni ng alkaline magka-Power 10. Nga itong lawas, kung acidic kaayo, mas paspas nga mutubo ang mga cancer cells. Kung alkaline po ang ato ang lawas, ang pH level sa ito ang lawas, dili mabuhi ang cancer cells. Usa sa mga factors na makatabang kaayo nga dili paspas ang pagtubo unya mamatay ang mga cancer cells magka-Power 10. Mukaon tag mga alkaline nga mga pagkaon sama sa mga prutas, gulay magka-Power 10 kanang mga green leafy vegetable unya mag-Power 10 Pro Bio Capsule ta. Kay ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna siya gitawag nga turmeric, anti-inflammatory si magka-Power 10 na makatabang nga makapatay sa cancer cells. Unya aduna siya ay alkaline effect tungod sa green barley, dulay guyabano, grabe ng guyabano magka-Power 10, makapatay sa cancer cells. Ang green barley usab spirulina. Mo'y makatabang kaayo ka ng green barley, spirulina o ang malunggay or moringa magka-Power 10. Kanang tulog ka ingredients na naasa to ang Power 10 Pro Bio Capsule. Uya, dinuyugan pa yun sa uban pa nga mga ingredients nga powerful kaayo, makatabang siya nga ma-alkaline ang atuang lawas, ma-regulate ang acidity sa atong lawas, nga dili paspas nga mutubo ang bukol, unya mapugan pa, unya atuag yung abagan sa paglikay sa mga pagkaon nga posibleng makapatubo o makapaspas sa gitawag nga cancer cells. Dili yun ta magkumpiyansa ha? Magamit yun ta sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Grabe yun ang makatabang sa lawas sa tao, especially sa mga bukol-bukol nga namugna diha sa tuang lawas. Wala na kita igong oras pa alang sa pagparayon sa unahan na Dr. L. Palma magaingon ka ninyo lawas malubang bahandi sa tanan at ang kapigyan pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
4: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nungladings Products.
5: First time doon, sa wapagi ko nakagamit ani, magpalpikit akong lugan while mo inom ko. So pagkabalo na ko ani sa radyo ni Nung Lading kay Idol man ginako permanente siya mo nang kanina gud akong gigamit. Wa nagi kong gigamit og lain pang coffee. Kanira gud og kanang Power 10 o Jassy.
6: Sa imo paggamit na yun, sa imo ang nabati samtang ikaw na nagsigamit na nini, nagmintin?
5: Nagmintin ko ani doon kanan, dili ko dali gutuman bisag lugay ko makakaog pamahaw. Dayong dili na ko kabuhi yun. Yung ayo akong tulog, akong sugar, manahing ubos gyud.
6: Imong dugo nay.
5: Normal na pod.
6: Okay, unsay pangalan nato nay? Pangalan ni Dadog address?
5: Ako ngalan si Sotera Boncales Lamok. Ang akong address Purok 6 Bliss Upper Hinaplanon, Iligan City. Ang akong edad 68 years old.
7: Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
9: Yes, vitamin C plus zinc capsule.
10: O si Lolita Belarmino, dagpuyo dire sa Purok Tapo Digo City. Salamat kaayo sa produkto ni Nung Lading kay natabangan ko, naayo ko sa akong mga sakit nga gibati. Nasakit ko sakit sa kasing-kasing, naapog ko'y sakit sa diabetic mellitus type 2. Muna, usahay arthritis pagyod kay mamanhod akong mga kamot. O nga, naayo man ko ani sa Power 10, ilabi na, maayo kayo iminon ang Power 10 o ang Jassy nga vitamins. Maayo yun nga mugamit sila kay makaayo yun sa itong mga gibati.
11: Ako si Juanita Wenceslao. Ako naayo sa produkto ni Nung Lading kay wala ko'y gibati ron nga tanang sakit sa akong mga kilid na nawala na yun sa Power 10. Grabe yun ang Power 10 power kaayo. Yung sakit kayo akong kilid, di ko kabangon, magkaon ko, maghigda. Yeah. Bangunon pa ko. Di mo maligo dito sa sulod. Pero pag inom na ko, one pad pa lang gani, nakabangon na ko, tingala sila. Nana ko dara sa kilid. Ulian na dito ko. Panawagan na ko sa mga naminaw ron nga, mayong ning tanong lading, kay mataya na nato. Ako gani, kaduha dito ko ng hospital, parteng mahala. Pero karon na, nana, naayo na dito ko.
6: Ma'am, taga-asa gani ka, ma'am?
11: Dere sa, kuan, Purok Tapol, Barangay Kiagot, MacArthur Highway, Digo City.
12: Magandang araw mga ka-Klejel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Klej's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan.
3: Hello mga ka-Clay Gel, good day sa inyong lahat at welcome sa ating pagsasama sa ngalan po ng kalusugan. Ako po si Mr. Kape. Andi dito na naman po itong ating palatuntunan makapagbibigay ng dagdag tulong sa inyo nang sa ganun po mga kaibigan tayo po magkaroon ng mas magandang kalusugan. Sa pamamagitan lamang po ng pagkakape, ng kapeng totoo pong nakakatulong. Ito pong mula po sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, kung saan po mga kaibigan ang kapeng ito ay punong-puno ng mga vitamina, minerales, mga nutrients at kung ano-ano pa na talaga pong mas nakakatulong sa ating kalusugan. Taglay nito mga kaibigan ang pagpapalakas ng ating enerhiya, pagbibigay depensa gaya po ng pagpapalakas po ng ating mga white blood cells na kung saan po mga kaibigan ay malaki po ang itinutulong nito sa ating kalusugan. And at the same time mga kaibigan, maganda din po ito para po makapag-lose ng weight. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang chia seeds ay malaki ang idinudulot na tulong nito para po sa ating pangangatawan. Lalong-lalo na po sa pagpapababa po ng ating mga timbang. Tandaan po natin mga kaibigan, lalong-lalo na sila tito, sila tita, o kaya naman po sila mommy, daddy. At pag dating ng mga 40, kung minsan mga kaibigan nagbo-blow, no? Lumalaki sila lolo, sila tito, sila tita, no? Bigla na lamang na nagkakaroon ng sobrang weight. Ang problema na to mga kaibigan, yung mga kaibigan din po natin na masasabi po natin na mula pa po nung baby sila, eh talagang malulusog na, no? Medyo may katabaan na. Ang tendency mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating obesity. Kapag ka tayo po ay medyo obese o yung medyo mabigat po ang ating timbang, napakarami po ng maaring peligro na ating pong maranasan. Gaya po ng pagkakaroon ng chronic diseases. Lalong-lalo na itong tinatawag po nating high blood pressure. O kaya naman po mga kaibigan, magkaroon ng problema at magkaroon tayo ng pagtaas ng sugar level. At aside from that, delikado rin po ito para sa ating mga paa. Dahil maaring tayo po ay magkaroon ng mga tinatawag po nating problema doon sa ating mga buto. Tandaan po mga kaibigan na ang chia seeds na nasa ating kape na Clay Gel Coffee Mix ay napatunayang maganda at mainam at talaga pong nakakatulong. Dahil ito po ay napatunayan na ang chia seeds ay nakapagpapababa po ng timbang. Sa pamamagitan po yan ang pag-dry ng ating mga fats at ginagawa po itong pawis. At at the same time, mas napalalabas po natin itong ating mga taba sa mas natural po na paraan, which is yung pagpapalabas po ng ating dumi, pag-ihi, and at the same time, hindi pong pagpapawis natin. Tandaan po ang kaping nakakatulong sa weight management, ang ating pong Clay Gel Coffee Mix, na kung saan po mga kaibigan ay maganda po ang idinudulot na tulong neto para po sa kalusugan natin. Ang Clay Gel Coffee Mix mga kaibigan ay mabibili na ngayon sa mga butika. Hanapin lamang po yung blue labeled na kape na Clay Gel Coffee Mix na kung saan po mga kaibigan ay talaga pong maganda at mainam sa kalusugan. Dahil kapag tayo po ay nakapag-clay gel, para pong na-achieve na natin yung sarap ng totoong kape, and at the same time, nakakatulong pa ito sa ating kalusugan. Dahil ito ay puro, natural at talaga pong napatunayang maganda at mainam sa kalusugan. Clay Gel Coffee Mix, gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mabibili na po sa mga butika.
12: Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix. Ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.
4: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nulading's Products.
13: Ako si Cornelio Nara, nagpuyo sa ano ng Aurora Sambuanga del Sol. Ako ni ayon yung ko sa mga product ni nung laging kay Mogi akong gigamit hantod karon. Gikan sa Power 10, Jassy, Aplas o katong para sa mata.
14: Bes ko mata. Oo,
13: may akong yung gigamit. Muna pa salamat yung kay ko nga niabot na dinhining tambalang ang murag. Mogi nakakuan sa ako, sulbat sa akong problema.
14: Pay, dugay na ba kang naggamit sa mga nung laging?
13: Dugay na yung kayo, ma'am. Mga paminaw ko, mutuig na hapit.
14: So, pero, sa may muhang gibati tayo
13: sa... Kininga kong hangak, kung kininga kong ubo, kininga kong siyan, siya magsultuhol, karoon, nawala na ang taon.
14: Kung sa may ikastorya ni mo tayo sa mga nung laging product?
13: Akong ikastorya, gamit yun mo sa product ni nung laging, kay kana mo ginay kayuhan, kay mo ginay akong nayunan, karoon. Salamat yung kayo ko.
15: Power 10 Probio Capsule.
1: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
16: Ako si Crescentia Bacasmas, nagpuyo sa Purok Rosas, Kagawasan, Pagadian City. Ang akong edad si Tintay 2, paingon na og si Tintay 3. Akong gimintin mao ang kaning Power 10. Paggamit ako sa Power 10, walay kapoy ba? Himsog akong panglawas. Dayon, wala na tong akong sakit diri sa akong kutukuto nga ninggahi ba? Haplas nga ninong lading usamang gyud ko ka manghililo, tanan-tanan manawag man sila na ako, kanagid mo'y akong gigamit. Ipahibalo ninyo nga ang product ni nung lading, sure good siya nga naagid siya'y kaayuhan kung lig-unid siya nga tambal para kanatong tanan. Product ni nung lading, di ginako siya hikalimtan.
15: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
17: Nung lading, essential oil.
18: Dio gracias, Paulin.
17: Tagasa ka, sir.
18: So, maybe, sinayawan. Wala may akong gamit, kape, huwag ka ng jasi. Kadaad na wala. Nagali ko karon, nagali ko karon, gipalit ko.
17: Unsa di imong gipamati sa nganong mihimo pa sa paggamit ini?
18: Diabetic ko nya. Karon, wa naman ko magkuan sa kung sinagbaba naman kong sugar. Ang ako ikasulti lang katong wala makagamit. Mo gamit sulayan lang. Wa may mawala ko musulay. Kay simple og do na kay gibati, mauulian ka, malipay magika. Kan sulay lang gyud. Dagan akong gipansultian, napagay akong gikuanas maramag, nga ipapalit na kay aron ma uli-ulian na yung utok.
17: So, sige sir, nagasalamat sir ha.
15: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
19: Clay Gel Coffee.
1: Jassy Vitamin C, Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.

0: Alas 2:40 na sa kahapunan, mga palanggat na sa kahanginan. Ako na usab inyuhang makauban. Ang musumpay mga palangga. Manigingon si Ate Andre gitig sumpay mga palangga nato. Automatic yun na mga palangga ha. Basta gani. Akong balik-balikon, basig na bag-ohan ng uban diha ba, no? Basta gani dili magka-live drama si Nong Lading. Automatic mga palangga ang Nong Lading Broadcasting Services. Production Center. Maoy, kanunay. Nga musalo mga palangga, no? Grabe ka-touching yun mga istorya sa atong kinabuhi mga palangga. Especially ni Christina. Anabitang lisod manggod kaayo nga ihatag ni mo, tanan ni mong mga pagsalig. O niya, human anak na mga palangga, no? Nagiingon nga lisod yun kaayo sa tanan atian. Grabe yun in town kalisod. Makatagam ang mahigugma pagbalik. Lisod kaayo ihatag ug ablihan ang imong kasing-kasing. Kung minsan na din itong winasak ng taong minamahal mo ng sobra mga palangga. Muna nga, ato yung ila-ilahon dapat kung kinsa yun ng lalaki nga imuhang magkauban. Dili kay ma-attract lang kasi iyang kagwapo. Sa iyang kagwapa baka ha. Nagiingon nga, dili po tanan nga kasakit sa atong kinabuhi. Ato na lang yung huna-hunaon nga, di na gito mahigugma pagbalik mga palangga, no? Muna giingon nga, ayaw tuguti ang usa ka tawo nga nakapasakit nimo, maoy mahimong magbuot sa imong kaugmaon. Ang imong bili dili masukod sa tawo nga mibiya kanimo mga palangga, kun dili ang imong bili nagagad kung kinsa ka og sa gugma sa Ginoo alang kanimo. Malay natin that God is preparing a better person for you palangga. Nagiingon ganit nila nga ayaw kawad is paglaom. Ang tinuod nga gugma dili magpasakit o dili mapugos. In the long run mga palangga, maabot ra gyud ang hustong tao sa atong kinabuhi sa hustong panahon. Apan sa dili pa kana higugmaa una ang imong kaugalingon og salig sa mga plano sa Ginoo. Og na siya mga palangga ha. Kinahanglan gyud natong mosalig sa mga plano sa Ginoo dili lang sa atong kaugalingong mga plano. Ay kung atoa man goy matuman ang mga palangga, dako ang posibilidad nga dili gyud na siya magprosper. Dili gyud na siya magbambungahon. Kinahanglan ang atong mga plano inubanan sa konsultasyon sa labawng makagagahom. Kay aron nga sa kanunay sad mga palangga, kanunay pud natong hunahunaon nga siguro dili gyud sila ang mga taong para sa atoa. Pero ako lang yung ikuanong nga anong naamay nabalo bitaw sila nga na sila'y taong mapasakitan pero nganong ipadayon pa man mga palangga, di ba? Nganong tuyuan man yun ng masakitan mo diha na pwede naman mong magmalipayon. Pero mula ginagiingon nila atian that love is blind. Oh. Para nako mga palangga, love is not blind, it sees but it doesn't mind.
1: Hala no.
0: Muna siya mga palangga. Gugma dili buta mga palangga. Ikaw nga nahigugma, maoy nagpakabuta. Usahay magpakabungol pa ganita sa atong mga masairan diha sa kilid-kilid. Kay lagi love na toong sa katawo. Unang sa mga susama ni Christina karon diha. Well mga palangga, padayon sa pagpaningkamot, ipadayon ang imong mga nasugdan and labaw sa tanan. Kung ikaw karon nakahuna-huna nga dili na usab mahigugma pagbalik tungod sa kasakit nga imong nasinati, hinumdumi nga ang usa ka kapakyasan sa gugma, dili pasabot nga wala na kay maayong kaugmaon palangga, no? Sa kon nang gikaingon kaganiha mga palangga, ayaw tuguti nga ang kanabitong imong kasakit mga palangga, dili ka mo grow with that, no? Gamitan ang imuhang pain to grow, dili aron nga malain kung sa tawag, kung sa term, anahan. Aron nga, mahimong, makuan ka ba, mahitumpawak ka dito sa mga daotan na hinuon ng mga buhat, mga palangga. And always remember, ayaw pagdali sa sunod nga relasyon. Himuha una nga ligon ang imong kasing-kasing, ang imong pagtuo, o ang imong kaugalingon, mga palangga, ha? Manigingon na to, mga palangga, nga malay natin, o ang imuha, dihay nakadestiny, diha. Upay pag-anak di ay karon. Munang sa mga walay hinigugma diha, sa mga natagam sa paghigugma, dasig og laom kay naargay mo abot para sa ato apohon. Ayaw lang kay pagdali, kay kung ang dali balihon, ilad raba. Mga ilad niya tagsamot ani mga palangga, ha? Katong mga palangga nato diha karon. Enjoy your life, i-divert ang imong kaugalingon ngadto sa lain nga mga butang pagpaka-busy. Labaw sa tanan mga palangga. I-fix ang imong kaugalingon pagpagwapa dihag samot. Imuingon, rabaday na uso, rabaday na karong. Ito lang naman ang sinayang mo. Pagmahay-mahay na din na sila, ganong gipasakitan ka. Pero always remember mga palangga, nga dili pod tanan nga mo pasakit sa ato, ato pong pasakitan pagbalik. Bitaw na igingon nilang kung labayon ka dihaog ka ng bato, balusi o pan. Pero ana man sila ron, nga yahay kay sana natian, mahal rabang manglunggay pandisal. Dili man literal nga pan gyud mga palangga. Kumbaga sa imong kinabuhi ba kung dunay nagaha, dunay nihimo og dili maayong nga mga ana bitaw nga maayong nga mga buhat, balusi og kaning kamaayo mga palangga. Sarong di na sila makonsensya diha, no? Nga sa imuhang kamaayo, usahay sa imong kamaayo, sobra pod ka maabuso mga palangga. Ay mo ana naman ay nag ah, kaya ra ni. Okay ra ni. Pirmi raning okay ni siya, wala ni siya ilibog. But always remember mga palangga ha, nga maabot yun sa mga puntos kinabuhi, nga ang tao mapuno. Mapuno yun na siya mga palangga. Unang ayaw paabutang muawas ang iyang kaluoy. Ay basta niyag mapulihan nag-hatred mga palangga nato. And of course, atong inadlawad lang ang panginabuhi mga palangga. Atong yung sabayan sa mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement. Detailing of Nong Lading's product mga palangga. Kining atong Power 10 Probiotic Capsule ang pinaka-the best, pinaka-nindot nga food supplement. Nga diin, labing gikinahanglan nato sa inadlawad-adlaw nato mga palangga. Especially itong dunan ay mga gihambin ng mga balatian. Atong mga hiblaron, mga diabetison, atong mga dunay mga bukol-bukol, mga goiter, dysmenorrheas, kababayinan, ikaw kayang tabangan mga palangga sa Power 10 Probiotic Capsule. O katong mga listeners at nato ron nga pwede dihang basitaghang mga nakarelate mga palangga. 09-066-55-0602. Pwede ninyo dihang ipadayon ang inyuhang ipadangat mga palangga, ang inyuhang mga comments, ang inyuhang mga experience. Basit parihamog experience ni Christina mga palangga ba? Maing hapon atian, tumpak jud ka. Isirado na nako akong kasing-kasing atian, total may nagmamahal pa sa ako ah. The only God atian. Anak gid na mamha niya. Ayaw pagdali kay basig mailad na punta.

Alas 2:49 na sa kapunon, mga palangga na to sa kangina, na isang magkalimot sa to ang pinakalami nga kape. Ang kaping makatagbaw na makatabang palami nga makatagbaw sa stansya, vitamina amo patigbabaw, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Stevia ang gigamit nga pampatamis sa atong kape nga o sa natural sugar alternative. Agikan gyud na siya mga palangga sa tanom nga Stevia Ribaudiana. Munang luwas, haom, o alang gyud kay kanatong tanan. Especially sa tanan natong mga coffee lovers, murag ako mga palangga na wa gyud kay gipili bisan pag init kay panahon. Mga pig gihapon ko mga palangga, pero anhi gyud tas kaping makatagbaw na makatabang pa ang kaping nga paniguradong inyong balik-balikan sa kalami. Mahimong hitupngan apan dili hilabwan. Purong organic, purong natural ang mga sangkap niini mga ato ang clay gel coffee mix mga palangga, ha? Nga inyong mapalit sa tanan nga mga farmasya ug butika diha sa inyong mga lugar. Ingon man sa pinakaduol nga mga clay gel stores sa diha sa inyong mga dapit mga palangga nato. And ay mo kalimot karong umaabot mga palangga. Umaabot nga Hulyo 17, 2026 sa tanang mga naa-duol diha sa ato ang mga clay gel stores, especially itong mga taga atong mga taga Bayugan City mga palangga ha, Agusan del Sur. Bisita mo o tambong mo sa ato ang soft opening sa pinakabag-o nga clay gel store diha sa may Purok Tres, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur. Karong umaabot nga July 17, 2026. Adlaw na siya nga Biyernes mga palangga nato. Oh, magkita-kita taninyo diha. Labanan sa ato ang tagiyaw tagdumala. Unya, lauman ninyo ang mga freebies o free taste sa ato ang clay gel coffee mix mga palangga, ha? Ayaw kalimot kato mga duol-duol sa maong area sa Purok Tres, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur sa ato mga certified users and authorized dealers diha mga palangga. At tangin ninyo ang just nga to na sa 25% nga diskwento sa tanan na itong mga produkto. And dili lang na siya nga clay gel store mga palangga, ha? Pwede ninyo ma-avail ang maong discount sa tanan nga mga clay gel stores. Ato ang clay gel store mga palangga na diha sa may Valencia, sa may Maramag, diha sa may Iligan City, naputay clay gel store diha sa may Linamon, clay gel store diha sa may Tubod, Lanao del Norte area, naputa diha sa may Maranding, clay gel store sa nato diha sa may Ozamiz City, naputay clay gel store sa Tanggob City mga palangga, and diri punta sa Zamboanga del Sur, tulo kabuk atong mga clay gel stores mga palangga, ha? Clay gel store sa may Pagadian City, clay gel store sa may Mulave, Zamboanga del Sur, and of course ang clay gel store sa Aurora, Zamboanga del Sur mga palangga nato sa kahanginan. Mauna siya ato ang mga clay gel stores nga diin in line with the soft opening sa atong pinakabag-o nga clay gel store. Hasta na sila mga palangga mag-sale pod na. Usara ni kaadlaw mga palangga, ha? Alas 8 sa buntag ganto na alas 5 sa hapon karong umaabot nga Hulyo 17, 2026 mga palangga adlaw nga Biyernes. Again katong mga duol-duol sa Purok Tres, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur, pwede gyud kaayo mong bisita diha mga palangga sa atong soft opening sa ato ang pinakabag-o nga clay gel store. Alas 2:53 na gyud sa kahaponon mga palangga natas kanginan. Atian, maayong hapon nimo diha, nagpaminaw na pud minimo diri sa may Misamis Oriental. Salamat kayo atian. Mayong hapon atian. Amo na lang gyud ning lauman. Manaagyog ka na mo, makuyog mataghapon. Sag di lang mga palangga, kay kung walay importanteng lakaw, sinong lading mga palangga, automatic man gyud na, di gyud to siya ma-absent mga palangga. Pero at least karon, dili mo magmingaw diha, mag-uban-uban gihapon ta. Kauban sa Nongleding Broadcasting Services Drama Production Center. Adiin aron, muhatag ninyog lingaw mga palangga natas kanginan. Kunya ayaw sa mo kalimot ha, mapalit usab ang tanan nato mga produkto sa online. I-search ninyo diha mga

0: yung term. Ikaw ra po di ay gibuang kay naan naman di ay lain. O lagi na mga palangga, no? Sakto ra gyud ang imong gibuhat dai. Lisod na kaayo ipamugos ang kaugalingon sa mga taong igo ra kapasakitan. Ayaw ka balaka kay naara ko diri. Sa manigingon nila nga, lingi diri kay naara ko. Or hanga didto kay naasiya. Ito mga palangga na to, muna giingon lagi na ako kanunay. Kung ato ang pagbati ang atong sundon mga palangga, doon na gyoy mga itong mga hiwing mga dalan nga atong maagian. Ang importante, aniagi ka dihag paghigugma, bahalag makatagam, pero higugmaon ragi hapon, ani mo pagbalik diya mga palangga. Saan muna giingon nila nga, kay tawra lagi pod atian.
1: Alam no.
0: Mauna siya lagi mga palangga, no? Ay tao rata, ang tao masayop, ang tao masakitan, ang tao kapuyon. Pero behind your kakapoys, mga palangga, ha? Kinahanglan nga, mangita kag kanang strength. Magtigom kag igong kusog, aron mo barog, motindog, og makalabyog. Kinahanglan yun ng kanang mga problema, labyogan ra nato na diha mga palangga. Maing hapon po di ay sa atuang mga kaubanan ha, sa atuang mga radio technicians diha, salamat kaayo kaninyong tanan. Ingan man usab, maing hapon atian, nagpaminaw mi karon samtang gabiyahe, makaparelax jud kaayo. Oh. Pasig na kanong lading relaxing oil ka diha palangga. Sa inyong pagbiyahe mga palangga ha, iuban gyud. Very handy ra kay nista na nong lading relaxing oil o nga to ang nong lading turmeric ba mga palangga. Anang mga kabuhiunon kay diha, unya ganahan kay mag-travel-travel. Anang gusto ka mag-road trip kauban ang pamilya pero dili na hinuon kay gauna diha imong kabuhi, galain na kay mo pamati. Mga palangga, kanuna yung pagbitbit, kanuna yung pagdala diha sa to ang nong lading relaxing oil mga palangga nato, even man sa ato ang nong lading turmeric balm. And katong mga inahan nga na problema sa ilang mga kabataan, may ganas pagkaon, dugay matulog panahon sa kagabihon, perming galuya, daling taptan sa ubo ug sipon mga palangga nato ha. Ayaw kalimot kanunay sabdiha nga i-Growmate multivitamin syrup for kids ang inyong mga kabataan. Anang inyong mga anak diha nga dili ga excel sa eskwelahan. Daling nga kapuyon kay istanan mga palangga. Walang tay tawagay, anhi lang ta text lang ta mga palangga ha. I-Growmate multivitamin syrup for kids mga palangga natin sa kahanginan. Aron nga sa kanunay, ang batang naka-Growmate, batang bibo, batang ganado, batang utukan, makapataas pas inyong mga kabataan. Growmate multivitamin syrup for kids. Alas 2:58 na mga palangga, wanagitig igong oras sa pagpadayon sa atong tulumanon. Sa ngala na lamang si Kanitibog ang puwersa sa Nong Lading Broadcasting Services. Ngayon man sa Nong Lading Broadcasting Services Drama Production Center, kinina lamang inyong higalang tabian nga sabaan sa kahanginan. Ang inyuhang atian, tungtod sa sunod higayon sa samang oras, samang sibyaan kita managkauban. Ako kanunay nagaingon, every day may not be good, but there is always something good in every day. Have a blessed Monday, everyone. Enjoy the rest of the day. I love you all and bye-bye for now, mga palangga nato sa kahanginan.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Si Isaac Mandawan Kibranin ng labing taga Kabasalan po. Akong bana po nung labing.

0: Oo, nagsakit siya. Sakit siya kay yung kilid. Halos na di na siya kaihi. Kay sakit daw kay yung kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang yung nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung lading. Nakabarog dyan siya.
1: Karon, wala na yung sakit, ma'am, yung kilid.
0: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
2: Ang Power 10 for Bio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana mukaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 for Bio Capsule. Power 10 for Bio Capsule. Rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
3: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga kiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas spa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
4: This is 99.
5: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay in Dipolog City. Ako ang gibati ng sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, C3. Mag-collapse na ko at to. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala ra gid nako sir. Nalipay ko, magpasalamat pod ko sir na nakagana
6: gilutoan og lami ang pagkaon. Cleanger, coffee mix.
7: Naunsa gud tawo nag imong bana, mura magway pamilya. Ambot nay uy, sige rag kaluya, masakiton kaayo.
8: Ay sayon ra na ingon ana sad ko sa onda, malipong daling ubhon pirming hilantan, perisyo sa trabaho, ipatumar ne.
7: Just C vitamin C plus zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
9: biyahin na ma.
7: Nga o ba?
9: Kugi na lagi kayo sa papa maba. Abtik na kayo.
7: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
10: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika. Nung Lading Products Authorized Dealers. Tanan Clayjill Store. Ug niining istasyon.
7: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.
11: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
12: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
11: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
13: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
12: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
11: Lingaw-lingaw sa kapunon.
12: Lingaw sa kapunon. Hello, maayong hapon.
14: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
15: Mutubag mic o microphone.
14: Mutubag sa tigmo.
15: Ito sa imanikin.
14: Mutubag sa imuhang tigmo. Masko.
11: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
12: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
11: Lingaw-lingaw sa kapunon.
16: Lingaw-lingaw sa kapunon.
17: Tito Val, pasiriti ko bi.

Girls, mga palangga, alas 3:04 na giyon sa tekda sa hapon. Gala, kumustag, maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Usag ka maulan nga hapon na usab mga palangga, ilabi na dere sa akong nahimutangan. Karong orasa mga palangga, bugnaw ragi hapon, kaayo ang palibot, kay lagi gaulan-ulan. Kahuna-huna tag init og tubig ani mga palangga unya sablig sa mga manok sa nataran. Kay perte gyud daw bugnawa sa palibot. Diha sa inyo kining tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, kumusta man? Aduna bay nahitabo nga kining ulan-ulan diha sa inyohang lugar? Nagpadayon ba ang kainit sa panahon diha sa inyong mga lugar? Amping lang kita kanunay mga palangga, ilabinas mga nahitabo nga pag-ulan-ulan ha. Dilita kumpiyansa, ilabinas mga nanimuyo, daplig sapa, daplig suba. Kay posible yun nga budako ang tubig, adunay baha. Ilabina kung dunay pag-ulan-ulan ha. Kutob na lang sa maabot sa atong Sibya. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon. Ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apan na seryoso. Ang inyong tito Val. Adlaw di ay karon nga Lunes. Pizza 13 na. Bulan sa Hulyo, tuig 2026. Kumusta man ang inyong kining adlaw nga Lunes, mga palangga, ang inyong adlaw nga Sabadug Domingo? Kumusta man, aduna na ba mo'y nahuna-hunaan diha, mga palangga, nga gusto ninyong itubag sa atong tigmo? O Banrabataon, excited? Ilagi gustong mutubag, mga palangga, sa atong tigmo? O niya, excited lang sila, pero ang ilan tubag mo'y dili excited? Kailagi ang ilan tubag, mga palangga, perte, ragyong taong lagyo, ah. Nila pa, kung atong dupa-dupahon, murag tagtulo ka dupa yun. Pero sige lang mga palangga, kay layo ray 20 katuig ani. Matubag na yun yung tigmua. Kanya pasensya na kaayo has mga pipila ka mga adlaw nga wala ko ninyo nagkauban. Kanya salamat kaayo ni Tamuklo mga palangga, basta wala gani ko bisan pag maghangos-hangos na si Tamuklo. Kay gikan ming tungtong. Gikan mi tungtong sa dakong bato mga palangga, kay kini si Tamuklo manggod. Pag wala ni siya kining gibuhat mga palangga, mahilig na siya tungtong-tungtong. As mga bato mga palangga, mao nga kung wala ko, pagdali-dali tao na siya dagan-dagan mga palangga, lugsong, kanaog kilagi nakatungtong man, para yun nga makadala sa ato ang kining programa. Salamat kay Tamuklo ha! Si Tamuklo, mga palangga, perte na ning sukuan ako, kay matod pa niya ako tito, di ko nimo tagaag uyab, masuko yugo. Hindi na makapwede mag-uyab-uyab kining Tamuklo, kay daghan na magag-uyab. Ang atong tigmo, mga palangga, maorag ihapon, ha? Isan ako, mga palangga, kining tigmo, bitaw na to, ako abi ining ginamemorize na, karami tong dayon na kong tulog. Kwataw nang i-memorize-memorize ba nga makaingon po ko kalusa ka sila makatubag ani no? Maabdan yung kahanig 20 katuig ma senior yung taong kuha ni siguro. Ma senior citizen na kuha ni dili gihapon ni matubag ba? Pila na lang biya katuig taon. Ang atong tigmo mauni. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man, akong balikon para makuha yun. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man, onya kung ikaw ang swerte nga makatubag sumauntig mo karong hapuna. Imong madawat kung imong maangkon ang 36,200 pesos. 36,200 pesos.

0: ang swerte nga makatubag sa Mount Tigmo karong hapuna. Imong madawat kun imong maangkon ang 36,200 pesos. 36,200 pesos. Mauna ang imong madawat kun ikaw ang swerte nga makatubag sa Mount Tigmo. Alang sa gusto mo tubag mga palangga, pwede mo motem ako na sa blang. Pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Apan sa dili pa nato tagapagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyo galimti ha. Ang mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Kunong Lading Products. Kini kanunay mga palangga nagpaluyo sa atong tulumanon kining atong epektibo kaayong nga kapsula kining atong Power 10 Probio Capsule. Maoni pinakakusog nga kapsula karon sa market. Gani hurot-hurot ni sa mga butik kag parmasya, daghan na kaayo ang nag-maintain tungod sa kaepektibo. Daghan na kaayo ang natabangan, nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila ga-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Lagi usas sa mga hinungdan mga palangga kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan. Kay lagi aduna naman kita'y gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kita'y gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo, grabe! Ang atong gihambin nga balatian, mas nindot ug mas maayo. Og magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Muhinlo usab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas, aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, sukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cyst, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong cellula, aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili pa tamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probio Capsule. Niya walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects mga palangga. Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man sa mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Labi na sa atong panahon mga palangga nga kanunay nagyog gaulan-ulan, bugnong palibot, nindot kaayo ihigop og init nga kape. Binas mga mahilig sa pagpangapi mga palangga. Apan kung mga pinalanggani ta, mas nindot ug mas maayo o ganang mamili sa dagkapi ha. Piliun sa nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, mao'y kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Kotob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami niini. O man pag yun natong pangapi mga palangga, kondisyon ang atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, o niya dili hawang satiyan. Ang clay gel coffee mix, taas kinisya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Ngan manusab, adunay daghang omega 3 fatty acid, daghang protina og daghang hinungdanong mga mineral og antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo. Ngan manusab, pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. A safe kiniimnon sa tanan kay ang gigamit kapag batamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga, kon dili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Pwede sabni, himong pantulak mga palangga sa atong epektibo kaayong nga kapsula. Ang atong Power 10 Probio Capsule para sa ingon ana, pas-pas! Og dali ang epekto ni ini. Alas 3:14, nagyod sa tagda sa hapon! Niya diri na ta sa inyo ang mga tubag, mga palangga, kay sigurado gyud ko nga nagpanikad na mo diha. Uban mga palangga, samtang nagpaabot, nagkapanakla po. Nagpanakla man mo. Marami ito, maingon nga, pagkaduula naman gyud unta ato akong tubag. Asipiat pa magyod. Uban po, maingon po nga, ingunana magyod akong tubag. O, mao-mao, gyud may tubag yun. Puro lang mao-mao, mga palangga. Narita mag-una sa mga tawag. Uman sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon insakto ang ilang mga tubag, siyempre, narita sa mga mensahe. Hangyo lang ko sa mga nanawag, mga palangga, palayo mo daan sa iniwa mga monitor. Magtubag na ko, diretso magtingog, kompleto ninyong pangalan. Edad, address, unya ang inyong mga tubag. Hello, maayo nga hapon!
1: Hello, ako si Elson Aninian, at po yung sa homeland lab ko, Panabo City, Davao del Norte, ang po edad 70. Ano po tumag sa tigmo? Iyanak ka lang niya, uyap sa lain, niya lang hapong ginawat.
0: Mm-hmm. Salamat kaayo sa imong tubag. Ato bangutan on si Mr. Computer kung sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Ayo pagpaminaw diha sa tanan taga Panabo. Hello, maayong hapon.
2: Mayong hapon, Tito Bal. Mm. Ako si Aisley Carolina Gador Panin taga Zone 3, Barangay San Miguel, Elegant City. 54 years old. Kung subag ikaw kay taong natunok sa lansang.
0: Taong natunok sa lansang ang iyan tubag. Mayo pagpaminaw sa tanang taga Iligan City. Galanog-lanog diha mga palangga ang 104.1 Nong Leading Radio, Iligan City. Ato pangutanon ha. Sabi uban po nga tito, natunok bi ako. Sa man, lansang, dili tito. Ayoy! Natunok ko tito sa iyang mga saad. Anak ba ning uban, abini mo tito, mas sakit pa nang matunok tas mga saad dito kaysa matunok ta sa lansang dito. Apo na ingon istorya sa uban mga palangga ha. Pero ato pangutanong si Mr. Computer kung sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Sakto ang maong tubag mga palangga ha. Laing tawag atong tagaag pagtagad. Hello, maayong hapon.
3: Maayong hapon, Tito Bal.
0: Mm.
3: Ako si Aton niya, Gomi. Magpuyo, pagunti, lakas, agutan din po. Ako ang edad, 63. Ako ang sinin, takasin nito. Manood ang kahayag.
0: Mm-hmm. Yatugikan mga palangga sa may lapas. Ay pagpaminaw sa ato mga pinalangga diha ingon man usab sa tanang taga Agusan del Sur. Galanog-lanog diha mga palangga ang 100.1 Nong Lading and Benet Radio San Francisco, Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
4: Hello, may hapon, Tito Bal. Ako din ay ito ng musical na taga-porosyon, Barangay Santasyon, Kostumidad, Agusan, Dizon. Ang akong tubag sa imong tingin, kabuntagon o kagabihon.
0: Kabuntagon o kagabihon. Ikan gihapon to diha sa may Agusan del Sur, diha sa may Prosperidad. Ato bangutan o si Mr. Computer kung sakto ba ang iyan tubag? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Hello, maayong hapon.
5: Mm. Ako si Ruby Quinto, 56 akong edad, napuyo sa Sukod, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag titubal kay Katul nga gidagputan.
0: Mhm. Katul nga gidagkutan mga palangga, abiwian ako kung sa nga katul yung hisigutan. Abiwian ako kung sa nga katul. Oy, pwede ba po muingot nga katul ang akong ulo kay Gilamok. Nana ba? Abiwian ako kung sa nga katul. Maayong pagpaminaw sa tanang taga Valencia City, Bukidnon. Kumusta man mong tanan diha? Kumusta man ang panahon diha? Amping mo kanunay ha? Galanog-lanog diha mga palangga ang 91.3 Nong Lading Infinite Radio, Valencia City, Bukidnon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili rige hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
6: Mayang hapon, Tito Bal.
0: Mm.
6: Ako si Los Desmin Suarez, taga Block 5, Lucena Apostreda, Tagusan Resor. Akong tubag, nagdulag football.
0: Nagdulag football ang iyan tubag. Mag-ubay-ubay yung nakasulod ng mga taga-Agusan del Sur ng mga palangga murag uptake ting ganis sila mo toplok silang cellphone ba kung doon ay pa uptake kay toplok mga palangga kinig yung mga taga-Agusan del Sur huwag yun ay uptake kayo mga palangga nga makaunag yung sulod sa tawag Mr. Computer sakto ba ang iyan tubag dele regi hapon insakto ang maunga tubag hello maayong hapon.
7: Hello, may hapon. Ako si Rodilia Aninyon, edad 62, taga Homeland, Dapo, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag sa Tigmo kay Butiki nga naputlan og ikog.
0: Mm-hmm. Butiki nga naputlan og ikog. Bitong butiki, mga palanggag, maputlan og ikog. No, moro maghapog kusog, maghapog yung mudagat. O moro masilag dili, maunsa mga palangga. Moro naanad na po ni sila kay... Okay, lagi, diha, masilang magkamang-kamang. Unya, doon ay mga... Masira na itong kalit sa kining kinipultahan. Usahay bitong mga palangga, digaaway mo ito akong silingan. Nga nadunggan yun ako nga suko kong asawa. Giingnan niya yung bana nga basin kag mahinaykan. Moro yung kag butike ron. Uy, apu taon. Iya siguro lugpitan sa sira mga palangga. No, kay moro na butike man. Iyang mahinaykan ba? Atong pangutan ng semester computer, Mr. Computer! Dele gihapon! Insakto ang maong atubag, alas 3:21. Yadrita sa mga mensahe, mga palangga, standby sa mga tawag para po tao dili tabugnoon ang mga nag-text, ha? Sahay ra ba, moingon ang mga nag-text, ikaw tito, pabor-pabor man ang imo. Okay, balo ka nga wala may pantawag, dihag yung kamugara sa pantawag, direpon sa pan-text, tito, oy! O, di ako, oy. Huwag yun nga, kiningi, balansi mga palangga, ba nga? Dawat ang tawag, unya siyempre, ato sa mga basahon. Aning inyo ha mga mensahe ha. Kaya basi hindi ay, kung wala sa tawag ang makatubag sa insakto, basic diri sa mga nag-text, naadiri ang insakto ha. Ito, maayong hapon, si Jeribel Torrigosa, di ay ni, 21 ang akong edad, taga Purok Otso, Magaod, Lorito, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak ito, kay trabaho. Kinintubag na trabaho, mga palangga, daghan na kay nintubag, anay, gabalik-balik, nalanggid ni, dili, yun ni mao. Ito ako di ay si Jaime Awitan. Jaime! Ay pagpaminaw ni Mudia Dudong Jaime. Tega San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, 56 ang akong edad. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay Thermometer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Gina Suwande. 48 ang akong edad, nagpuyo sa may Purok 2. Big Karangan, Tubod, Lanao del Norte. Akong tubag, anak tito, kay asawa nga gikabuhi, o niya gikaykayan sa bana. Abi na kong gisakyan bagay sa bana. Grabe na po mo mga bana, no? Kabalo mo gikabuhi ng inyohang mga asawa, inyohang pagyod nga sakyan. Gikaykayan, di ay. Gikabuhi ang asawa, o niya gikaykayan sa bana. O ba mga bana, kabalo mo kung saan ang kaykay, basi wak mo kabalo mo, singgitan mo sa inyohang asawa nga dong. Kay-kay ko dong! Ang inyong gibuhat mga palangga, gipaypayan ninyo. Mga bana ha, ang pingitaw ng inyong mga asawa. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon! Ako di ay si Edgar Tahuda. Tagatanggob City ko tito, 57 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga pobre. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Maugid ni among problema, tito, basta kanunay nga mag-ulan. Perting tugnawa taon, tito, ilihok-lihok sa mga trabaho. Ayun po taon mo, pasingulan di ha, ilabi na sa mga trabahante. Maayong pagpaminaw sa tanang mga trabahante. O relax po taon mo, ilabi na kung nainitan mo, niya, pagdapin sa hapon, maulanan. Ayun taon mo, kumpiyansa na ha. Labi na kung wala mo'y vitamins diha mga palangga, may pagpaminaw sa tanang mga trabahante. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Azanka. Makatabang kinikinato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy Kapsulta, Adili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta naka-jazzy capsule ka. Onya dili ta dali tapta danig ubo, sipon, hilanat, ilabina kay karon sa atong panahon dili gyud mahibal-an. Initanta maulanan. Gamano sa pagana kini sa kaon og tulog, ilabina sa mga kinibitawng mga edad-edara na sa mga insumyahon. Ano usas mga problema nila mga palangga, kining dugay kaayo makatulog panahon sa kagabihion. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jazzy Capsule, para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihion, nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa poton, dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwedeng makatumar sa atong Jazzy Capsule. Ito ako di ay si Maria Teresa Suero. 36 anyos, taga-Purok, Bagakay, Kamanga, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay landong sa atong lawas. Onya, gikan sa kainit sa adlaw tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Jason Barkes, din eh. 32, ang akong edad, taga-Purok 3, Diguan o Zami City. Akong tubag, anak tito, kay asawa nga maldita or asawa nga isog. Inibitaw po mga bana, no? Kay ang inyo, bitaw, itubag ninyo sa atong tigmo. Kay kanang inyo ang mga asawa. Oh, kabalo, mangkuhani ba nga? Ihag yun yung asawa, iyang buot pasabot. Oh, asawa daw nga maldita, o niya, asawa pag yun nga isog. Doon na, be, uban mga asawa, mga palangga, nga dili, be, yung tao na maldita. Nagminaldita lang na sila tungod sa inyong mga binuhatan nga mga badlungon. Oh, pero mga buutan siguro mo, o niya, huwag magminaldita, gihapon ang inyong asawa, nagpalambing rana. Oh, lambingan na ninyo ha, mga bana, paminaw taon mo. Iyan to ba kay maldita nga asawa or isog nga asawa? Mr. Computer, sakto ba ang iyan to ba? Tito, maayong hapon ni mo diha. Mutubag ko ang imong tigmo, ako ni ay si Alex Deben. 57 akong edad, nagpuyo sa may Manabo City, Davao del Norte. Akong tubag, anak tito, kay droga. Kumanani nga tubag, mga palangga, dili gihapon ni mao. Tito, ako ni ay si Marilyn Namata. 30 akong edad, taga Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Ang akong tubag, anak tito, kay drama na siya dito sa radio. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Rosita Calderon di ay ni. 73, ang akong edad, nagpuyo sa may Purok 2, Corbada, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay gihigugma nako siya. Mananing tubag, mga palangga, basta bahay na gani, aning gugma-gugma, naghana kayo ng tubag, anidili, gihapon ni maong. Nag-PM tito, ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya nga gasuot og sapatos para lakaw. On nga dili, jud angay nga talikdan kay anaan naman sa iyang tiilan ulapalapa. Ako di ay tito, si Alan Lada Bujungan. 44 ang akong edad, Purok 2, Barangay San Antonio, Tangub City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayo nga hapon! Ako di ay tito, si Lingling. Unsa may tinuod pangalan ni mo Lingling, oy? Antay lang yung kanako ron, Lingling. Mapalangling mag yung kanako ba? Gato mga motubag taon, mga palangga, ha? Sa atong tigmo, ayaw yung taon ninyo kalimte. Ako motubag, gani mo, inanglan yun nga, kanang kompleto po. O, kanang dili ta magtag-antag-an dari mga palangga, kinsa ning pangalan, ane? Inanglan yun nga, kompleto, ha? Doon ay kompleto ninyong pangalan, edad, address, o niya ang inyong mga tubag, ha? Maminaw sa tagpipila ka mga pahinomdo, maniagbalik na to mga palangga atong tiwason, paghatag o pagtagan ng inyong mga tubag sa atong tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mo maabsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban, unsaman.
8: Uy, Besh, murag ninindot lagi imong panit.
9: Tungod ni sa Clay-Gel Papaya Soul, kabalo ka, Besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na gyud nako ang epekto. Muputi gyud ka, Besh. Labi nagsabayan nimo sa Clay-Gel Brightening Lotion. Musamot og kahamis o kaputi ang imong pamanit.
8: Halamaw ba, Besh? Epektibo gyud siya. Ako daw ning sulian, Bi.
9: Sulay, Besh. Kay basin og diha na ka makakita sa imong forever.
10: Clay-Gel Papaya Soul, Clay-Gel Brightening Lotion. Epektibo og dili ka mahayan. Mapalit sa Bangga Butika.
11: Okay, kasakit. Okay. Kasakit.
9: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa sahog.
11: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
12: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
9: Unsa man na?
12: Nong Laring Essential Oil.
9: Nong Laring Essential Oil?
12: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
13: Hi, I'm Nathan. I take Wellmate every day.
14: Mga girikanan, gusto ba ninyo ngaligon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Growmate Multivitamins.
13: I'm feel happy and I'm active every day with Growmate.
14: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Growmate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
13: Growmate makes me healthy and strong. Try it now.
14: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa tanang Clay-Gel Store, ng Leading Radio Station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
15: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha katulo o pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscoma Eye Drops.
9: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
16: Tito Val, pagiloki ko ba?
0: Alas 3.32 na giyot sa tagda sa hapon. Derere gihapon sa atong pagpanaguban. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre! Kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val! Atong basahon ang inyoha mga tubag, mga palangga, diriha kay murag hihanuukan, nagyugon ninyong mga tubag. Gani, doon ako'y nabasa nga mensahe, mga palangga, matod pa niya, Tito, galagot na kunin mo hapit. Mayo na lang gani, kay hapit pa, wala pag yun ay galagot. Ano kang galagot man ni hapit? Ito maayong hapon, si Jonel Lumanta de ini. 40 akong edad, taga-Patag, Baguntas, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag anang imong tigmo, Tito, kay seryoso sa pag-atiman sa pamilya, pero wala kanila tahura. Uy! Uya po taon, mga palangga. Ano mo, ginikanan ni siya. I-atiman ang pamilya, pero wala tahura. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, si Amirilin Mirantes de ini. Taga Purok Dos, Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay Saranggola na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Esterlita Samontina de ini. edad 63, nagpuyo sa may Panataw Claver, Surigao del Norte. May maayong pagpaminaw sa tanang taga Claver. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay bata na siya tito nga gibunalan sa inahan. Onya midagan kay nasakitan. Pero di biya tanan bunalan mga palangga nung mudagan kay uban bunalan paduol man. Sa kay gibunal po na natin itong anong nagpaduol man noon na. Ito mga bata, mga palangga, no? Basta magpabadlong, mabunalan yun. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, tubag ko si Montigmo. Ang akong tubag, anak, kay gugma na siya tito nga wala na pugngan. Manan nga tubag, mga palangga nila pa, basta gugma na gyud daw, dili na gyud na mapugngan. Mapugngan pa ang baha, mga palangga, kaysa anang gugmang gauros-uros diha. Ito si GR Tisaluna di ini. 33 ang akong edad, taga Claver, Surigao del Norte, ang akong tubag kay Diploma. Manani nga tubag ha. Tito, kanunay gyud gaulan-ulan. Ang akong anak tito, wala gyud nako gipagawas kay magsalom-salom na pod ni sa kanal tito. Mao nga ako lang yung gipreso dire sa sulod kay bata pa manggod ni ang akong anak. Maayong pagpaminaw sa tanang mga ginikanan ha. Labi na sa mga ginikanan nga doon ay mga anak nga nag-eskwela. Mga estudyante pa, kini mga elementary, mga palangga, kinhanglan magyun nila pa, hatid sundo magyun eh. Okay, labi na kay nag-ulan-ulan, basik asa tao, gahapit-hapit ng inihuang mga anak. Sa mga ginikanan ha, nga doon ay mga anak nag-edad og 1 to 12 years old. Basik wala pa na vitamins ang inyong mga anak, maunang dalira hilantan. Patumaran ninyo mga palangga sa atong Gromit Multivitamin Sera for Kids. Ang Gromit mga palangga, makatabang kini sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, pampataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok, o niya pangpabright. Kana bitawang dali ra kaayo pasabton kung atong istoryahan. Pagana sab kini sa kaon og tulog, dili na ta sige pamugos sa atong mga anak kamukaon. Tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon. Sayo na sab matulog panahon sa kagabihion, dili na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang otokan. Basta nagka-gromit ang inyong mga kabataan. Balik na sa mga tawag, mga palangga, ato na itagag pagtagad, yung mga mutawag. Sige, ganto mga dunay lo, diha nga pantawag. Sige, tawag na mo kay kamuna sab ang akong tubagon. Okay, para dili gin mo magmahay. Basa tagpipila ka mga mensahe. Dawat po tagpipila ka mga tawag para patas mga palangga unya dili mo makahunahunag kuto-kuto na ko ha. Hello, maayong hapon.
17: Maayong hapon, Tito Bal.
0: Oh.
17: Ako dai si Francisco Soler Junior, puyo ko sa Suarez, Iligan City. Akong edad 70.
0: Mm.
17: Akong tubong sa imong tigmo dahil nagdulag balibol.
0: Nagdulag balibol mga palangga ang iyan tubag, dili gihapon na mao gani daghan nagkaing ning tubag ana. Nagdulag basketball, nagdula og kining volleyball, gadulag badminton, gadulag silingan. Ano na ba yung ana mga palangga? Siguro nagdula o niya kauban ang iyang silingan. Basta dula-dula mga palangga, daghanan ng tubag anak, dili ko na mao. O, likay na ninyo ng dula-dula ha? O, para sa ingon ana, matunong na yun ninyo mga palangga ang insakto nga tubag ha? Okay, kung magbalik-balik ng inyong mga tubag, muna nag-iingon, abdan yung nag-bainte katuwi gani, ha? Hello, maayaw nga hapon!
18: May hapon dito, Bal. Ako dahi si Mark Joseph Maata, 23 ang edad, taga-Prokbo nga, Bisayan Village, Sagum City, Davao del Norte. Ang akong tubag sa imong tigmo kay Sabong sa Duha Kasunoy nga Manok sa Bulangan.
0: Mm-hmm. Sabong sa Duha Kasunoy nga Manok sa Bulangan! Ayo pagpaminaw sa tanang taga Tagum City, kumusta man ang inihong panahon diha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
19: Hello, tito, maayong hapon.
0: Oh.
19: Ako si Anunciasyon Hinilato, edad 67.
0: Aha.
19: Urok Ono, Katmonon, Esmeranza, Agusan del Sur, ang akong tubag. Sundalo, Manapusilan.
0: sundalo nga na porcelan. Dili man mailhan si ma'am mga palangga nga 60 plus na. Inoon, mura pa sa 23, 24 mga palanggag tingog. Kinainyuhan titubal noon nga 42 pa, mura na daw og 70 ang tingog. Tarong yun mo diha, ha? Ato pangutanon si Mr. Computer, Mr. Computer! Dili regi hapon! Ensakto ang maong tubag! Ito, maayong hapon, maoregi hapon ang imong cellphone number. Yes, kaning imong gitigsan, mauni ha? Hello, maayong hapon! Hello? Aha. Wala magkatingog. Hello, maayong hapon!
20: Yes, maayong hapon, Tito. Ako de ay si Karen Roda from Rivi Dalalano del Norte, 36 years old. Akong tubag, Tito, is training sa pagkasundalo or pagkapulis.
0: Training sa pagkasundalo o pagkapulis. Ang mga tingog bitaw sa mga nanawag rin mga palangga noon, isabay, good town sa itong panahon nga. Nilapabugnaw kayo. Makahuna-huna, gutag-init og tubig. Para mga pi, mga palangga, unya clay gel coffee mix ang atong kapihon. Kalami, araba aning kapiha, mga palangga. Sa mga wala pa nakapangapi, ani, wakatilaw, tilawin. Ang mga tingog bitaw sa mga nanawag rin mga palangga noon, isabay, good town sa atong panahon nga. Nilapabugnaw kayo. Makahuna-huna, gutag-init og tubig. Para mga pi, mga palangga, unya clay gel coffee mix ang atong kapihon. Kalami, araba aning kapiha, mga palangga, sa mga wala pa nakapangapi, ani, wakatilaw, tilawin ninyo, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? De pa na yun? Hala, oy. Ingon manon si mga palangga, isa nga, hello? Mingon manon siya, ha? O, kato mga mutawag, palayo mo sa inyong mga radio, ha? Para magkasinabutan ninyo, unya, balayong hapon ni mo, Tito. Ako di ay si Roel Somali, sing ako idad nagbubosor. Ang ako tubag, anak, Tito, kay First Love Never Die na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Ryle, Tito. Sa kaha-apilyedo ni mo, Dodong Ryle. Ay, butangi taon ninyo. Kompletuha taon. Good PM, Tito, si Riza Salintes na ini. 45 ang akong edad, taga-Pianing, Butuan City. Ay, maayong pagpaminaw sa tanang taga-Butuan. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 noong lading Infinite Radio Butuan City. Ang iyan tubag mga palangga kay tao na siya Tito nga giasuhan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regihapon in sakto! Alas 3.42 na gyud sa tagda sa hapon. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong epektibo kaayo nga kapsula ang atong kining Power 10 Probio Capsule. Binas mga wala pa nag-maintain, ani ayaw na mo paglangay, pagdugay, sulay ninyo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Lahi regyod mga palangga, basta naka-Power 10 Probio Capsule da. Ligon ang atong lawas, unya dili kita dalitaptag mga sakit-sakit. 30 minuto sa dili patamukaon, pag-aimnon ang Power 10, ha? Unya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Ato sa paminaon mga palangga si Doc L. Kabahin na sa atong epektibo kaayong nga kapsula para sa inyo nana. Mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo. Kung magbintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
21: Mga ka-Power 10, may kapagpabinaw na usab ka natong tanano. Welcome sa tuag at tulumanon. Ang giyan sa pag-ugman sa maayong nga panglawas. Siyempre, kauban niyo kanunay, ha? Dr. L. Palma na usab. Alam niini nga tuang nga mga talambagan, pag-isgot sa mga balatian, mga solusyon, ug ang kanunay nga paggamit sa tuang pinaka-epektibo nga kapsula. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, mo'y napamatunan, ginagamit na sa karaghanan po sa ikaw kanon. Kinahanglan na gid ka mag-Power 10 Pro Bio Capsule. Tungod sa mga espesyal nga mga ingredients nga naa sa tuang Power 10 Pro Bio Capsule nga muhatag og kahupayan alang sa imuhang lawas. Dili na po tama ka Power 10 kaning sagad nga problema sa tuang lawas. nga sagad po na dili na ito mabantayan sa early pa lang nga pagsugod. Nga matabangan po ni siya sa Power 10 Probio Capsula. Kining gitawag nga Tumor Magka Power 10 o Bukol. Ang Bukol kon Tumor Magka Power 10, mapunma na siya tungod sa abnormal nga pagtubo sa mga selula. Atong cells Magka Power 10, kung abnormal na ang pagdaghan, kaya nga tuam kong lawas Magka Power 10, adunay natural nga sistema sa pagbahin ug pag-ilis sa mga selula. Apan usahay kung ang selula na gani mo padaghan nga dili na makontrol, nga mo resulta na sa usa ka bukol. Especially kung benign ba na siya, na bukol, consumer, benign. Kanang benign Magka Power 10, dili na siya makadaot kayo sa itong lawas. O ang gitawag nga malignant, ang gitawag nga cancer, kana mo'y kuyaw yun Magka Power 10 kaysa benign. O niya Magka Power 10, kinimangkod nga ito ang cells, ang normal nga cellula, mula na siya og tanom nga kung mutubo sa saktong pamaagi, mamulak, o niya mamatay sa saktong panahon. Apan kining tumor Magka Power 10, mula po na siya og sagbot nga kung mutubo, paspas kaayo o niya mukuha na siyang sustansya, gikan sa uban nga mga tanom, o niya mahimong dili na makontrol, o niya makahimo nga makahatag og problema kaayos tong lawas, o niya daghan na kaayo nga matay tungod sa gitawag nga cancer. Ang gitawag Magka Power 10, sa ako nagikaingon, doon ay duha kamatang sa bukol. Kaya gitawag ng benign, para pong gitawag ng malignant Magka Power 10. Ang benign Magka Power 10, dili na siya sama sa cancer cells. Meaning, ana Magka Power 10, dili makadaot ng pagtubo, dili mo atake sa mga tissues sa tuang lawas. Ang kuyaw Magka Power 10, kining malignant, kaya makadaot ng pagtubo, mo atake na siya, unya muguba na siya sa mga tissues sa tuang lawas. Ang malignant po ng bukol, kana siya Magka Power 10, paspas na unya dili makontrol sa ito ang alawan. Unya ang epekto Magka Power 10 sa gitawag nga malignant nga tumor Magka Power 10 kung bukol, makamatay na siya kung dili matambala, makadaot na sa ito ang mga vital organs. Unya dali na siyang mubalik after nga makuha ng bukol, pinagi sa operasyon, unya mubalik din na siya Magka Power 10, especially kung ang atong lifestyle dili na ito mabago. Doon ay mga daghan kaayo nga mga hidungdan nga nung doon natay gitawag nga bukol Magka Power 10, especially kung kana gitawag na siyang malignant nga bukol, especially sa atong lifestyle sama sa pagpanigarilyo. Sa stress na ito Magka Power 10, dili maayong pagkaon, unya sobra ta sa timbang, nakulang sa exercise, alcohol Magka Power 10, unya kung ang ito ang pagkaon, sige lang tao gigitawag ng mga pagkaon na highly carcinogenic. Kaya mga pagkaon nga doon ay mga chemical toxins, mga processed nga mga pagkaon, processed foods. Ato na siyang likayan sama sa hotdog, mga processed meat nga gisulod sa lata Magka Power 10. Ato na siyang likayan kay highly cancerous na nga mga properties nga naadiha kun atong kaunon. And also kanang mga refined nga mga sugar nga gisagol sa mga pagkaon nga atong ginapalit. Kanang mga tamis Magka Power 10, maunay mahimo nga pagkaon sa cancer cells sa bukol kun namugda na ang bukol Magka Power 10 diha sa imuhang lawas. Unya doon na po yung gitawag na hormonal imbalance alang po sa mga babae na doon ay imbalance sa hormones Magka Power 10, muporma siyang cyst, unya delikado kung dili na siya maagapan. Una nga dili yun ta mag-overweight, unya mag-healthy lifestyle yun ta, unya gamitan nato sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Kay ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement, labi kay dako kay ning katabang Magka Power 10. Especially kung na dili na ito abantayan, nga doon na na bukol, nga muna mugna di astong lawas, sa may buhaton niya, Dok. Actually, Magka Power 10, kining ato ang nga kapsula, doon na siya alkaline properties. Unsa man ay ng alkaline Magka Power 10. Nga itong lawas, kung acidic kaayo, mas paspas nga mutubo ang mga cancer cells. Kung alkaline po na nga ito ang lawas, ang pH level sa ito ang lawas, dili mabuhi ang cancer cells. Usa sa mga factors na makatabang kaayo nga dili paspas ang pagtubo unya mamatay ang mga cancer cells Magka Power 10. Mukaon tag mga alkaline nga mga pagkaon sama sa mga prutas, gulay Magka Power 10 kanang mga green leafy vegetable unya mag Power 10 Pro Bio Capsule ta. Kaya ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna siya gitawag na turmeric, anti-inflammatory si Magka Power 10 na makatabang nga makapatay sa cancer cells. Unya aduna siya ay alkaline effect tungkol sa green barley, gulay guyabano. Grabe ng guyabano Magka Power 10, makapatay sa cancer cells. Ang green barley usab is spirulina. Mone makatabang kaayo ka ng green barley, spirulina o ang malunggay or moringa Magka Power 10. Kanang tulo ka ingredients nga naa sa tuang Power 10 Pro Bio Capsule. Unya dinuyugan pa yun sa uban pa nga mga ingredients nga powerful kaayo, makatabang siya nga maalkaline ang atuang lawas, ma-regulate ang acidity sa atong lawas, nga dili paspas nga mutubo ang bukol, unya mapugan pa, unya atuag yung abagan sa paglikay sa mga pagkaon nga posibleng makapatubo o makapaspas sa gitawag nga cancer cells. Dili gyud ta magkumpiyansa ha? Magamit gyud ta sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Grabe yun ang makatabang sa lawas sa tao, especially sa mga bukol-bukol nga namugna diha sa tuang lawas. Wala na kita igong oras pa alang sa pagparayon sa unahan. Dr. L. Palma, magaingon kaninyo lawas may lubang bahandi sa tanan. At ang kapigyan pinagi sa paggamit sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3.50 na giyon sa Texas hapon, Power 10 Probio Capsule, mga balanga, ang atong i-maintain matag adlaw. 30 minutos sa dili pata mukaon pag-aimnon ang Power 10. Dako kaayo kinikatabang sa atong lawas. Siyempre, ayaw ninyo kalimte usab ang atong pinakalami ng kape, ang Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito maayong hapon, natubag ko sa imong tigmo. Tito, ako di ay si Abner Fernando. Dere sa may barangay Barandias, Pangantukan, Bukidnon. Ako tubag, anak tito, kay Kapalaran sa Tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Noni Galia di ay ni. 34 ang akong edad, taga Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Akong tubag, anak tito, kay hangtod nga makita nimo nga dili na lang ikaw ang nagpakabana. Kanindota sa iyan tubag, mga palangga, nindot nga sakit man eh. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo, ako di ay si Reno Manzano, taga Maghanoy, Lumad. Baga diyan, City, maayo pagpaminaw sa tanan taga Lumad. Galanog-lanog diha ang kining 90.3 nung lading radio pagadian City. Kanunay kung muagi-agi diha sa una mga palangga, naman ay mga purok talong. Kanunay kasagara mga purok diha, marag mga utan man na diha, no? Napoy kining purok kamunggay. Kanunay katong dunay danlog kay diha, nga marag dapit sa kawayan. Purok kawayan siguro to. Okay, doon man po sa kawayan. Ayaw pagpaminaw sa tanan taga Lumad ang iyan tubag kay nagdamgo. Manani nga tubag, dili gihapon ni Mao. Ito ako di IC. Lovely Contero ang akong tubag kay Sarangula, humana gihapon eh. Ito maayong hapon. Akong tubag anang imong tigmo tito kay Langgam na siya, humana gihapon ni nga tubag. Ito si Nesiporo Duungan di ini. Taga Halapitan, San Fernando, Bukidnon. 76 ang akong edad, akong tubag anak tito kay Desper. Perado na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Adelaida Puro Baitidos, Dalipuga, Iligan City. 57 ang ako itubag, anak tito, kay kasing-kasing na siya. Mananing tubag mga. Ito si Dante Panagi na ini. 55 ang ako edad, nagpuyo sa may puro. Kadingilan Bukidnon ang akong tukay paningkamot na siya katawo. Mr. Computer, sakto ba tubag? Tito si Elsa Sodene. Ano nang Bonifacio, Misamis Occidental ang akong tubag? Igsoon na tito nga nag-away. Usar ba yung hinungdan? Aning, usas mga hinungdan na ba kining mga igsoon daw nga mag-away mga palangga? Okay, kining mga bahin-bahinon nga katigayunan ba daga? Kay mag-away, ana. Pero utang gani bahin-bahinon, awag yun. Awag yun, mutingog mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Wala gihapon na tubag mga palangga. Ang atong tigmo karong hapon na ang tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod kanus ani mo siyang ibaglaban. Onsa man. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpalayo sa atong tulumanon ang atong epektibo kaayong kapsula, ang atong Power 10 Probio Capsule na manusab ang atong pinagkalami nga kape, ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc, ang atong Gromate Multi Vitamin Sera for Kids, ang atong Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm ug ang Nong Lading Relaxing Oil. Yung nga manusab ang atong sabon nga pampagwapo ug pampagwapa, Clay Gel Papaya Soap, ang iyang partner Clay Gel Brightening Lotion. Ang pinakahumot ka perfume 24 oras ay hamawag na ang kahumot, ang curry perfume o siyempre ang atong best kumakay drops alang sa tinaw o larong pananaw.

0: aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamiana, makapahimsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Aniya na karon, ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulong manong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamiana, makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon, atong sugdan ang atong tulong manon. Kahimsog kadahigo.
1: Hello mga ka-coffee, welcome, welcome sa tuay niya pagpanaguba. Nakapangampin ba ka? No? I don't know kung nakapangampin ako. I don't know sa orasa niya karon. Pero usually yun mga igalang isuon, ang coffee, nindot kayo sugdan sa buntag sa'yo. Kaya kining morning, importante mang yun nga, doon na kita insaktong pag-boost sa atong energy. Napoy ban gani nga, bisag katulgon pa kayo sa katanan, magkape, no? Para lang yun maka-fully awake. Actually, mga igalang isuon, ang usa sa mga factors sa mga coffee nga nakaroon sa mga tindahan nga mapalit nato is taas kayo sila og content sa ginatawag nato nga caffeine. Kaning caffeine, importante man eh, maayo man eh, makatabang man eh sa atong lawas. Apan, nalagi chances mga igalang isuon kung masulabihan, delikado nga magtaas ang imuhang yun ang ginatawag natong hyperacidity, adun na kayo masinating pagkakulba, no? Kaning ginatawag nato nga pag-angkon sa nervousness. And of course, dili po natin yung kalimtan kung kita magsubra po kita o inom o kanang mga ginatawag na ito mga in-one nga mga coffee, delikado po kini siya sa ato ang pag-angkon o taas ng sugar level sa ato mga kalawasan. Munang mas maayo pa siguro nga magkape na ta aning kape nga puro, natural, why side effects, why overdose. Ang tuyong tumong pagtabang lamang sa pag-angkon na ito mas maayo na itong kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix mga igalang isuon sa kanyang kamatang sa kape nga diin na pamatudan nga maayo kini ang pagkakombinasyon sa mga sangkap nini, ilabi na gayud ang paghatag o pag-alibyo sa mga klase-klase na itong mga balatian. Timan ilang kanuna isoon, nga kining atong coffee, doon na kini siya pagtabang ka na ito. No? Dili lamang kay paghatag o pag-alibyo sa mga balatian, kundili pag-amping na ito, pinagis paghatag o insakto nga hinagiban, no? Kining ginatawag na ito nga depensa ba sa lawas, nga dili ta madali-dali kapukan sa mga klase-klase mga balatian, nga sagad nga makuha na ito kung kita ilabi na magkabusar, kita magkanunay o mga himo o mga risky nga mga pamaagi sama sa pag-angkon kanunay sa ilimnon nga makahubog, kanang pagpanubras, pagpanigarilyo, mo gina siya mga kasagara yun nga mahitabo kanimo kung ikaw magkumpiyansa. Munang dili magkumpiyansa mga igalang isun, mas maayo pa nga mag-coffee kita sa mga coffee nga makatabang sa mas maayo na itong kahimsog. Ilabi na yun kanyang atong Clay Gel Coffee Mix. Nga di na pamatundaan nga kinang klaseng herbal, adunay mga pagtubag, ina binagayod sa katong mga kaisunan na itong adunay asthma. Kabalo ba ka nga kaning asthma o sa kaning kamatang sa chronic disease, sila binagayod nga sa mga bata, no? Pero adunay daghan po kayong mga adults nga naapoy asthma. Kaning asthma o sa kaning kamatang sa long-term lung disease nga naga-inflame, no, sa atuang airways o nakapakipot sa agianan sa atong hangin. Munang adunay pagtingog gani usahay ang atuang pag-ubo. Kita at takihon ni aduna kita wheezing sound, aduna shortness of breathing, tightness sa ato ang chest, and of course kanunay nga pag-ubo. Kaning asthma kasagaran nini mga igalang isun matrigger ni siya, so dili magkumpiyansa. May pa mag-coffee ka kanunay sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Kaning Clay Gel na pamatud-an man kini siya nga makatabang day kini siya batok sa asthma. Munang sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga medyo asthmatic, timani kanunay nga makatubag na kining atong Clay Gel Coffee Mix sa pagtabang nga ikaw makaangkon sa mas maayong ginhawaan o maayong breathing. Pinagi lamang sa ato ang coffee nga napamatudlang maayo ang pagkakakombinasyon sa mga sangkap nini, ang Clay Gel Coffee Mix. Pangitaan lamang sa mga butika mga igalang igsuon ang kaping makatubag sa asma o hubak. Timani lang ang Clay Gel Coffee Mix.
0: Brokad to ang atong programa, Kahimsog Kadahigo. Di na itong gihisgutan ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pagatiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigo. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
3: Ang musunod nga sidya usa

Oras alas 4:01 na sa hapon, mga kaigsonan. Ikan si kasing-kasing sa kamatuoran, alang ka na sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog sa gingon nato nga tingog na dili mapungan. Og ang mga baruganan, mga kaigsonan, dili ginamatay og auna nga maayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Mao na mag-aisunan, welcome sa atong pagpanag-uban. Karong adlawa, kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, impormasyon, tingog sa katauhan ng panglantaw nga adunay dakong kalimbigitan sa nag-unang isyu sa katauhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Caygas Jr. Makikuban kaninyong sulod sa usaka oras nga punog diskasyon o katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og madungog usab kita 96.21 in Pinet Radio Panabo o sa 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Oh, naman kay Exonan. Sa dili pa kita mo padayon o sa kini ka mahinungdanon nga pahibalo. Kini nga programa ang Public Opinion and Point of View, mga kaigsunan. Gihimo ni aron nga maghatag kaninyog impormasyon o mga personal nga pagtuki. Ang mga punto o opinion nga malitok dinhi, mga kaigsunan, iya lamang kini sa inyong angkorman o walay labot yun ang management ining maong sibiyahanan. Sabisan pag unsa pa nga baruganan. Kami nagdasig lamang sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon gyud sa pagproseso sa maong impormasyon. Mauna, maigsonan, mga kaigsonan, mayong hapon ninyong tanan. Mayong hapon sa kinitibuk ang puwersa gyud sa nagkalaylayong mga lugar, mayong hapon. Gabi na diri sa tuwa karon sa probinsya sa Davao del Norte nga gilangkuban sa tulo ka syudad o nagkalain-lain mga munisipalidad nga sakop sa maong probinsya mayong hapon. O diin man nga suok sa rehiyon nga sakop lamang sa Pilipinas, Mindanao. Mayong hapon ninyo tanan. O especially diri sa tuwa, particular na sa syudad sa Panabo, nga gilangkuban ka na sa 40 ka barangay, mga kaigsonan, mayong hapon ninyo. Labi na nga ito mga public vendors, mga drivers, ha? Mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, mga kaigsonan, mayong hapon. Labi na nga ito mga suking tigpaminaw, mga kaigsonan, ha? Mayong hapon ninyo tanan. Aunang ang kamaturan, mga kaigsonan, dili gini makit-an sa sulti sa politiko. Kondili ang kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Og diana ang programa Public Opinion and Point of View. Mauna nga sa makausapan mayong hapon, mga kaigsoonan. Welcome kay Takara Adlaw, nining atuang adlaw karon, no? Nini nga ito ang programang Public Opinion and Point of View nining adlawng Lunes, Hulyo 3, 2026, mga kaigsonan. Og sorry lamang sa itong pipila ka mga adlaw nga bilabay, ha? Wala kita ka programa sa Public Opinion and Point of View. Tungod ka na sa inungdan nga medyo moraw na epektuhan ta sa kanana ang daku nga pangulan. Nang usahay makaingontang usahay mo rin makabarabog sa ito ang programa at least nga gitagabot ag higayon sa ito ang sibiyahanan nga wata ka sibiya ay marigina nga naipiktuhan sa dako kayong grabing kusog nga pag-ulan at nga pipila ka mga milabay adlaw nga Biyernes makaisonan. Aba nagapadayon gyapon ta karong adlaw no Hulyo 13. Karon pod nga mahibaw-an nato ang atoa karon nga mga isyu sa katilingban, isyu sa nasod da Pilipinas. Labi na ang national issue makaigsonan nga kanunay nato ning ginapasibaw sa kahanginan. Ini nga to ang tulumon o programang Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan. Walang gilang karong adlawa, ang ato karong nasod, anana karon sa taliwala sa usa ka dako nga pagsulay. Gikan ka na sa impeachment trial sa Senado, mga kaigsoonan, nga nagdala kini og kalibog sa politika. Ang to na lang sa grabing baha, landslide sa Mindanao. Og ang mga pag-us-us karon sa atong ekonomiya. Ang pangutana, mga kaigsoonan, nini nga to karong programang Public Opinion nga and Point of View. Dili lang kung unsa may plano sa gobyerno. Kundili asa paingon ang kasing-kasing sa liderato sa atong nasod. unsaon man sa pagpabilin, sa paglaom, sa matag pamilyang Pilipino, kun ang kawad-on o kalang kalamidad magduman sa paghapak. O na karoon, atok roon nga bation ang pulso sa katauhan o ban ang kamatuoran magaizonan sa kasaysayan o ang giya sa pulong sa Dios unsay imong nga point of view. Maunang maayong pagkahapon. Ato ka ng panubayon, magaisunan, nining adlaw, adlawng Lunes, Pizza Trisi, bulan sa Hulyo. Ano na ang hatuwa ganing hatagan o pagtagad? Ang karoon na ang atuwa karoon nga kahimtang? Onya subayon po nato makaigsunan ang kanana ang kanunay nato nga ginapasibaw sa kanginan ang mismong dagan karon sa national nga kahimtang national level kaigsunan og unsa na may nahitabo og ang ato karon nga ekonomikanong kahimtang ang lakat pod sa panahon makaigsunan. Kaya mao magini ang gika ato karon nga gina monitor kanunay. Kaya unsaon na malang kun mahitabo man nga kanabang giingon nato nga ato lani siyang ipakihilom. Dili magita mo lampo sa kaisunan ko na tanaw nato nga medyo muraog nagpabaya ta. Na usagin ning angay nato ning hatagan gyud og pagtagad onya kanana ang permintil mo diha kanana ang monitor lang karon nga orasa kay para pod nga mahibaw-an nato kun unsa naman ang dagan na sa panahon mag-eksonan. Labi na karon ang gisgota na karon ang impeachment trial sa tong mahal nga bisim kay Sonan og karong adlaw ba gyud ha. Karong adlaw ba gyud ang sugod ang ilaha karon hisgutanan. Nga ato po ning panubayon kay Sonan kung kinsa man gyud ang ato naman ang istorya atong adlaw nga Webes. Kaya kinsa man ang mamahimo karon ikaduhang witness sa gipahitabo nga impeachment trial karong adlaw mga kaigsoonan ay atong namatikdar tong pipila ka mga semana ang milabay usa sa mga banggiitan nga trabahante sa NVI National Bureau of Investigation mga kaigsoonan. Og karon na pod ato na puning panglantawon ang hisgutanan kinsa man ang nahimong karong witness sa impeachment trial karong adlaw adlaw nga Lunes Pizza Trisi bulan sa Hulyo. Ani karon ika upat makaigsunan ato karon panubayon aron pod nga kanabang makahibalo pod ta ba kung unsa naman ang resulta. Unsa naman ang dagan karon sa national issue kay Sonan. Dire lamang sa tong tulumanon nga public opinion and point of view mga Sonan. O sa mga programa nga makahatag nato og dugang nato nagkahibalo. O ga unsa man ato karon opinion og ang ato karon panglantaw. Gamay kini mahatag nato giya aron pod nga mahibalo ta og ato pong ipaambit nga tusoban. Atong mga baruganan o mga prinsipyo, mga kaigsoonan, di lang kay ako ni, o dili ang inyong tingog ang atong gidala sa kahanginan. Balikin na, mga kaigsoonan, ang nahimo karon, testigo karon o witness sa pagpadayon karon sa impeachment ni B.C. Sara Duterte, mga kaigsoonan, karong adlaw, Hulyo 13, Lunes mangkaron. Mao ni si Attorney Jeremy Lotok, ang mismong regional director sa National Bureau of Investigation sa BERMM, mga kaigsyonan. Siya karon ang mamahimo karon testigo, witness, pagpadayon karon sa impeachment karong adlaw. Kaya sumala pa sa House Prosecution Panel, mga kaigsyonan, nga si Lotok ang ila karon ikaduhang testigo nga musaka sa stand. Aron lagi nga muhatag kini og testimonya bahin sa Article 4 and grave threats. Nga naglambigit kini sa gingon hulga ni BP Duterte batok sa kinabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kang First Lady Lisa Araneta Marcos og ang Representative Martin Romualdez. Gawas pa kang Lotok, magkaisunan, mao kini ang tibuok yun nga line-up sa mga testigo nga gikatakdang atubangon karon sa Senado. Isip usa kini ka-impeachment court para sa ikaduhang semana sa trial. So, mao na karon ato karong hatagan karon nga uga pagtagan, magkaisunan, at least plastar mo diya. Ining adlaw adlaw nga Lunes, pizza 3 si bulan sa Hulyo. Kini si Attorney Jeremy Lotok, magaisunan, NBI ni. Director sa NBI gyud. NBI sa BERMM Regional Director. Karong adlaw siya gyud ang mamahimo karon nga atong panubayon og mga adlaw kung unsa man iya karon nga mga aligasyon karon nga nahitabo. Isip kabahin sa karon sa prosecution na panel. O na ang ubang adlawa, pizza 14, ato ng panubayon kung unsamang resulta karong adlawa sa ilang impeachment, mga kaigsyonan. Dili pa nato matagan karon og mga resulta tungod kay karong adlawa nagsugod mang ilang impeachment ug ma nato mahibawan kung unsaman. Ubang adlaw pod, Hulyo 14, makaigsunan, human kini ni kuan Attorney Jeremy Lotok, makaigsunan, karong adlaw. Ugmang adlaw kini na pod si ugma Martes mano, pizza 14. Kini na pod si Attorney Zuleika Lopez. Ang mismong kaning chief of staff ni sa Vice Presidente sa Office of the Vice President. Kaya nagtuo mo kita itong pipila ka mga simanang milabay nga si Attorney Zuleika Lopez ang mauna karong adlawa, July 13. Pero ang neuna, Attorney Jeremy Lotok, ang mismong NVI sa BERMM Regional Director. Apan ugma Martes, si Attorney Zuleika Lopez ang Chief of Staff sa Office of the Vice President, magkaigsyonan, kinsa opisyal ng gipadadana o gasupena at testificandum sa korte. Siya na po ang mamahimong witness ugma aton na po ng panubayon, magkaigsyonan. Og sa Miyerkules, Hulyo 15, makaigsyonan, si Juan Captain Belinda Velio, ang siya na po ang mamahimong witness nga muyagyag po karong Miyerkules. Si Captain Belinda Velio, ang Executive Director sa Legislative Security Bureau. O na karon ang atong mga hatagan og pagtagan sa umaabot nga mga adlaw gikan karon ugma og sunod adlaw Miyerkules. Kay sa ulahing nga bahin, makaigsoonan, ang posible usab nga ipatawag si NBI Director Melvin Matibag. Depende po na sa dagan karon sa mga musunod nga mga adlaw. Mao na mga igsoonan ang atong nakit-an ang ato ang dagan ug mga adlawa o karon sugod. Kay para pod nga ug mga adlawa makit-an atong resulta sa ila karon nga hearing sa ila karon impeachment trial karong adlawa. Ang atong pangutan na karon mga igsoonan, atong pangutan na karon mga igsoonan. Nganong gihimo mang witness si Attorney Juleika Lopez nga tawman ni siya ni Vice Presidente Sara Duterte. Pero alam sa inyo karon nga mga opinion, ayong public opinion o ang point of view mga kaisunan, unsa man atong mga panglantaw mga barugana na to. Nganong nahimo maning witness si Attorney Juleika Lopez nga nahimo maning chief executive o chief staff ni Sara Duterte nga anong siya pa yun. Ato na panubayon karon. 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion and point of view. Humalaman ng pipila ka mga pahinomdom.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Galuya ba perminti ay mong lawas? Walay gana? Trangkaso ubo sipon nga dugay maayo? O di kaaduna ka na skin allergies? Basin kulang ka na higala sa vitamin C nga gikinahanglan sa atong lawas?
6: Ani ha? Ang atong Mega C Plus Sodium Ascorbate plus Zinc.
5: Usa ka nan acidic vitamin C asa dili hapdo sa tiyan o pwede sa mga bata. Ang Mega C Plus dakong tabang aron pakusgo ng atong immune system. Nagatabang usab kini sa paglimpyo o pagdetoxify sa mga hugaw nga naa sa atong lawas. Nagatabang sa daling pag-ayo sa mga sama. Ang Mega C Plus yaman sa antioxidants nga hamis o nagapalig-on sa atong pamanit o naga-improve sa atong overall body function.
6: Mega
5: C Plus Sodium Ascorbate plus Zinc, the powerful non-acidic vitamin C. Pwedeng imnon, bisan walay kaon. Mapalit na sa tanang butika, dool sa inyong lugar.
7: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: I Care Gold Capsule.
9: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw.
10: Taot-taot yun na akong singgamit sa akong ansuhos.
9: Unya, nakadungoguan ng I Care Gold.
10: Lutin lagi daw.
9: Unya, aduna pa'y bilberry extract.
10: Og nindot daw kini sa mata.
9: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo kayo.
10: Kaayo.
9: Sulod sa usa ka semana,
10: hinay-hinay dayong tinaw akong panglantaw.
9: Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara, makabasa na gayud ko.
10: Salamat kayo sa I Care Gold.
11: Alaga sa Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: Okay, 24 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Wala nga padayon dahil sa itong ikaduhang hugna sa itong programang public opinion and point of view mga kaigsoonan. Karo ato na po ning panubayon, ugma rabang adlaw, ugmang adlaw mga kaigsoonan, ang si Attorney Zuleika Lopez ang mismong chief officer ni BP Sara ang mamahimong witness ugmang adlawa pizza 14 makaigsoonan ang atong pangutana ani nganong gihimo isang witness nga tao mani ni Inday Sara Duterte. Para po may bawo ta magaigsoonan gihimong witness si House sa House Prosecution Panel si Attorney Zuleika Lopez ang mismong chief of staff ni Vice President Sara Duterte bisan paman og kaliado. Tao siya ni Vice Inday Sara Duterte. Tungod kay siya gideklara isip usa ka hostel witness. Mao nang ani ang mga unag yung rason kung nganong gipatawag o gagihimo siyang testigo sa prosecution alang sa impeachment trial. Karon nga una giisip siya isip hostile witness. Sa balaod bang god kun ang usa ka testigo adunay dako nga unong o bias sa kanang giingon natong nga sinakdal sama ni Lopez nga dugay ng aid ni BP Sara. Dugay na na siyang aid si Zuleika, no, Lopez ang usa sa mga abugada. Pwede siyang ideklara nga prosecution isip usa ka hostile witness. Ubos ka na sa lagda sa korte. Tugutan ang prosecution nga mangutan na kaniya gamit ang giingon nato mga leading questions. Mga pangutana nga tubagon lang nga oo o dili. Sumo na karon ang prosecution panel ang mismo mo question o mangutana sa abogada nga kaning id niya Inday Sara Duterte ugmang adlaw. Ang yala man tubag, oo lang o dili. Aron mapugos siya sa pagsulti sa kamatuoran base kana sa dokumento o ebidensya. Mao na mag-eksonan ang para makabalo po ito ba kabising ingon na itong katauhan nga nganong nga gihimo mo siyang witness nga tao man siya. Muna atong ikahatagan o gagamay nga katinawan. Ang ikaduha, ang first-hand information gikan sa sulod sa Office of the Vice President. Kini si Lopez mag-aisunan, alang sa inyong kasayuran. Ang labing nasayod ani sa adlaw-adlaw ang operasyon, mga desisyon o mga internal nga kalihukan sa Office of the Vice President. Nagtumanggod ang prosecution nga pinagi kaniya makakuha ang mga direktang impormasyon o kompirmasyon nga nagkonektar kambi si Sara sa mga akusasyon. Nagtuo siguro ang PICAS, ang prosecution panel. Base diri sila makakuha o gasaktong impormasyon kung masipyat man o panumag ang mismong abogada. Hana ang mahitabo og mga adlaw magaigsoonan. Ang atoa kanin, ang atoan director kaganina ugma na tumhibawan kay karuman ang mismong hearing, ang impeachment trial. Na ato lang masubay kini si Lopez tungod kay Ed Mangonini inday Sara. Ikatulo magaigsoonan ang criminal nga akusasyon karon sa grave threat sa Article 4 ato ning tanawon. Gitawag gitawag si Lopez pinagi sa supena aron laging patistiguhon particular na sa Article 4 sa giingon natong Article of Impeachment nga naglambigit kini sa giingon grave threat. Nanggingon naman na ito nga hulga si kinabuhi sa itong halangdon nga presidente, Presidente Bongbong Marcos, iyang asawa o kanyang si Martin Romualdez. Mauna nga, kini si Lopez Magaisunan mismo ang hinungdan kung ano nga nagpahigayon o controversial online press briefing. Si BP Sara ni atong November 23, 2024. Diin niya giluwatan ang maong mga pamahayag. Maligi na, nga nahitabo gini, kuman nga decide for contempt o giditin kini si Lopez sa House of Representatives tungon lagi sa giingon pagbabag sa investigasyon sa confidential funds. O na nga, nagtuog yun ang prosecution panel, ang pikas ba, nga seryoso ang maong mga hulga. O si Lopez,

0: inis ang labing nasayod sa konekto ni ini. Mao nang ato nang subabayan magkaigsoonan ug bangadlawa. Kay aron laging mahibaw-an gyud ang kinabuhi gyud unya pag-abot na sa time ug ma seryoso gita ug ma nga atong panubayon ang mismo gyud nga pamahayag ni Attorney Zulaika Lopez magkaigsoonan. Og sa pikas nga bahin o man sa impeachment trial karong adlawa, sugod maganinang alas dos. O na nga ato at ang hatagan o pagtagad unta ang karong adlawa, pero ugma yun ang resulta kay sonan. Ang more nga detalye atong mahibawan ugmang adlawa. O lagi na sa pikas nga bahin, ang status karon sa atong mahal nga busy, Vice Presidente Sara Duterte magkaigsoonan alang sa itong kasayuran o ang status sa Senado, labi na ang impeachment trial karong adlawa Lunes, July 13, 2026. Atong tanahon karon ang impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte nagpadayon karong adlawa Hulyo 13 sa alas 2 gyud sa hapon kaganina. O man nga mahuman ang unang simana sa pagpaminaw sa maong Senado. So mao kini ang kasalukuyan na status karon sa atong kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte. Ang status karon ni Vice President Sara Duterte magkaigsoonan, wala gi kinahanglan mo tambong. So karong adlawa, sa ila karon nga ikaupat nga impeachment trial, ang atong halangdon nga Vice Presidente mga kaigsoonan, wala gyapon ni tambong sa impeachment trial karong adlawa. Sumala pa sa lagda sa impeachment court nga giklaro karon ni presiding officer Senator Francis G. Escudero. Ay matod pa nga dili na kinahanglan kuno personal nga mutambong ang Vice Presidente sa impeachment trial karong adlawa July 13. Sa traya tungod kay gitugutan siya nga irepresentar sa iyang mga abogado. Ana ang iyang abogado nandito ang gihitahasan karon sa impeachment trial magaisuran karong adlawa. So si Inday Sara karon tuwa sa mga area di nang ginahanglan pang makatabang sa mga lugar. Bisan pa kuno nga gi-impeach sa karon ang Vice Presidente, tuwa pas nagkanalay mga lugar aron tan-aon ang kahimtang sa mga tao katawhang kabos. Bana ang nahitabo mga isonan. Og dugang pa kining giingon bitaw niyang ato matani siyang tan-awon. Ato naman ang gisgutan atong pipila ka mga simana milabay. Ang kanang ato naman ang gi-explain ang giingon ito niya nga blooded but and bowed magkaigsoonan. Bisan pa man kuno ini, ha? Kamani iyang gagisulti. Blooded but and bowed magkaigsoonan. Bisan palagi niini, mibisita gyapon maghinumdo mo nga si Senado si Sara ni adto gyud sa Senado magkaigsoonan ni bisita dito. Unang bahin sa miaging semana ano lagi makigtagbo siya mga defense team magkaigsoonan. Ato naman ang gipadubay nga gitagaan nato explanation what is nang blooded but unbound. Sa lain nga bahin iya kining gigahin ang pipila ka mga adlaw lagi sa miaging semana sa pagtambong sa mga lokal nga kapistahan sa Surigao del Sur kani adto man sa dito. Mao na ginang ato naman ang gi-explain ang iyang gisgutan sa pipila ka sikans lang dayon tindog. Niya ato po nang gi-istorya unsa buot pasabot ana. Mao na nga sa inyo bahay ng aksyon karon sa Korte Suprema ato ning tanawon. Ang gisgutan karon atong tanahon kining gisgutan karon sa unsa karoy status karon unsay pamaagi unsay kasulti karon sa action karon sa Korte Suprema ang pag-file o gamusyon Campo Duterte sa Korte Suprema aron lagi sa pagsulay nga ipahunong ang trial o gila kining question ang awtoridad ni Chief Escudero as a presiding officer. Pero wa tay mahimo kay nilampos man gyud, di ba? Nilampos man gyud. So ang status karon sa Senado o ang trial karong adlaw mga isunan ato nin tanawon, mas taas ang oras karon sa hearing. Karong adlaw gyud mo ni siya ang pinakataas nga hearing karong adlaw. Gipahibalo karon sa tigpamaba sa impeachment court nga si Attorney Reggie Tungol nga asahan ko no ang mas taas nga oras sa pagpaminaw sugod karong adlaw Lunes. Aron lagi nga malikayan ko no ang mga langan samtang ginasugdan na ang cross examine sa mga saksi. Aw na ang mga saksi karong Lunes, karong adlaw sa atong ikaingon kaganina. Nga gipresentar karon sa House Prosecution Panel ang ilang sunod nga saksi nga si NBI Regional Director G Jeremy Lotok. Ato na karon tanawon panubayo at ugma unsay ilang karong gi-question ning usa sa mga director sa National Bureau of Investigation. Aria ang supena mao gyapon undersecretary Sulaika Lopez ug mga adlaw 14. Ano karon unsa man ang gisgutan karon dito? Nakatutok gyapon ang mismong husay sa Article 4 mao gyapon ilang gihisgutan dito. Ang grip treat gyapon sa atong mahal nga pangulo. Karon ang sitwasyon karon sa senador ang senator judge sa mga kaigsonan atong tanahon nga dunay mga akusasyon karon sa komposisyon sa Senado nga kanabang makapaapikto kana sa dagan sa trial og labi na pagkaron kang kuan labi na karon kang senatora Rodante Marcolita nga alang sa to pong kasayuran mga kaigsonan nga nabilanggo biya baguhay lang ang giyasahan idol sa katawhan at nalambigit sa usa sa mga kasong plunder ang si Senator Rodante Marcolita na bilanggo tungod lagi sa kasong plunder o gireport nga adunay pamay kunoy sakit nga mild pneumonia samtang anakaroon sa PNP Reed General Hospital. So doon na siya ay mild lang pneumonia. Ang ato ang kasamtangan nga Senador Rodante Marcolita akaroon sa Philippine National Police General Hospital Kaisonan. Og sa laing nga bahin, dugang pa nga sinapod si Senator Jingo Estrada Kaisonan na priso sab sa kasong plunder susama ni Marcolita o kasamtangan suspendido po siya. Dugo din ni giklaro karon ni Senator Chis Escudero ang 16 kabuto gikan sa mga senator judge ang gikinahanglan aron hingpit nga gingon na to makunbik o matangtang sa puesto si Vice President Sara Duterte. O na, nanginahanglan niya pong 16 kabuto mga eksonan. Bisan tuod, wala na ang tulog ang mga senador. 40 minutos na nakalabay, mubalik ang public opinion and point of view. Humalamang yining pipila ka mga pahinomdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez Moody's sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? At doa na ang Managers Lending Corporation.
2: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata, sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata, pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang eye care drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si Lola. Eye care drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye care drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye care drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
0: Okay, 46 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsuonan. Padayon ta sa to ang gamay na lang nga minuto sa tong tulumanon nga public opinion and point of view mga kaigsuonan. Ato na po, ato naman nga naisgutan kaganina ang national issue, ang politikanong kahimtang. Og ato na po ning panubayon og hatagan og pagtagad ang dili lang kay politikanhong kahimtang kung politikal kundili ato asang kahimtang sa nasod da Pilipinas panginabuhian. Og yung mansad ang ato karon nga gingon natong nga kanang lakat sa panahon. Aniya mga giingon nato mga kaigsoonan na komprehensibong balita kahimtang sa nasod. Karong adlaw Hulyo 13 mga kaigsoonan nga dunay pagtuki alang kini sa ato karon nga programa. O na kanunay nato ning ginaandam alang kini nga mapasibaw sa kahanginan. Labi na karon ang impeachment ato ni kasulti ganina ang mismong impeachment batok kang VP Sara Duterte. Og away sa budget. Karon gisugyot karon mag-exonan regarding sa budget. Gisugyot ni Senador Panfiloping Lacson ang mas paspas na impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Tungod lagi sa mga bahan ini. Sa labing bahin, nagpadayon ang panagbangi tali sa Senado o Kamara. Bahin kini sa gisugyot nga 6.793 trillion 2026 budget. Sa gingon na itong nasyonal. O na karon nga gi-question karon ni Lacson makaigsonan ang pagbalhin sa pundo ngadto sa Unprogram Appropriations nga gitawag kana sa kritiko nga murag slash pants o gitawag nga pundo nga daling makurakot. O na makaigsonan unsa man nato karon nga panglantaw. Unsa man nato karon mga point of view makaigsonan pangutana sa publiko. Ang ayan bang dinalian ang impeachment samtang nag-atubang ang nasod sa crisis? O kini ba personal nga political lamang? O saon man sa katauhan pagbantay sa mga kengkingo na ito nga pangbansang budget aron dili kini mapunta sa magkaningkingo na ito na itong kadudahang proyekto? O gani karon mag-isunan, ikanapulo ng anibersaryo karon sa 2026 arbitral running sa West Philippine Sea. Gitawag nila kaniadto sa karon nga arbitral running sa maong West Philippine Sea. Ang balita mag-isunan, gipalig-on karon, gipalig-on pag-usab ang Pilipinas ug sa 3 kalaing nasod. Lakip na ang Australia ang baruganan nga ang 2016 Arbitral Award pinal ug legal nga nagpapilit kini sa legally binding. O na karon ang hugtan karon sa Department of Foreign Affairs ang pamahayag karon sa China nga illegal o wala kunoy bili ang maong desisyon. O nang ang pagkahuman sa maong napulo katuig, igo ba nga giingon natong diplomatikong lakang sa administrasyon o gikinahanglan bagyapon ni nga kinahanglan dunay isog nga aksyon sa kadagatan aron lagi nga maprotektahan ang atong mga mangingisda ani. Anunay naman ning hisgutan ning West Philippine Sea magaisonan panahon pa na sa dating administrasyon. O karon niya na pod karon din he. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos makaigsoonan. Unsa ka ato mga point of view ani pangutana sa publiko. Aw gabay no sab sa ekonomiya, ang ato ang ekonomikanong kahimtang makaigsoonan. Ang World Bank wiya, ang World Bank income classification versus kamatuoran sa grassroots. Bisan pa man nga gipataas karon ang opisyal nga estado karon sa Pilipinas, makaigsoonan, isip usa ka upper middle income economy. I-question gyapon kini sa kritiko o mambabatas batod lagi sa mga ekonomista. Wala kini batia sa ordinaryong Pilipino tungod sa kakuwang sa usbaw sa suhulan. O nagpabiling gyapon taas ang presyo sa mga palaliton. Dili pa dugay gipaubos up ang mismo mga sa gobyerno ang EDB o kanang IMF sa 2026 sa growth forecast sa nasod ngadto sa 3.5% ngadto sa 4.5% tungod kana sa crisis sa enerhiya o kay pikto kini sa aging scam sa flood control. Aw na mga igsoonan, ang ato karon nakit-an ay kahimtang sa ekonomiya. Pargin ang sige na lang kay inahitabo na man gina. Ato na ning panubayo na lang sa sunod nga mga panahon ug mang adlaw ato na po ning hatagan ug sakto gyud nga kanang detalye mga igsoonan ang nahitabo sa impeachment ug mang adlaw. Anang mga kaigsoonan, ang matuod na kusog sa usa ka nasod wala gid diha sa gahom sa pipila. Kun dili ana karon sa kamatuoran nga gihuptan sa tanan, din ang inyong tingog mao gini maghari mga kaigsoonan. Para ang programa Public Opinion ug Point of View, idala kaninyo sa pagkikalayon sa ato ang mga sponsors Kagapi Glass and Aluminum Services. Ganihimutang lamang sa ito ang siyudad sa Panabo, ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Og mangita ba kamo og baratong og dekalidad nga audio setup, ayo paglangan. At tui ang GMG Audio Installation Services, magkaigsoonan, kompleto sila diya. Gikan sa produkto, hantod, servisyo para sa inyong sakyanan. Bisa sa inyong panimalay, sa inyong balayban. Doon sila mga baratong produkto nga branded yan. Tosondra unit, kailangan Tosondra unit para kana sa nindot nga dashboard setup mga igsoonan. O nga doon na sila speakers and amplifiers para na sa kusog nga tingog sa inyo ang unsa mang galing. Para sa kusog o tingog, 10 out po dyan kayo. O nga doon sila category 7 amplifiers, high quality performance, sounds accessories, dahil sa kumplitong mga wire o mga connectors. Doon na po sila mga mixers mga igsoonan para kana sa saktong timbre sa tingog. O niya, ang serbisyo sa ilang gitanyag, doon na sila car audio installation. Kung magpa-installar mo sa inyo ang sakyanan, naana sila. Set up sa inyo mga sakyanan. Naana sila professional audio set up para po sa inyo mga tapok-tapok o mga gatherings, mga event. Naana sila. House audio installation set up para sa inyo ang nindot nga sound sa inyong balay. Naana. Ayon kalimot, Purok Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City. Likod lang na sa kwan at bang na sa Jehovah's Witnesses magkaisunan. Kagi panagihan ni Sir Jeffrey Tohoy. Huwag matawagan sa numero 0920-318-0809 magkaisunan. And sad, ang lamian pong pagkaon. Lydia's Antonio Itiri Magaisona narawan na sa likod sa Cesar Ono Store. Ayaw kalimot. Kung manihapon mo na dito, Lydia's Antonio Itiri Magaisona. Dugang pang gikan sa pagkor o pang sugpuin ang lumalalang kaso sa illegal nga online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Operation o pagkor

0: gaming sites na hindi magbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Public Service Direksyonan, gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcobera, 63 anyos, laki nga anak karon sa kustodiya sa Dacuso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nakamog ipangita sa inyong banay, bisitaha sa Dacuso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, o text sa number nga 0968-207-8592, mga kaigsoonan. Sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita, karong adlaw sa kini kadako nga hagit nga gibilyon ka na to ang pagsusis ka maturan taliwala sa saba sa palibot, o ang padayon kini sa pagpagkabana bisan pa sa lisod sa panahon. Hinumduman na itong kaisunan ang usag kalikon nga nasod, dili kini masukod sa kadako siyang edipisyo o sa gahom sa iyang mga leader, o dili masukod kini sa tinuunay o tinuod nga hipaghigugma sa katawhang Pilipino. O diyan natapos ang usag ka oras nato pagpanag-uban sa ngalan sa Irtipukang Puwersa sa 96.1 Infinite o sa 90.9 Light FM Panabo City. Nagipangunahan sa atong Station Manager Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpag, Engineer Wolfie Orio, Sir Cuban William Bargin ng IT Personnel. O kini ang inyong obos ay galas kanginan George Leones Caigas Jr. Bingon. Diha sa kamatoran ang impormasyon gahom, apan ang saktong ipun ang saktong opinion o ang panglantaw magkaigsunan, mo'y magdala ka na to sa hustong dalan. Ang kaigsunan, mayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kanilay nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
4: iCare Gold Capsule.
5: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos na dyan.

0: Ako makita ang dalan.
1: Sulaw kayo.
0: Ningon tong akong doktor nga amigo,
1: sign lagi daw sa katara.
0: Mao to, gisulayan nako ang eye care.
1: Na-amaze jud ko. Epektibo jud siya.
0: Bisag mag-long drive ko, di na jud sulaw.
1: Nabag-o jud akong pananaw.
0: Relax na kayo.
1: Salamat jud sa Eye Care Gold.
2: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were strong. Sa panahon karon ti man eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: oras, mga kaibigan, alas 5:11 na. Okay, mga namin ako ron mga pagsawa sa ganaw mayong hapon. O welcome na po doon sa toang programang Infinite Rock na dirilang gihapon. Sa toang numero ng FM na dirilang sa lungsod ng Panabang 96.1. Infinite Radio, of course, pinagunta rin sa 90.9 Light FM. Uy, sa mga namin ako ron, once again, mayong pagsisikay para panihapon. O musta man ninyo ang kahaponon karoon. Okay, bisan pa nung nag-busy-busyhan o nguban po magkaroon mga pangganos na yung mga tagsa-tagsa mga problema sa kinabuhi. No? Pero sa tarantarang mga naminaw, hindi dapat hindi na ito na unang-unaon ng mga problema. No? Dapat i-ano na ito na ng mga pangganos, ipadapin na ito ng mga problema. Ha? Kaya ma-stress na pag-unaon na ito. No? Klase-klaseng mga problema ang mabot itong kinabuhi. Okay, problema sa gugma, problema sa pamilya, o labanos na no, mga problema sa kwarta, no? Isa yun ang pinaka-main.
1: Oh, yeah!
0: Yung problema sa matag individual, no? Okay, sa itong mga naminaw, karoon, no? Once again, mayang hapon dahil no, sa tarantaraning mga naminaw, karoon dahil sa Davao de Oro, Davao Oriental, and particular na dahil sa Davao del Norte, no? Sa tarantaraning mga kasakupan na ito dahil sa Davao del Norte, no? Sumusta man ninyo ang kapunon karoon. Okay, so adlaw karon nga Lunes, no, pizza 13 no bulan sa July. Okay, kundi magpadayon lang gihapon ta naghataglingaw sa tong mga kaigsoonay. Okay, sa mga naada karon sa mga nagsikay-sikay o sa mga wa pa nag-tune in. Uy, paki-tune in yung mga radyo mga pangga, no, labagin sa mga wapan na kabalo sa tuwang sa tuwang frequency, no, paki-tune in lang sa 90.9 Light FM and of course there is a 96.1 Infinite Radio, no, sa mga kaigan natin, no. Oy, salamat dai sa tuwang mga naminaw karon, labi na gyud sa tuwang mga nag-join sa tuwang Facebook Live. Okay, sa mga kaigan natin, no, sa mga wapan na ka-join sa tuwang Facebook live, no, paki-share lang po, din paki-follow lang po sa ating page, no, again. 96.1 Infinite Radio Panabo City. Again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Okay. Huwag sa mga nagsalog silang birthday karong adlawan. Uy, happy birthday day sa tanan. Sa mga nagsalog silang mansary, mga anniversary. Okay, so congratulations sa tanay, no, katong mga nakaabot og 1 year. So ana jud na mga pangga, no, atong pasalamatan kay syempre niabot mo sa iyang nga kadugayon, no, abot og 1 year. Okay, ang uban pud mga pagkataman ra gyud og 1 month.
1: Oh, yeah.
0: Pero pasalamatan gyapon imo nga naabot og 1 month, di ba? Okay, so sa tanan-tanan, no, mga naminaw, balik yung mga pangano hanggang alas 7 po tayo. Sa mga kaigan natin, sa mga naadya karon, sa mga nagsikay-sikay na para panihapon. O labaw sa tanan, no, sa itong mga kaigan, mga pangga, sa mga gusto mo request to namo yung mga ano di ano pakiya. Ano lang po ha, kung namo yung mga request, more of disco po tayo, Zumba, TikTok. So muna ang ato ang mga music, no? So bawal mo na yung mga love song. Ay, once again, salamat tayo kang Leo Labadarn. Okay, listening, good afternoon. Salamat ka ni Muno, Leo Labadarn. Okay, so first na itong viewers, no, thank you so much ka ni Mo, Leo Labadarn. And also, sa itong mga naminaw ko rin, no, once again, mayong hapon dahil sa itong mga nanihapon na dag sa iyo. Grabe sa iyo ako ba, ha? And also, atong pasalamatan po ng pag-usap no kaganina do diya sa Barangay Tuganay. Okay, kundi na nagpakita po no ang mga libre no mga programa sa tuang panggobyerno. Okay, so kundi na karon diya kaganina do diya siya to ang gobernador Edwin Obahi, of course to ang vice gobernador. Okay, si vice gobernador Clarice, no? Okay, or pwede siya tawagod o klang-klang, ha?
1: Oh, yeah!
0: Salamat dahil sa tanan-tanan no, sa mga ano dahil sa mga bisita sa tanan kaganina. Okay, gibay tabot no, dahil sa Barangay Tuganay. Okay, natin mga libreng gupit or mga programang mga pag-ano no, sa pag-libreng check-up o gatong sa legal. pagsubog sa PSA sa mga national ID og naghatag pud og mga seeds no. So dako gyud pasalamat ang mga katawhan. Okay din sa barangay to, not only sa barangay Tuganay kundi in taga barangay San Isidro and barangay Salvacion, Guadalupe. Okay, so sa tanan-tanan nga mga kabarangay na nakabilkin na to ganina no, ganang hapon. So dakong pasalamat no sa maong programa no sa toong gobernador. Okay, so once again thank you so much. O labi na sa itong mga katauhan no nga ni Abel kaganina no. So thank you sa inyong sa inyong pag-adto no. So wala gyud ano kaganina kay nakadalaman ta na naman nagpa-check up. So nakabil gyud sa maong programa. So atong pasalamatan pag-usa sa so gikan sa council sa barangay Tuganay no, headed by sa toang barangay captain no, Tata De Villares. So dako big pasalamat no sa maong programa no kay syempre nakabenepisyo ang tanan mga katauhan na unin Tuganay sa tanan po nga mga kabarangayan sa yano sa kung i-mention kayo. Thank you so much. Okay, so sa tanan-tanan na susunod ko sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request, again ang atong text number 0912-175-1291, again 0912-175-1291. Okay, sa itong oras mga kaibigan, hatod kira tayo sa GRKF Consumer Goods Trading and of course no diano sa Aqua B Blue Refilling Water no, and also diapon no kang Sir Tata na Laurito no, salamat dayan. Of course, okay nga oras po mga kaibigan, hatod kira tayo sa tuang Kutis Mistisa nga sabon nga ginakubdan karon, and also sa tuang Collegial Coffee Mix nga coffee no nga nag-ano no nga makahatag og benepisyo nga to sa mga tao nga kanang makahatag og benepisyo no sa panglawas. Kung namoy mga gipangmulo sa kalawasan no, sa gamit mo sa tuang Collegial Coffee Mix mga pangga. Okay, so dito sa tuang color first color atong dawaton sa pikas niya kinsa ka kini. Yes, hello, mayong maing hapon, kisa ni pariho. Hello, palaisin mo monitor ma'am, nag-feedback ta. Hello, pasensya na po ha. Okay, cancel na ako kay syempre no, saba kayo no, ha? Nag-feedback ta no, palayo lang si monitor. Tawag lang balik ma'am, kaya di tayo magbungol ta. Okay, so muna gina itong mga roles no, dali mga panga. Dili na ko ginakitrek itong mga saba ka ng, dili pagin plano ba, dili pagin ka ng ready no sa pagtawag. Kumatawag mo no, palayo lang mo sa inyo ang monitor para dili tayo mag-feedback ha. Kaya kailangan sakit sa dunggan, di ba? Para lang sakit sa dunggan. Okay, Glenn, John, Jordan, o greet na ako si, si Mama Binini na sa Carmen. Kasi mo na si Mama Nini. Okay, salamat doon kanimo Glenn, John, Jordan. Okay, asa man sa Carmen, imong mama ni ato si Mama Nini. No? Thank you so much kanimo no, Glenn, John, Jordan, no? sa mga Jordan family. No? So, thank you so much sa inyong tenants, inyong paglanog-lanog. And also no sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan no, sa itong mga tigpaminaw sa Asuncion Carmen o sa itong mga naminaw po karon mga pangga no, sa itong mga naminaw sa Purok sa Purok 9 na Ising Carmen, salamat dahil no, sa Purok 12 o sa 14. Okay, grabe ang atong lagubos sa itong mga speakers sa itong mga kasalinganan. Thank you so much. And also sa mga Carcusia family, De Villares family. And also sa mga naminaw po karon daw, sa mga naminaw daw sa mga Villarobia family and Magno family, no, salamat sa inyo ang tanan. Eh? Okay, sa inyo ang pagpaminaw no, sa Barangay Tuganay. Thank you so much. Okay, the next song para sa tanan. No, itong oras mga kaibigan, alas 5.20 na. No, kinig hapon ang inyong lamihon nga DJ karon mga pangkakarong hapon na. Okay, so makasama niyo ako mga pangkano hanggang alas 7 po tayo. So, diri lang gihapon sa itong programang Infinite Track. Okay, the next song mga kaibigan para sa tanan sa mga naminaw. Okay, para sa inyo itong mga panggang.

Okay, so we are back mga kaibigan, oras mga pagis 5:25 na sa kahapon, no? Kini nga oras mga pagis sa tukiratan, diha sa to ang mga gigamit na sa to ang Clegel Coffee Mix ang ginakubtan sa to mga senior citizen. Okay, kung kape ang isigutan, no, bag Clegel Coffee Mix, no, kay kini mga pangga, makahatag o dagdag benepisyo no ngadto sa mga okay, sa mga tao na yung magipangmulo sa kalawasan, no? Pinagi sa to ang kape, okay, mag-Clegel Coffee Mix na ta, mga pangga. Okay, nga oras mo, mga kaibigan, hatod ka na to sa to ang kutis mistisa nga sabon. Okay, kung problema ninyo mga pagagtalumtong sa naong o labi ko na mga pimples o gusto nyo maputiin yung mga natsugamit gamit mo sa to ang kutis mistisa nga sabon. Okay, sa 1 week pa lang ninyong pag-apply mga pagas, makita na ginawang kahayag sa inyong mga okay, sa inyong mga naong mga pangas. So, gamit na, okay, sa to ang kutis mistisa nga sabon, mga pangga. Okay, ganino ako mga pagas sa 1 week pa lang, no, sa paggamit pa lang na ako. Okay, so makita na ginawang ka itong mga nag-live karon, no, so makita na, makita ninyo ako ang akong kiwong. Jud mga pangga kasi syempre kita man nag-endorse, kita man nag-promote, kailangan jud is makanagita no, makatestimony ta, no? So mindot nga sabon kay katong na yung mga talumtom jud so mawala jud, no, pinagi sa tong sabon sa tuwang kutis mistisa nga sabon. And also katong na yung mga pimples, dagag mga pimples to, uy ato lang puno ipalabas sa kadaganan, so dili lang ni siya ka, sa mga kababayan kundi pwede po magamit sa tong mga kalalakihan, so katong mga gusto po palit sa tong sabon, so IPM lang ko ninyo. And o di kaya bisita mo diri sa tong himpilan sa mga gusto po palit to sa tong kutis mistisa nga sabon. Okay nga oras po mga kaibigan, kagini nga programa hatod ka natin, no, sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, nahimutang, no, diya sa Purok Ono, Barangay Tugan, Tugano in front of sa tong gymnasium mga pangga, no. Kung nangita mo mga baratong mga school supply o pang kitchenware o pang okay, itong may mga anong mga barato, no. So bisita lang mo, no, diya sa GRKF Consumer Goods Trading Naimutang, no, sa Barangay Tugan Night. So pinag-iyahan sa tong buta na tong may-ari, no, ni Sir Richard Minor o ni Ma'am Cheryl Minor. Okay, kung barato nung tindahan yung ipangita, mag-GRKF Consumer Goods Trading na ta, mga pangga. And also, kining oras po mga kaibigan, hatod ka na to sa tuwang Aquabee Blue Water Repairing Station. Okay, nahimutang, no, diha sa Puro 4 Barangay Tuganay. Okay, managed by Ma'am Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplandor, no. Salamat dai sa to mga buutan na tag-iya, no. Salamat, no, diha sa Aquabee Blue Repairing Water. So imagine mga pangano sa pag-refill ninyo, okay, worth of 10 pesos lang kung inyohang container. Then naputay delivery kung napulo ka container ang inyong iparefill, so natay delivery ana mga pangga, ha? So bisita lang mo, so diha sa Aquabee Blue Refilling Water. So salamat dai kang Ma'am Maria Agnes Castro. Thank you so much kay mo Ma'am Agnes. Og kini nga programa pod, no, hatod ka na to kang Sir Tata Laurito. Okay, salamat dai sa to ang buutan natong ato ang chairman, no, diya sa PTA, no, diya sa Barangay Tuganay Elementary School. Uy, salamat din sa mga officialist na ito, no, headed by kang Sir Tata Laurito, no. Salamat din sa mga Laurito family. And of course, no, sa tanan ng mga taga Purok 7, Tuganay, no, sa pamilyang Laurito. Salamat po, ha, Tata Laurito. Okay, so again, ang atong text numbers, Ryan, 12-175-1291. Again, Ryan, 12-175-1291. Okay, maayong paglanog-lanog din, no, kang Charlene Aculiano Gamaw. And also sa mga Aculiano family and Gamaw family. Huwag din po, no, kang Janjan Gamaw. Okay, sa iyahang gwapong husband, no, sa tanan-tanan ng mga naminaw di, ha. Oy, thank you so much, no, kami sa inyong tanan, no, diya sa Purok 7A, no, Tuganay Carmen. Diya po, no, kang Chairman Chichi or Pritchi Aculiano o sa toang gwapo na tong isip person no other than Mark Jan Aculiano. Salamat din sa mga
sa tiyang mga opisyalis do sa Sanggunian Kabataan, no, diha sa Barangay Tugaray. Thank you so much. And of course, sa tanan na ito mga LGBT, no, salamat din na kang ano, sa kang GP Mago, o especially po rin no, kang ano, no, sa tarantanan, no, mga uy, mga Mago family, no, salamat din, no, gina po kang EG. Okay, sa tanan nga mga LGBT sa barangay, salamat po sa raw. Dapat kay Ma'am Karen, Ma'am Karen na Muscosa, no, atong guwapa na tong teacher, no, diya sa Deaker 1, no, that's to ganay. Thank you so much sa inyong tanan. Okay, so again, ang atong tisan number is 9121751291. Again, 9121751291. Okay, so salamat dahil sa mga uy, sa mga naminaw doon karong mga pangalo diha sa lower dose to ganay. Uy, naglago po ilang mga speaker karo sa mga Villarubia family and Osis family, no? And di po no, kang Algie Bar Villarubia. Okay, salamat dahil no, sa pamilyang Villarubia, no, da, no, sa mother ni Algie Bar, no. Salamat sa inyong tanan, sa inyong paglagubo, sa inyong mga speaker diha. And also sa mga Bardonido family and the Posadas family. Okay, so sa tanan-tanan nga mga naminaw kronos, thank you so much. Okay, sa inyong tanan, no, diya sa lower 2B2, guys, salamat sa inyong tanan. Okay, sa mga naminaw itong oras, 5:32 na sa kahapon nun. Okay, so babalik lang kung mga pangas, babalik na lang mamaya. Abangan ninyo nung ato ang topic matag-hapon, no? Of course, okay, mamaya din konti, no? Abangan ninyo nga ito ang mga pa-premium, no? So, lang kahapon sa ito ang numero rong FM, no? Dari sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 and Fenet Radio, of course, bago po dari sa 90.9 Light FM. Okay, so itong oras, no, alas 5:30, no, so babalik lang ko mga pangga. O, kinigang hapon, so, digitik lang na sa programang Infinite Ride.

0: problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
12: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
13: O si Che Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako o kuso, usahay, dili pa ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan, kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaluyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na biay.
11: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
14: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
15: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
14: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
15: Cutis Mestiza lang yan.
14: Cutis Mestiza?
15: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
16: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Okay, so we are back, mga kaibigan. Ang oras, mga panggil ay sa alas 5:46 na. Okay, so Barbie girl. Pausa na lang maging Barbie ko, no? Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na mo yung mga requests. Again, ang atong text number. Ayan, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, so mayong pagpapinan sa kong Omega. Ang ako ang mentor na wailain si Mars Avila, no? Salamat din sa mga Avila family. And also din po no kang Mars, no? Ako ang Omega, ang akong mentor. Okay, so thank you so much sa tanan, no? Din po no kang GP Mago. O naka Nignig Pascual. O sa akong Omega po na ito ang gwapa nga teacher na sa... ano sa Dicker Center Wine, no other than si Ma'am Karen Moscosa. Okay, muna siyang guwapa na tong teacher. Okay, thank you so much. And of course, tapunog kang Ma'am Whitney sa Dicker 2. O tapunog kang Ma'am Borlat sa Dicker 3. Salamat no sa inyong tenan. Okay, sa inyong pagpaminaw no diya sa Barangay Tuganay. Okay, basta Tuganay gani mga pangga. One of the diehard dato ni mga tigpay. Salamat dahil sa tanan-tanan. And also, no, maraming salamat po rin no, kang Sir Richard Minor. Okay, naminaw si Sir Richard Minor. Isa po na itong mga sponsor. No, thank you so much kami mo, Sir Richard Minor. Yes, sa Puroko, no, Barangay Tuganay. No? Okay, siya ang may-ari sa ating GRKF Consumer Goods Trading. No, salamat. Dahil po na kang Ma'am Cheryl Minor. Salamat to sa mga Minor family. No? Okay, so naminaw ka ron si Sir Richard Minor. Thank you so much. And of course, nagpabati po siya, no, cons, pa-shoutout niya. Ni Kagawad Charlie Contreras, no? Diha sa New Visayas, Panabo. Okay, yan rin yung bayaw diha. So, hapuli no, Sir Richard. Okay, paki, sabi na lang kang Charlie Contreras. Okay, maging part to sa ating programa. So, ano para always na tumapikad no, dali sa itong programa, no? So, first counselor ni sa New Visayas, no? Hopefully, okay, kung nakadungog man si Cons Charlie Contreras, okay, dapat maging part to sa itong programa. Thank you so much! Okay, sa mga Contreras family, thank you so much. And of course, diapunog kang Sir Richard Minor. Uy, salamat din, no, ang santanan ng mga naminaw karon di, ano, sa... ito mga tigpaminaw sa ano no diya sa Brook 3 Tuganay. Okay, diya sa mga Obosa family, Garnica family, Noblesa family, and Macalino family. O diya po no kang Ma'am Bernadita Macalino. Okay, naminaw siya diya ako si Sir Lemuel o Obota. No, salamat dahil sa mga naadya karon no naminaw. Okay, one of mga diehard dati ni sila mga tigpaminaw. Salamat no diya sa mga taga Purok 3 Anahon. No, salamat sa inyong paglanog-lanog. Okay, so sa mga naminaw karon no, sabon ko, no, again, ang atong text and numbers, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. O, karon mga pag-arinata, maglangan, o, no, dinata sa tuwang second part, no, sa tong segment, sa tong programa, ang atong ang topic, no, matag-hapon. Eh? Okay, sa mga kaigan natin, no, sa mga gustong, ano na mo, join sa tuwang atong topic, no, pwede mo matag mga komentaryo. Okay, dere sa tuwang, again, sa tuwang text na number 09-12-175-1291. Uy, salamat dahil, no, sa tuwang mga ano dahil diya, ano, naminaw at tuwang gwapo nga rescue namin. So, thank you. Okay, salamat dahil sa yung tanan, no, sa tuwang mga very active na tuwang mga... ato mga rescuers sa itong municipality of Garmen. O diyan po no kang akong Omega, no, sama sa akong gingon ganina, ang ako ang mentor na wailain si Mars Avila. Mm? Okay, salamat tayo siya. Siya ako ang mentor sa tanan. And also sa itong mga municipal official to the sa Carmen, municipality of Carmen. Okay, salamat tayo sa itong mga municipal officials. And of course, to the sa Barangay Tuganay. Okay, sa itong mga kabanan sa konseho. At sa itong guwapa na itong kapitan. Na. O sa tanan na itong mga kagawad, sa tanan mga pangsyonaris, no? Okay, salamat tayo sa tanan-tanan ng mga naminaw karon mga panggal. Og karoon, dinita sa itong second segment no, sa itong programa, ang itong topic to this afternoon. Okay, sa mga muhatag o mga komentaryo, no, pwede mo tawag o pwede mo text to sa itong text and number again, 0912-175-1291. Okay, itong topic karoon mga pangga. Okay, so, para sa inyo mga kaibigan. Okay, so normal ra ba ha? Okay, paminaw sa tanan ha, mga itong mga naminaw karoon.
0: Ay, no!
2: Okay, normal ba sa usaka? Okay, normal ba sa usaka relasyon? Okay, ang mubati. Okay, mububati og selos? Okay, para si Moa Mars Avila, normal ba nga mubati kag selos si imong relasyon?
0: Ay, no!
2: Okay, so matag individual mga pagat. Siguro pa sa kung ano, kung ako yung pagkutanoy. Pero nagdepende po na siya mga pagais, nagdepende po na siya, no? Depende sa sitwasyon. Ako, dili man ko silaw sa nga pagkababae, babae, dili mo tas ang kilay, ha? Dili mo tas, malo ka kumanda, karo mga pagkamutas yun ang kilay, no? Sama sa mga babae. Okay, ha? Okay. Okay, normal naman yun, no, kaming mga babae. Dili mo tas again, dili mo tas ang kilay. Okay, normal lang yung magselos ta mga pag once nga love na tong sa katao, di ba?
0: Ay,
2: okay, so di ako di mo, no, mabati ang pag-love sa usa ka tao. Kung usa ka tao or matag individual mga pangga nga mubati siyang selos tugad to sa iyang relasyon. Okay, kaya diyan mo ma diyan mo makita no or maramdaman pagwas sa ibong partner, pagwas way mubati og selos meaning murag wa gid siya no wag murag way gugma sa imuha, di ba? Okay, so Mars Abila, pakikuan ang mga paki-chat ang atong mga mga names sa atong mga rescuer di ano para ma okay, para magrita to ang atong mga rescuer di ano sa barangay Tuganay, no, kaya wala ko kabalo sa mga names no sa atong mga very active datong mga rescuer do sa atong municipality of Carmen. Paki-chat lang po no ang atong mga names para magrit na to. Og labi na gyud og atong okay, magpahilot gani na katong wala na og hilot no, paki ano lang po, paki pakisulot lang sa pangalan, ha. Okay, so para sa inyo mga pangyan, normal ra ba no nga mubati tagselos sa tong relasyon? Okay, so pwede mo mutawag no again sa tong text ang number 0912-175-1291. Okay, mayong pagbabila no ni Ma'am Charlene Gamaw. Okay, sorry po na kung amegang busy ka ni sa siyahang, ano, siyahang pag-ano sa mga decoration. Kung ano na mo yung mga gusto magpa-decor, no, sa makamasa nga presyo. Okay, so, i-chat na ko ninyo with a tie-up no to Charlene Culiano sa iyahang mindot nga mga decor, mga pangga. Okay, mayong paglanog-lanog dahil no, sa itong mga naminaw ko no, once again, di akang dato tubuhin. Okay, salamat dahil, of course, no, sa itong guwapa na itong utility, di, ha? Nga, dili yun mahalata nga utility si Madam Ilaya Lumokso. Ang ito ang guwapa na itong utility no, sa barangay Tuganay. Okay, ano ba si Texer 140? According to 140, normal yun daw nga mabati ng selos. Why? Anong normal man 140, no? So, naranasan na ba ni mo, naka-experience na ba ka nga nagselos kasi muhang partner? Eh? Okay, so my caller po tayo. Itong dawaton sa pikas linya, no? Kinsa ka itong caller, mga panggino, 7029. Okay, wait lang ha, caller. Yes, hello, mayong, okay, mayong, okay, mayong hapon, kinsa ni Palihon?
3: May hapon, nag-i-tikla.
2: Yes, mayong hapon. Okay, kinsa ni Palihon, see?
3: Fatima ni from Davao de Oro.
2: Okay, Fatima ng Davao de Oro. Okay, so ma, okay, Fatima, ako'y pangutanan ni mo. Okay, so normal ra ba sa relasyon niya magzelos para si Moa?
3: Ay, normal ba yun ang didi-dikla,
2: oy? Okay, normal lang. Pero, sa imo ang ano, sa imo ang express, no, wala, nakaano ba kanya, kanang, wala pag-isilosan si imong partner? Okay, nakatry ba kanya?
3: Sa una, nakatry ko, pero karon orang
2: pa. Okay, wala pa. No, pero si Moa, okay lang ba si Moa nga kanang normal ra ba si Moa kanang kanang magselos ka, no? Okay, siyempre ang uban man pud good, matag relasyon man good, no, murag dili ni mo ma-feel good nga love ka kay siyempre no, murag di man magselos, okay ra man, no?
3: Okay ra man pud.
2: na okay ra. Okay, so pati ba guys yung mga greetings sa guide po?
3: Just want to greet myself. First ako para sa bibig class.
2: Okay, sa pa.
3: Ako lang eh, kung ano sa ako ang kagaling nga sa pagmalipayan ko sa akong adlaw na tawahan o tagaan ko o mayong panglawas.
2: Okay, kasi birthday ka ron?
3: 20 na to, karon ni Diti ko.
2: Oh, so birthday ni mo, so asa ba takakaroon na pati makay birthday mani mo?
3: Magkuhan ko karon. Palitsyon
2: ro to. Okay, palitsyon ka. So, pero siyempre birthday man imo karon no, nabasi mo hang ang imong partner.
3: Wala diri akong partner, kanabo.
2: Okay. Okay, so pati ma bisan pa nung layo ay imong lugar, isa pa no part sa kuang programa no nagkauyab mo si imong

0: Okay, so thank you so much sa itong caller, no, itong first caller. Nagikan no diya sa Mako. Di oro, no, salamat din no kang Fatima, kundi iyan, according sa iya, ha. Okay, normal rin no, so sa relasyon nga, mubati, tag-zelos, no, salamat din sa talenta na taga Mako. Once again, no, sa toang birthday celebrant, happy birthday. Okay, texture 140, okay naman, idol, basta sabot lang, no, gikan no kang 140. Okay, idol, taga-ikog friend B, kininga number again. Uy, sa mga mangita o ka-chatmate or textmate, no? Yung number 0935-059-6140. Okay, so Mars, nanay mo ang gipangita. Okay, 0935-059-6140, eh? Okay, 140 na si, ano, na si Mars Abilan, no? Need niya o ganang ka-chatmate po, no? Okay, membro ni Jesus sa LGBT, di ba? Mahilig po ni siya, hilig ba kag LGBT, 140? Pero ayaw ninyo ipamaliit ng mga LGBT, ha? Kaya, mga ano ba sila, malambing ba sila, no? Manginatagon ba sila? Then, ano ni mapagmahal ni mga LGBT, ha? Okay, so, mo ganing usahay ganing, hindi ko buban na nila ni, ano nila, ni Marshall JP, kay malaan ko nga ka ng lalaki, kumuban ko sila, ha?
1: Ay, no!
0: Uy, Dexter, uy, dapat si Dexter 140. Ano pa siyang hello Digitech, hello Digitech, give me a okay ba siya? Can you give a shout out to my friend of English, ha? Okay, I call him Bing. Okay, mag-ingat ka palagi, Bing. This is from In-In. Thank you. Uy, salamat ka rin mo, no, 394. Okay, kisa ba ni si Bing? Uy, pa, kailan ko ling Bing, ha? Okay, ano pa si 140? Okay daw. Okay na daw LGBT, ha? Okay, sige lang. Ihatan na ako ng number sa kay Mars Abila. Okay, usa ka member sa to ang LGBT. Usa ka gay ni siya, nga gwapa ni siya, no? May natagon. Then, malambing ni siya. Kung kisa mo ito nangita, o ka-chatmate, o maging forever na maging special someone ni Mars Abila. Okay, so, ano siya, malambing ni siya, no? Malaga ni siya, gano? Abin mo, wagi mga lalaki nga nga dali ra kayo nga kanang ano ba kanang magdugay gyud siya kay grabe kini siya mapag-alaga no kung mahimo na atanan attention na ngadto siya ang special someone so mo na nga kato mga gusto nga moabel siya okay iano lang ko i-forward imong number ha Mars Abilan okay para ma-mention nato no sa kato mga gusto mo maging textmate si mo ano okay no so sa tanan-tanan ng oras mga kaibigan no exactly 6 o'clock na sa kagabion mga pag-aw kini nga oras atong kira todo sa GRKF Consumer Goods Trading no himutang no diya sa Barangay Tuganay okay in front of gymnasium Barangay Gymnasium okay managed by Sir Richard Minor og ni Ma'am Cheryl Minor okay salamat din no kang Sir Richard namin karon si Sir Richard Minor and also kini nga oras pudno atong kira todo diya sa Aqua B Blue Water Refilling Station okay managed by Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplandor salamat din sa mga Castro family dapat no kang Arlene kung Amega no ako kung Amega nga namin ako si Ma'am Arlene Castro and also kini nga programa po natin karon ni Sir Tata Laurito okay ha okay salamat din sa mga Laurito family no ato ang very active na tong presidente na to sa PTE no diya sa Tuganay Elementary Schools once again Tata Laurito salamat ka din mo Sir Tata okay sa mga namin na tong oras mga kaibigan exactly 6 o'clock na sa mga gusto magpamit sa mga mensahe namin mga request to against 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1 against 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1 okay, ana pa si texture 140 ako si Dopeta Ilaag Carmen. ako si Dopeta, ano ba to, ha? Okay, naglibog ko ani ang atong texture mga pangga, no? Okay, so mabalik lang ko itong oras mga kaibigan, no? Alas 2 na.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako ug kuso, usahay dili pa ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan, kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaluyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na diay.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga buto.

0: So we are back mga kaibigan oras, mga pangalala size 17 na. Okay, so dali lang yung hapon sa tuwang numero ng FM na dali sa lungsod ng Quinabo ang 96.1 and Fenet Radio of course, pero kung po dali sa 90.9 Light FM. Okay, dito sa itong mga viewers, so salamat ay kang Jubel Tutor. Ay, pakigreet ko sa ako ang kauban ng mga Tisoy, Remark, Lauglaog, o si Dominic Bulaer, Ahayulan. No, salamat ay sa mga Ahayola family and diya po sa mga kabanan ni Jubel, no, sa toong mga very active na itong mga rescuer nyo sa itong municipality of Carmen. Okay, Jubel Tutor and also diya po no, kang Tisoy, Remark, Lauglaog, and Dominic Bulaer. Salamat no, sa mga very active na itong mga ano no, sa itong mga rescuer nyo sa itong municipality of Carmen. Thank you so much. Okay, according to Mario Croda, hello Digitech Cloud, shoutout ko from Puro 4 Barangay Tubod no, Carmen, Davao del Norte. Gikan na kang Mario Croda. Uy, salamat ka nimo Mario Croda sa mga Croda family. Thank you so much sa nantanan ng mga naminaw. And also naman yung paglunog-lunog doon ni Tata Noah Laurito. Okay, sana naman sa mga Laurito family and also sa mga kasilinganan. Kabalo ko nga naminaw yun mga kasilinganan karoon kay Lagubo ilang mga speaker. Okay, na sa pamilyang Laurito, no. Salamat yan, no, sa nantanan. Sa mga Igot family, no. Di ako, no, naminaw ko ron si Joby Igot and Giselle Igot, no, sa mga naminaw sa mga Igot family and Joby and Giselle. Uy, salamat to sa kasalingan na, no, ni Tata Laurito, no, diya sa Purok Shetty, no, Barangay Tuganay, no? Okay, so mayong gabi ka mo Joby and Giselle. Okay, so ano bang ulam natin dyan ngayon? Okay, hopefully okay, nakapagsikay-sikay na mo para panihapon din. Kabalo ko ang oban po, eh. While nga nagamino sa kang tekla, no, background ang tingog ni tekla diya. Karoon, no, glagubo ka ngayon. And also, no, condolence din, no, sa pamilyang Dagumay, no, sa Puro 4. Kundi yun, kagahapon, no, busy si tekla kagahapon. Kaya to ang nag-assistan na diha sa usara tong ano, no, sa tong kasilinganan diha, no. Namatyan na so ano ta nagtabang ta sa mamay itong mga programa no ang pagtabang gyud sa itong mga katawhan ha. Okay, so dako yang pasalamat mo nang kung giingon nga ilang pasalamat sa tekla. Basta mo na kung giingon gani no nga basta makaya lang nako no mga pangkay no wa gyud nay problema no. Basta makaya ra nako no. So tanan-tanan sa mga ano no sa mga daguman na family no, condolence po ha, sa tanan. Siya no ni Panawag doon isang adlaw, okay, sa pamilya, no, ipabatang na ito, no, nga, condolence po, no, sa Daguman family, no, sa Purok 4, Barangay Tuganay. Okay, Jubel Tutor, happy 66 araw ng Barangay Alihan. Uy, karoon ang, ano day, no, ang, I don't know, ika-sintay-size na araw, no, ng Barangay Alihan, no, sa tanan mga barangay officials, sa tanan mga katawan, no, sa Barangay Alihan, no, sa kaninyong tanan, no, ano, no, happy 66 araw ng Barangay Alihan, no. So, gikan po na kang Jubel Tutor, no, thank you so much, kanimo, Jubel. Okay, kundi nakaroon sila sa Barangay Tuganay karoon. Kayo muna itong mga rescuer, no, ano po, no, ilang ano doon na diya sa Barangay Tuganay, ilang sakyanan. So, salamat dahil sa mga namino karoon. Thank you so much, talantana ng mga rescuer na to sa Municipality of Carmen. Okay, so, again, bakta sa itong topic, mga pangga. Okay, sa mga gusto mo tawag, no, na yung mga komentaryo, no, so pwede mo mo text, no, pwede mo tawag. Okay, sa tuwang text, ang number, again, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, itong topic karon is normal rabaso sa karelasyon, eh? Okay nga, mubati tag-zelos, mga pangga. Okay, kinsa may naikarelasyon di, ha? Nga, bisan gamay, no, ay pagbati, nga mag-zelos. Uy, ako, no, pasalamatan ako. Pag mo sa akong partner, no, kung naman ko iuyab galing. Kung naman ko iuyab galing, mga pangga. Eh, pasalamatan ako. Kaya nag-zelos siya, meaning love ko niya, di ba? Kaya hindi man good name mo mapilang love sa katao kung dili siya magselos. Pero dahil, ba? Muna nga, pasalamat ko 100% ka pasalamat sa inyong partner nga ni Bati nagselos. Kaya nga, no, love mo, no? Siyempre, kisa po ano mga pagang dili mo bati og selos kung wala nag-love ninyo. Walang dakogi mo pasalamat no sa inyong mga partner, no? Balag pasalamatan lang ninyo no ang pagmahal, no? Nga 100% nung gihatag sa inyuhan. Oh. Pasalamatan ninyo, oy daddy, mommy, oh, thank you so much sa pagmahal, di ba? Okay, so salamat dahil sa talenta na. Okay, so may colorful tayo ng nabatan sa Pikas Linya, kinsa kakiniya, sa loob ba yung maying gabi kasi ni Palihon? Eh, palay lang si monitor, sir, na feedback tapo. Palay sa monitor, palay sa radyo.
1: Digitech.
0: Palay lang sa monitor.
1: Kinsa
0: man ni? Kinsa ni? Kinsa ni?
1: Ito next day from Alihal, Carmen Davao del Norte.
0: Ay wow, Jolix ng Alihal. Okay, so unsang may kabalo kong Alihal ko is araw ng Alihal. Ay, dagig baka dahil diyo. Ginahan ko ng mga baka. Hindi ba ng mga baka ko yung mga baka? Okay, so, Jolix guys, mga greetings di ha?
1: Ako yung greet dahil ako mga kaobano nga sila Mr. and Mrs.
0: O sa Mr. and Mrs. kinsa?
1: O, mga saladas nga nagprograma ang Juan Barkas, Kabargayan o kanang Juan, kanunay ko ka Pabino, kasi sila ang programa. Ang labi na kang Mr. Kick, sikat. Sa isang programa po nga Juan, sa ironta ang kamaturan. Huwag iba kung programa digitikla, anindod kayo, baka sayo-sayo, yun yung disco.
0: Yes. Okay, so, o sa may mga event karon diha karon sa may mga programa nato karon gabi una, no? Automatong maabangan diha sa Alihal karon gabi una.
1: Kasi may layipan karon dre sa katong ganahan nga mo ato. Sa layipan. Kanya, napo siguro yung disco ni, pero ako dili mo ko hili kong disco. Ako na nga para, ipahimaro lang po na ako sa tanan nga naikwan, naik mga event-event.
0: Okay. Okay, basi basi bakita ko ni mo diha unya kuhita lang ko. Pero di mo ko sa regular ano, mga ana may mga sayaw-sayaw, ibawal sa kuwain na.
1: Ano ba 'yan, mga kuwain ka sa man?
0: Yes, bawal sa kuwain. Okay, bago na ko na prenatal. Okay, salamat sa pagtawag, ha? Oh, sa may request na bawal muna yung mga love song, ha? Kailangan makagiling pa. Oh, sa balik mo, ha?
1: Tonight.
0: O, sa disco na, dili?
1: Disco?
0: Okay, kisa nagkanta sa tonight?
1: Ha?
0: Kisa nagkanta, ana? Kisa yung, atong singer, ana?
1: Ambot lang, basta kayo tonight na siya.
0: Okay, sige, ha? Atong pagitaw sa playlist, ha? Salamat sa pagtawag. Okay, no, salamat no sa mga taga-Alihal, no, kundi na karong adlaw mga pag nagipaytabo ang ilang ika 66 araw ng Alihal, no. Salamat din sa itong mga municipal officials or sa itong mga barangay officials no, diha sa ano sa barangay Alihal and also sa mga Adran family diha kay Cons, no, nabila ko si Cons Lee sa Adran and Cons Ramsey Adran sa mga Adran family. Thank you so much sa inyong tanan sa diha sa barangay Alihal. O sa itong mga officials, mga barangay officials, mga barangay officials dato diha, ha? Sa ito ang very active itong kapitan o sanan mga kagawad no sa inyong tanan o yung maayong gabi sanan sa barangay Alihan. Okay, so lami kayo ng disco eh. Pero bago sa ko lagi kayo nga. Bago ako nag-prenatal na no, bawal sa. Pero matigalan lang ko yung maabot si Tekla dito no. Ano raman na diba? Okay, so, dito sa to ang text line sa daming mga texter ngayon, eh. Okay, tagantag mga listener. Okay, 140 song, nako, ako'y isang Pinoy. Ibawal yung mga ganun, ha? Kailangan makaano ta, makagiling ta, importante. Gabi din mo mga request 140. Ang kanaga mga request, kailangan na sa mga araw ng kalayaan. Ako'y isang Pinoy. Sa mga yan. Kailangan ng ako mga akong mga ano gano'n. Ako ang mga music is more of disco time. Mga TikTok. Huh? Okay ba? Kaya makagiling ba? Kung mangyana, mga ano naman na uwi. Kung lagi ko nag-playana dyan na kailangan dyan makagiling tamoran ako mga, muna ang mga programa ni Tekla. So, mamaya siguro, after sa kong programa, no, kay DJ Arian yan, no, na yung mga love song, pwede nyo na mapaplay no, ang inyong request. Okay, good PM po. Dito sa taot ko ako si Auntie Gina o si Uncle Jewel Ponce and to all my friends and most especially by someone, Ate Christina Ponce. Greetings coming from Pampatiman ng Makoy. Kay my caller po tayo dawatan sa Pigas niya, kinsa kagini. Yes, hello caller mo. Yung gabi, kinsa ni Palihog. Hello.
2: Kagayan, Lioro Winky.
0: Kagayan? Nabutag Kagayan?
2: Yes.
0: Sure, good girl. Nakakasang Kagayan, ma'am. Hello. Naka sa Cagayan karon.
2: Yes.
0: Okay. So, guys, yung mga greetings po.
2: Greet na ako ang mga halalong pamilya niya sa Iligan City, halalong pamilya niya sa Compostela, Puente Family, Arara sa Pambohol, Aria Bulan sa Pambohol.
0: Okay. So, saan sa magtawag, ha? O sa Merik, ayun ang mga ano, kailangan makagiling tabam.
2: Okay.
0: O, disco kita karon, bawal ang mga love song.
2: Okay, gikumot-kumot ba?
0: Okay, so, ganahan, gigi ka na mga gikumot-kumot. Ako, di ko wala ng mga kumot-kumot. Okay, salamat sa pagtawag. Okay, so, ato lang i-play ha, mamaya ha. Okay, salamat sa pagtawag. Okay, so ganahin ko na siya ka ng gikumot-kumot.
3: Ayaw!
0: Okay, huwag mo kung hindi ka na mga gikumot-kumot. Uy, kamot should have. Okay, so salamat tayo sa mga naminaw ka rin, no? Especially doon sa Cagayan. Imagine Cagayan.
3: Ayaw!
0: Ano yung color? Ito naman sa pitas niya. Yes, hello color, ma. Yung gabi, kinsa ni Palihog. Yes, hello. Kinsa ni?
4: Kaya
0: Bones. Ha? Okay, taga asa man ni?
4: Taga-tubod, Purok 5.
0: Ah, taga-tubod, Purok 5. Again, kasi pangalan?
4: Si Kuya Dodds.
0: Okay, si Kuya Dodds. Okay. Okay, ansa?
4: Pwede mag-request.
0: Okay, sure. Para si Mon, sabay gusto ni mo.
4: Hawak mo ang beat.
0: Okay, hawak mo. Ganang ikag-hawak mo ang beat, ha?
4: Pwede.
0: Okay, abi man ako na sa per, from, the, ano, from the beginning ng kanangan music ba? Hawak mo ang beat.
4: Hawak mo ang beat.
0: Okay, dili man tayo sa kong pamina. Pamina rin ito ni Tekla, ha? Okay, salamat sa pagtaw... Ha?
4: Pwede mag-ret?
0: Oh, so sure, why not? Kwetsi mo mga greting, sir.
4: Greet na ko kung text met sa Davao si Chichi. Sa Insular Village.
0: Akin sa pa.
4: Tagal lang.
0: Okay, so sir, salamat sa pagtawag.
4: Okay,
0: so salamat sa tong caller mga kaibigan ko din na request to siya hawak mo ang brief. Ang brief, ha? Ako, Diyos ko, Lord, at yung mga caller. Oh, yeah. Okay, so again, ang atatik sa numbers, Ryan, 12-175-1291. Again, si Ryan, 12-175-1291. Okay, nga programa, hatod ka rato na diya sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, managed by ni Sir Richard Minor. And also, dito po na sa Aqua B, Blue Repairing Water. Okay, located at Purok 1, Barangay Tuganay. Okay, in front of Barangay Hull. Okay, managed by, Ma'am Princess Victoria Resplander o ni Ma'am Maria Agnes Castro din sa Aqua B Blue Water Repairing. Alam natin sa mga naminaw diha. And also, kinigang programa po ng mga kaibigan. Hatod ka natin ano, kang Sir Tata Laurito. No? Salamat sa mga Laurito family. No? Thank you so much. Okay, so, para sa inyo mga kaibigan, no, normal na baso sa relasyon niya mo ba? Itag zelos, no? Pwede mo mo text or pwede mo mo tawang.
3: Oh, yeah.
0: Okay, para sa inyo, ha, normal na ba? Okay, mo nang ingon mga panggano, ang ubay na dilik man mo bati o zelos. Meaning, siguro, no, ganang dilik mo bati o zelos. Murag ganang, murag may pagbati nga to silang mga partner, di ba? Okay, bisan saon pag ganang, ano bang pagpaselos, no? Diligid mo ba tig-selos? Okay mo nang giingon jud bang ano bang wala ginaramdaman, di ba? Okay, another caller. Tundo button sa pigis na may caller po tayo. Yes, hello mga yung evening kinsa niya. Okay, kinsa ni Palihon? Okay, tawag lang balik ha. Kung matawag-tawag, okay, ay, huwag ipansel, no? Okay, so against Ryan, 12175, 1291. Against Ryan, 12175, 1291. Okay, so dirita na sa ano no sa ato ang nag-request no request siya atong request kanina kay pasensya na po murag dili siya ano dili siya no disco pasensya na po ah texter okay pasensya na po sa ato ang nag-request kanina tonight pasensya na po. Uy, more of ano po tayo ngayon na more of disco po tayo, TikTok, no? So bawal mo na yung mga love song. No? Kailangan na, ano lang ka na, makaki-item. Okay, itong oras, mga kaibigan, alas 6:33 na, kining oras. Okay, hatod ka na ito, no? Sa tuwang Miro Brock One Plant, mga paano sila nagbaligyan bang barato ng mga seedlings. And also, no, nagbaligyan po sila pure nga tabliya sa mga gusto mo parit ni ini. Sa pure nga tabliya, so available ka na doon sa itong himpilan sa mga gusto mo palit, no? Okay, managed by no ni Ma'am Lucia Limostero no, sa katong mga gusto mo pa. O di kayo no, i-PM lang nyo si DJR yan. Okay, barato na kayo itong pure tabia. So available ka na diri mga panggan. O sa itong mga seedlings po na gusto mo palit. Okay, yan. Ano ba siya? Texter, no? 937. Okay, nagapamino ko pirmi sa inyo. Okay, nga naman diliman mo tubag. Asa maka nanawag? Okay, Ditech, magkita mo ni Kahiga sa Station 90.10 years to. Okay, before sa akong programa, okay, siya ang nag-program. Okay, nagkita yun mi. Nga naman. Okay, uy, ma, yung paglanog-lanog no, diya sa Barangay Tuganay. Okay, namino ako mga kasilinganan do, diya sa cemetery, ha? Okay, yung maingon sila. Kasi yung baray na ito, click ko na, naman naman, na ako napit sa public cemetery no, sa Tuganay. Okay, so, ako ang mga, ano, ako ang, ano, nagamig mga silingan diha, no? Subdivision na siya, nagamig mga balay diha. Muna nga, kabalo ko ka nga, matag, kabaranggayan sakop sa itong municipality of Carmen. Kabalo ko nga, kung naman yung mga normal, no, may lubong normal dito mag sa public cemetery. Kung sa'yo ganito, agi sa balay mo, lingin ko, may muling balay ni Tekla. Diba? Okay, di man ko nga, kung di man ko mahadlog kong patay, akong kadlukan ka ng buhi. Okay, ana pa siya, 140. Uy, tagay kong single nga lucky, B. Okay, 140. Okay, sige lang, tamangita ko na nangita diri ato, ikaw akong ihat, ako ikaw akong ihatan, oh, no? Yeah. Okay, so palaway pwede 140 murag murag Thomas sa sige pangita ka text mate. Oh, yeah. Ay nako, nako, nako, nako. Uy, ano pa si Texer 377 Tekla, asa na inyo hadapit, no? Anong mangutay na ka? Okay, to, naramang ko sa tugay na, di ba? Okay, katong ano niya, katong ulay guwapa ng laming oin. Ako na. Okay, miss ko taglaming oin, mangkundo. Grabe niyo ito ba ng mga lisir. Naisa ka beses niya. Okay, na tayo bisita din sa pilay, no? Nangita kang Tekla. Siyempre, oh. Siyempre, papunti din sa studio. Ay, kano si Tekla? Ano, nag-hitupot ka? Natingala ko sa manong sa may klase eh, muna na buro mag nakaminus no kay hindi po tiyang pagtanaw sa ko nara sa duha no pero wala lang saba o sa man nakauyon ka uwa ka nakauyon ay yeah. Ay nako ay nako nako nako nako no mura giingon dyan mga paga daw wagi siya kayon siguro sa ko nara sa duha nga siyempre meet up no siyempre ano man yung surprise ko muna yun muna po kung nanong saba Laya kong nahuna, duha kong nahuna. Okay, si pagtanaw niya sa ko, kay lamid akong tingog sa radyo. Kung saan pagkita na mo, siyempre, naghitupot siya, nagtalaw sa ko, Okay lang siguro ako, bulok. Bulok, okay lang siguro kung ang huna-huna niya, igwapa niya.
5: Ay, ako!
0: Ang sa niya, ang sa niya, kinapagkita sa kong, ang sa huna-huna niya, Diyos ko, boys. Sa ilanggo pa na, ay, pakalaway lang.
5: Ay, ako!
0: Okay, so sa mga kaibigan natin at sa mga kaibigan natin, pagkatong oras mga pakis, alas size 37 na. Okay, so bumalik na kong mga pakas sa mga nadagano sa mga nagbisibisihan o sa mga nagkano na sa mga nanihapon na dekaroon. Kaya mula kong oras sa tigpanihapon na, no? Pero tanong ko lang po, ano bang ulam nyo ngayon? So kailangan na makanagitan, no? Makatawagan na, nakapanihapon na bawal mo na yung mga diet sa karuhan.
5: Ay,
0: okay, so para sa tanan. Okay, so mga nabina, no, para sa inyo to mga kaibigan.

0: So we are back mga kaibigan, oras mga pangganawala 5:51 na, so remaining time is 9 minutes more. Okay, so dali lang gihangpon sa tawang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabang 96.1 and Penet Radio of course, pero po dali sa 90.9 Light FM. Okay, kinigihangpon ang yung DayG, no? Wala yung Digitech lang. Okay, so may nagbabati po dito galing sa itong mga viewers. So, salamat sa mga viewers natin. Okay, ano pa si Walter James Day Bangoy? Oy, shout out Dol Tecla. Yes, no, mayong gabi ka ni mo, Walter. Okay, request kong song B, Rosas by, ano ba ito, East Coast. Uy, ano ha, kailangan makagiling ta, no? Bawal mo na yung mga love song po, no? Okay, ano ba si Well Turning, guwapa lagi ka karoon, Idol Tecla, pag sure ba? Ayag yung jaminga, Well Tur, ha? Ayag yung jaminga. Basi makusita ka, Well Tur. Kaya ito na lang, hapit naman 2027, Weltra, huwag yun ka nagpakita kang Tekla. Ay, nako sa inyo. Ginadjoming, nagiging ko ninyo. Ay. Okay, 157, ano ba siyo? Okay, may color po tayo, lawatan sa pikas linya. Yes, hello, color, mayong gabi ikinsa ni Palihuang. Hello. Hello. Kisama niya.
1: Si Sara.
0: Okay, Sara. O, saman, Sara. Sara, kisa man. That's Sara Duterte. Or, taga-asa ni taga?
1: Taga San Vicente Porok Onse.
0: Ay, taga Barangay San Vicente Porok. Asa na nabanda ang Porok Onse, madam?
1: Ha?
0: Asa na napit ang Porok Onse?
1: Sa Panabo.
0: Okay, sa Panabo. Okay guys, sa mga greetings po. Okay, so pinatay niya, pasensya na po ha. Okay, akong hindi pangutari siya. Asa napit banda sa Banga, asa banda sa San Vicente. Okay, no, salamat din sa tanan-tanan at sa mga naminaw karon once again sa tanan-tanan taga Barangay San Vicente. Okay, diyan na sa mga Buligan family and Manayaga family, no. Okay, text 344. Hi, Digitech Log. Good evening po. Ako rin si Kuya Dodds from Tubod, Carmen. Okay, pwede ka tong naghanap og text meet ako na lang, no? Okay. Okay, so mamaya lang po ha, itong ano, 344. Salamat po, 344. Okay, ano pa si 140? Naglibog ko aning 140. Okay, tagay kong single lucky, tagay kong single mom, ha? Masamang yun niya,
2: ha? Ayaw!
0: Okay, naghanap po siya ng single mom, then naghanap po ng single na lalaki, naglibog ko niya.
2: Ayaw!
0: Okay, masamang yun ang imuha, di ay lalaki ba or babae, ha? Okay, 937. Okay, nagpamino ko permi sa inyo. Okay, salamat ka rin mo, texter 937. Okay, and also, no, sa mga nabida po na kang Joel Dayanap, no, diyan sa Porok 4, or Porok 48 to Garnay. Salamat na kang Joel Dayanap, no, namino ko rin si Joel Dayanap. And of course, no, kang Nel Carcosia. And kang ano ka Jubel Tutor na minaw karon, thank you sa inyong tanan ha? Okay, galing kang texter, okay, 140, lucky ka ni nga number po ha? Okay, salamat ka ni mo no texter ha. Okay, once again, salamat kang Welter James Dave Bangoy, salamat ka ni mo Welter. Okay, so wala kita oras mga kaibigan, itong oras mga pang okay, may nagpahabalog dato sa ring internet. Okay, okay, ibaba niya. Pasensya na. Okay, so wala kita oras na. Pasensya na po. Ano ba ito? Ang kulit mo. Okay, so ito kasi basing mangluod ni. Yes, hello, caller. Kinsa ni Palihuang? Hello? Yes, kinsa ni?
3: Jerick?
0: Kinsa ni, hello?
3: Jerick.
0: Jerick, saka saan po ba?
3: Hindi po, video ko.
0: Taga?
3: Porok
0: 18
3: sa San Vicente.
0: Ay, taga Porok 18, okay, 18. Okay, single, married, or wala yung asawa?
3: Live-in partner.
0: Ay, live-in partner. So, meaning single pa kayo, pa'y nakasal. Okay, good. So, mga greetings, sir.
3: Greet ko sa mga asawa dyan, si Merlin. Tapos, greet po ko sa silingan ako, si Gagang, o si Cindy, o si Janjan, o si... Papa, okay ang mga bata, si Koy-koy. Si anak ko ni Cindy nga si Atan. O si Jaden. O maura to, si Yara.
0: Okay, salamat sa pagtawag, ha? Okay, so salamat sa tungkol. Ito yung oras, mga kaibigan, sa mga tungatawag, no? What? Di na tayo mga dawat ang caller. Grabe ng color karong ano, karong adlaw, no? Sa dagandang call. Salamat din sa mga naminaw, ha? Okay, nagpasabot yun na siya, mga pag nagpaminaw, yun mo. Thank you sa talagang mga call sa mga nag-chat po, no? Or sa mga nag-text na wala na ito na-play yung mga request na pa siya. Kaya libid na itong oras. Then, ugma po na si Marigapon nga oras mga pangga, no, sa Tarantanan, sa itong mga sponsor. O kaya di ano kang Sir Richard Binor and also di po ano kang Ma'am Agnes Castro and Princess Victoria na sa Aqua B Blue Water Filling Station. And also di po ano kang Sir Tata Laurito, salamat. Ha? O da sa Mirobro Plan Planto, salamat din ano kang Ma'am Lucille Libosnero. And sa Tarantanan po nga mga namino sa pagkatabay sa dalawang oras, salamat sa Tarantanan. Okay, sa kalan sa itong buta na itong Big Boss, once again, salamat din kang Attorney Ulysses Alabaw. And also, sa itong station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. O sa itong technical gubernata sa Pikas Lawak ni Sir Kevin. O sa itong mga kauban. O sa Tarantanan itong mga, ano, sa mga viewers po.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

0: are tuned in into special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. All right, atong oras mga kaibigan, it's already 7:13 in the evening, and welcome sa tuang programang Night Express. Ikaw ba ninyong DJ? DJ Aryan. So maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karong orasa, no? Ayan, so maayong gabi sa tanan. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira karon sa Kibawi Bukidnon, kay connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So maayong gabi sa mga listeners nato dira sa some parts sa Bukidnon, and sa to ang mga staff nato dira sa Light FM sa 94.3 nila Tatay Paeng and Sir Kelvin. So maayong gabi diha kaninyo mga sir. So maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karon, no? Sa mga nang laba. Lamay mang laba basta gabi.
1: Ayan!
0: Sa mga nagluto pa, and sa mga nanihapon na karon, no? Ayan, so maayong gabi sa tanan. Happy tune in sa tuang programa Night Express. So banin niyo si DJ Aryan, no? Sa tuang programa sulod sa duha ka oras, 7 PM to 9 PM. Adlang Lunes, July 13, 2026. Lunes na sad, no? So, nalirin andagan sa to ang panahon, mga kaibigan. Sunod ani, mag-December na po. Bila na lang katulugan, mga kaibigan, per months na po.
1: Ayun!
0: Dito man matigulang jud ani, no? So maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karon all the way from Kapalong, Santo Tomas, Talaingod, and diri sa Panabo City, of course, at kung asa na himutang ato ang istasyon diri sa Light FM. And sa mga listeners pod nato dira sa Davao City. Maayong gabi sa tanan. So more on love song music po tayo ngayon. So kung namoy mga song request, namoy mga greetings, mga panawagan, birthday greetings. So happy birthday sa mga nag-birthday karon.
2: Happy birthday!
0: So i-text na nasa tong text line number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Naka-Facebook live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So makita ninyo si DJ Aryan na naka-live karon. Comment na mo sa to ang comment section kung na may mga song requests. Love song lang po na to ang isang request, na may mga greetings, mga panawagan. Ayan, so comment na mo sa to ang comment section. So nana day nag-comment sa to ang comment section. Kaabti ka to ang mga listeners, no? So daghang salamat sa mga nag-watch sa to ang Facebook live karon. Time check, it's already 7:16 in the evening. Kung kining oras sa hatod ka nato sa tuang sabon na Kutis Mistisa, sa mga gusto mo gamit sa tuang sabon, mga kaibigan. Kung namoy mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads, kung oily mo face, sama ni DJ Aryan, and namoy mga acne, so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. Pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalakian, na sila yung mga pimples, mga acne. Available na diri sa tong istasyon and sa dool po nato ng mga butika, and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And sa to ang Kiss Fragrances Perfume, nalimot na si DJ Aryan. Ito ang very humot and affordable na Kiss Fragrances Perfume. So gamit na mo sa to ang Kiss Fragrances. Perfect kay ni pang regalo sa mga nag-celebrate og birthday, sa mga nag-celebrate og anniversaries, mansories, wedding anniversaries, and kung namoy mga uyab no, hala, sige, hatagin ninyo og kanang Kiss Fragrances para kung mag-uban mo or mag-date-date mo, umot mong duha. Long-lasting jud ang kahumot sa tuang Case Fragrances Perfume. Available diri sa itong istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Pagkat magsabon, nakutis mistisa diri sa itong istasyon sa Panabo City na amoy free na 3 ml sa tuang Case Fragrances Perfume. So na ay nagtawag no sa tuang pagbalik unya makaibigan dapat ta mo dawat og call sa mga naay magpa-song request amoy mga greetings panawagan i-text lang sa na sa tuang text line number 09121751291 09121751291. Okay, so mag-public service sa tagi panawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anak karon sa kustudiya sa Docosugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, kahamog ipangita sa Nyuhang Banay. Bisitaha sa Docosugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, ug i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover, na siya karon sa Docosugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Time check, it's already 7:19 in the evening. Ug kining oras sa hatod kanato sa EXL Life and Herbs. Sa mga gusto mo avail sa tuang papremyo sa EXL. So natay promo mechanics mga kaibigan. So how to join is, first step is kailangan mo mo purchase og EXL products worth of 200 or more. So basta 200 or more. Isa na siya ka, kung 200 gani is equivalent to one entry na siya. Kung 400 din yung i-purchase, worth of two entries, and 600 is three entries, and so on. Una siya ang step 1. Ang step 2 is, fill out your entry. So, ibutang ninyo sa envelope no as proof of your payment or sama na siya resibo na nipalit mo sa tuang EXL products worth of 200 or more. So, isulat po din nyo dito ay nyo ha. Full name, complete address, or contact number. So, dapat full name jud, pati po din yung address and contact number, and then i-drop inyo hang entry sa kung asa man mo nahimutang mga kaibigan mo, asa po located ang Infinite Radio na station. Kung diriya mo sa Panabo mga kaibigan, kung taga Panabo mo is located lang atong istasyon diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, gilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, na may makitaan na doorbell. Doorbell lang mo mga kaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Okay, basta mo to siya mga kaibigan, no? Dapat complete details jud inyo hang pangalan, address, and your contact number. Time checked, it's already 7:21 in the evening. Okay, so nya natamo dawat og tawag mga kaibigan, no? Dira po na sa pagbalik nato unya. Dira po nato basahon ang mga nag-comment sa tuang Facebook Live and sa mga nag-text. Time checked, it's already 7:21 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Ikaw Ang Iibigin Ko by Joss Garcia, and we will be right back.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Hi Dong, happy anniversary. Alina?
2: Kuan ka, pas lang sa aday. Kay murag luya man.
1: Atong Pasko ug New Year, wa jud ta kapabuto nya karon anniversary nato. Wala na sab.
2: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
1: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
2: Para asa man aday?
1: Ang Terramax capsule with a macaroon. So palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
2: Ano day? Ali na!
3: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tuwang programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:30 in the evening. Kung kining oras, hatod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo palit mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees sama sa cacao, durian, lansonis, rambutan, o guban pa ng mga grafted seedlings. So, available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ilahang nursery, mga kaibigan, is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Makontakt ninyo sila, silang contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tuwang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga gusto mo palitug ka na tablia, no? Mahilig mo magchampurado natay Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. Sa wala pa nakatod sa itong istasyon, mga kaibigan, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, na mo'y makita na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagan mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Okay, so ako din ginagreet di ay no ang mga bagong tropa ni DJ Aryan. Ayan, so ako din gina-shoutout sila, Uncle Rigor Puntivit, Puntividra. Okay, so pasensya ka, naglisod o detox si DJ Aryan. And kay Uncle Romy Imbudo and si Uncle Arnold Tayabas. Ayan, so naminaw sila karon, no? So before ko nag-onboard ka ganina, mga kaibigan, ano sila na DJ Aryan i-shoutout jud me. So na-shoutout na tamo, no? Atong mga listeners all the way from Barangay Kabili and Barangay Salvacion. So na ay mga bagong tropa si DJ Aryan. Ayan, so daghang salamat sa pagpaminaw, no, nila Uncle Rigor, Uncle Romy, and kay Uncle Arnold. Ayan, so na-shoutout na dyan si Uncle Arnold kay reaction dyan siya ka kapangluod sa kuha kay Wadon. Ako siya gi-shoutout kagahapon. So, dili na tamangluod ang kulha kay na-shoutout na tika karon. Ayan, so, daghang salamat. Okay, so, naatay caller. Hello, maayong gabi eh.
1: Hello, DJ Aryan.
0: Pwede palayo kagamay si Muhang Radyo. Sir, kay nag-feedback ta?
2: Oh, nalagin ko nila sa ato.
0: Ay, okay na palo. Ayan, so kung manawag mo, mga kaibigan, palayo lang gamay sa radyo kay para dili mag-feedback. Sakit kay sa dalunggan, no? Dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Kay Jong Horos, hi DJ Aryan, good eve. Pa-request nga ako ng kantang Kung Akin Ang Mundo by Eric Santos. Salamat DJ. Okay, so ito ang i-play mo niya, sir. Sir Jong Horos and kay Silda Caballero Lingaw-Lingaw. Good evening DJ Aryan. So good evening po kay Ma'am Silda Caballero Lingaw-Lingaw and kay Sir Ray Caballero Lingaw-Lingaw. Kasawa dyan ni sila. Hi, hello DJ Aryan, good evening. Pa-request ko og love song Power of Love. Salamat from Calatrava, Negros Occidental. Okay, thank you po for watching sa tuang live karon all the way from Calatrava, Negros Occidental. And kay Mario Cruda, hello DJ Aryan, shout out from Davao Oriental. Request kog song Out of the Blue. So ito ang pangitaon sa ito ang playlist, imuhang request na song Sir Mario Cruda. Okay, so natay caller. Hello, maayong gabi eh.
3: Maayong gabi eh, Didi Aryan.
0: It's you again, Fatima. Kamusta man?
3: It's me again.
0: Okay, daga salamat sa pagtawag, Fatima, no? Kamusta man itong panahon dira sa Mako?
3: Panahon dira sa Mako, medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Sama sa kabugnaw sa tingog ni mo.
0: Okay, so maura to. Okay, so kamusta man na to ang panagat karon, Fatima?
3: Ay, okay lang kayo ang panagat, at least nakauli ang ako ang akong palalab sa ilahang lugar na 50.
0: Ah, so nag-uban na mo karon?
3: Wala pa.
0: Ay, wala
3: next
0: pa.
3: Next week.
0: Ah, next week pa.
3: Na sila sa ilahang ron, panabor.
0: Okay, so unsa man imong mensahe kay Ate Christina?
3: Ang ako alang mensahe sa iya ha, paglangping lang siya kanong nai o para ko sa iya ang kiran o sa iya ang lupan.
0: Ay, grabe na yung gugma, nag-uros-uros kay gikilig si Fatima.
3: Pilig lang ko si Ate Christina, sa minaw man ko, sige na katawa ron.
0: Sana all. Okay, so maayong gabi kay Christina na naminaw karon. Okay, Fatima, unsa man imong song request or naba kay mga greetings?
3: Ay, ubit ko sa mga amigo, gawas ko sa iyon ko ay niguli, inagawas na ko ito.
0: Sige, go ahead sa imong greetings, Fatima.
3: Ay, greet din ako akong mga friends, si Jay, si Joy, Letchen, si Daishan, si Loverboy, o si Yang Palalab, si Christine, o si Uncle VR, si Ate Brenda, o ilang anak, si Jessa, o si Ate Lina, o si Joel Ponce, o sa ako ang someone palalab, si Ate Christine, ako si, I love you, please.
0: Okay, so nagasalamat sa pagtawag, Fatima, and kay Ate Christina na namina karon all the way from Panabo City.
3: Yes. Mag-request ko, kanta dito yung
0: Arlan. Okay, unsa man na siya nakanta, Fatima?
3: Lover's Moon.
0: Lover's Moon. Kinsa may nagkantaan na, Fatima?
3: Kinsa may nagkantaan na?
0: Muna ron, kaya ito pa ng pangitaon. Okay, so ato lang na siya pangitaon, no? Ito ang i-play unya kung ma-play.
3: I-play ko din si Arian, grawe mo.
0: Okay, pangitaan.
3: Play akong kanta ba?
0: Pangitaan na tunig paagi na ma-play ni siya, no?
3: Oh,
0: basta palit mo sa itong Arian's Best Pure Tablia kung makabisita mo diri sa itong istasyon. Ayoy!
3: Palit din mo din yung tablia, kaya magsakurado mo yun.
0: Oo.
3: Palitan ko na huwag tulad na good
0: vibes. Ay, oh, perfect combination na siya.
3: Oh, nasikwati na yun.
0: Yes, oo. Okay.
3: May nakasikwati ni si Arian?
0: Ha?
3: May na makasikwati?
0: Muinom, uy! Wani pili si DJ Arian. Ay, kape lang dahi. Dili nagkape si DJ Arian. Oo.
3: Oh, kala lang. Pati kay Lami.
0: Sikwati o Lami, dyan na siya. Yan, nai po tumaya da yun.
3: Oh, wait po tumaya. Pambuntag lang siya.
0: Oo, pambuntag. Alam eh, gutom inoon. Alam eh, inoon eh, ikaw nung po tumaya.
3: Okay, husband ka na mag po tumaya, puhon.
0: Ah, sige, puhon.
3: Okay,
0: nagasalamat, Fatima. Okay, nagasalamat sa pagtawag. Fatima ng Mako Davao de Oro. And so maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato that are all the way from Mako Davao de Oro. Okay, so natay another caller tubago nato ni. Hello, maayong gabi.
4: Maayong gabi, DJ Arian.
0: Maayong gabi, sir. Tagasa ni and unsay pangalan nato?
4: Taga Salvacion, Purokdos, Panabo City.
0: Purokdos, Barangay Salvacion. Yes, sir. Unsa man ang ikalagad ni DJ Arian?
4: Magpasalamat lang ko sa pag-shoutout nimo sa among tulo, labi na katungduhan akong mga kauban ng mga pakno ng mga driver. Karon naminaw dito silang duha.
0: Okay, nagasalamat, sir. Si Kuani, si Uncle Arnold.
4: Yes.
0: Thank you for calling, Uncle. And shoutout na jud ka, Uncle, ha, dili.
4: Oh,
0: dili namang loon.
5: Ayoy.
0: Happy na ka.
4: Salamat.
0: Happy na ka.
4: Happy, oy! mag-request og song para sa duha ka mga patno?
0: Pwede kayo ka ng love song lang, Uncle, ha?
4: Oh.
0: O, sige, yun sa may title.
4: Almost Over You.
0: Almost Over You. Kinsa may nagkanta, ana?
4: Sina.
0: Sina?
4: Stone man yata.
0: Okay, ato lang ang pangitaon sa to ang playlist?
4: Sige.
0: Almost Over You.
4: Oh, daghang salamat. Kita kits na punta ug mapuhon dito sa may crossing.
0: Gamaw. Okay, daghang salamat sa pagtawag, Uncle Arnold, na naminaw karon ang mga bagong tropa ni DJ Aryan. Yes po, ato anang i-play unya imuhang request na song. Okay, so dirita sa mga nag-text. From 972, good PM DJ Aryan, naalang ko ipahibalo kang Arlhen Baudon, taga-Andili Mawab. Iyahang cellphone nga nawala, nakita na Grace nga taga Kadunan Mako. Kung nakadungog ka, tuwa kang Grace. Sa nawad-an og cellphone karon, no? Imuhang cellphone karon kay naa kay Grace na taga Mako. Kay Arlhen Baudon, imuhang cellphone is naa kay Grace na naa siya karon sa Mako. So safe na imuhang cellphone, sir. I-contact lang siguro si Grace, no? Aba kay contact number ni Grace kay para mahatag niya imuhang cellphone. From 344, hi DJ Aryan. Good eve. Pwede ko request og song Lason Mong Halik, Kuya Dodds Dini from Tubod, Carmen, Davao del Norte. Okay, so daghang salamat kay Kuya Dodds na namino karon all the way from Tubod, Carmen. So ato na i-play mo hunger request na song, Kuya Dodds. And sa tong texter 157. Mayong gabi DJ Aryan, request kog song Baby Ko by Zandro. Salamat sa pagbasa DJ Sara Dini, taga San Vicente Purok, Once, Panabo City, Davao del Norte. Maulang DJ, salamat. So, daga salamat kay Sara na namino karon all the way from Barangay San Vicente. And so, maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa Barangay San Vicente. And ako din ginapatimbaya. Ako din ginagreet din Kabusaw family na namino karon and Madria family all the way from Barangay San Vicente. From 812, good evening DJ Baby Aryan. Pwede ko mangayo og textmate. Pauni, ako ang number. Ako Dini, si Jeff Rocks. Okay, so naay nangita og ka textmate, no? Sa man imo hang gusto, Jeff Rocks? Single mom or dalaga, unsa may kuan age limit ani, wala, basta nangita lang kag ka textmate. So nangita ka textmate si Jeff Rocks, tag-asa man ni si Jeff Rocks. So iyang number is 0938 48 02812. Again, iyang number is 09938 48 02812. So otong number ni Jeff Rocks, nangita siya ka text me. From 753, power evening DJ Aryan, pa night express ko ni Venus Villadar nga tua sa Bogo, Cebu. Nagwork, request ko love song, Power of Love. Salamat gikan ni Ray Caballero, lingaw sa Calatrava, Negros Occidental. So, daga salamat kay Sir Ray Caballero, lingaw na naminegros kay Venus Villadar na nakaroon sa Bogo, Cebu. So, dito daw siya nag-work. So, ato na i-play mo hunger request na song, Sir Ray Caballero, lingaw. Nate another caller, hello, maayong gabi eh. And, kung sa'y pangalan na to?
5: Arnel.
0: Sir Arnel ng Barangay Luna. Asam na dapita, sir?
5: Kapalong, ma'am.
0: Kapalong. Ayan. Talaga salamat sa pagtawag, Sir Arnold ng Kapalong. Unsa man ako ang ikalagad, sir?
5: Sir, kung kanta mo.
0: Yes, sir. Unsa man na siya nakanta, Sir Arnold?
5: Ako naman muna.
0: Ako naman muna. Kinsa may nag... Yes po. Kinsa nagkanta ni sir?
5: Atong original lang.
0: Kinsa may nagkanta ni sir?
5: Babae siya, ma'am. Babae siya.
0: Ah, babae. Babae, ilang taon po? Babae, hayop ba to? Basta, okay. Ito lang na pangitaon sa to ang playlist, sir, ha?
5: Kanina, pang-i-play, mama.
0: Okay, sir. Ito na i-play on niya. Nagang salamat sa pagtawag, sir. Wala.
5: Pwede mag-read, ma?
0: Okay, sir. Pwede kayo. Go ahead sa mga greetings. Okay, sir. Go ahead, sir.
5: Mayroon na ako akong mama Elinda na nagbutupiyon. Kanyang tagloko, may. Tawag akong ate na nagbutuan na sila karoon. Hindi ka sila sibo. Hindi pa, ikod o kanyang malinaw. Ang tayo mo rin ate, iya. Mara ito, ma'am. Salamat. Salamat, ma'am.
0: Okay, dagang salamat, Sir Arnold, na namino ko ron all the way from Arnell ng Kapalong. Ayan, so nga salamat sa pagtawag. And sa mga listeners nato dira sa Kapalong, sa Santo Tomas and Talaingon. Ayan, so maayong gabi sa tanan. And kung asa man tutob madungog ang tingog ni DJ Aryan karong gabi una makaibigan, so maayong gabi sa tanan. Time checked, it's already 7:47 in the evening. O kining oras sa hatod ka nato sa JK's Marketing. Ito ang Mega Pure Herbal Coffee and itong Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo palit sa mga produkto sa JK's Marketing, available na diri sa itong istasyon and available po sa mga dool nato na butika. And sa mga gusto po mo palit sa mga produkto ni Nong Lading, ayan, so available po na diri sa itong istasyon. So wala po nakatood kung asa itong istasyon. Located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Ayan, so saka lang mo sa second floor, turn left, na may makita na doorbell. Doorbell lang mo kaya para matagal mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Time checked, it's already 7:41. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungog punta sa 90.9 Light FM and sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Lason Mong Halik by Katrina Vega.

0: Express.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, mga to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo tong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag nila ha. So mo to nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusto, gagmay pa sila. Naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa misudan. Bisan og bahaw nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa groomit. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
2: Groomate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wais to the go, groomit na!
3: Pailaila ang pinakabagong kape.
4: Pinakabagong kape.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
3: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang pantay.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:08 in the evening. Huwag kining orasa, hatod ka na to sa JK's Marketing at ang Mega Pure Herbal Coffee at ang Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo palit sa mga produkto sa JK's Marketing, available na din sa itong istasyon and available po sa mga dool nato na butika. Og sa mga gusto mo palit sa mga produkto ni Nong Lading, no? Available po na diri sa tong istasyon. So wala pa nakatuod diri sa tong istasyon, mga kaibigan, diri sa Panabo City. Located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left. Na may makita na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa to ang EXL Life and Earth.

0: sa mga gusto mo avail sa tuang papremyo sa EXL. So, nasa'y promo mechanics. So, ang step one is, kailangan mo mo purchase o EXL products worth of 200 or more. Every 200 worth of isa na siya ka-entry. And then, kung 400 inyo i-purchase is worth of kung ano siya, duha ka-entry. And kung 600, tulo ka-entries and so on. So, step 2 is fill out your entry. So, isulod niyo sa envelope, mga kaibigan, as proof of payment or sa panarisibo na nakanang nimpalit mo sa EXL products worth of 200 or more. So, isulat po din nyo sa envelope, mga kaibigan, inyuhang full name, complete address, and contact number. I-drop niyo yung entry sa nearest drop box location sa Infinite Radio Station kung asa man mo nahimutang. Kung tagapanabo mo, mga kaibigan, sa itong istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left. May makita na doorbell lang mo, mga kaibigan. Basta dili lang ninyo malimtan ang inyuhang complete name, inyuhang complete address, and inyuhang contact number. Time checked, it's already 8:11 in the evening. Mag-public service at tagi panawagan ang mga pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga nakaroon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamugi pangita sa inyuhang banay, bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Pugi text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Okay, so dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Naka-Facebook Live ta karon, mga kaibigan, sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291. So, basahon na ito ni mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Ray Caballero Lingaw-Lingaw, DJ Aryan, ako ng mama si Silda Caballero Lingaw-Lingaw. Ihasa nagpuyo sa Negros Occidental, Calatrava. Abi na kong imuhang asawa, sir. Si Ma'am Silda. Imuha man dayong mama. Okay, so, pasensya kay sir, ha? Kay Peras, magun mong kapilyedo. Ayan. So, nagsalamat po. And kay Rani Tampos Campasas, good evening DJ Aryan, shout out sa tanang vendor sa Balutan, New Pandan, Panabo City. So maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato karon dira no sa Barangay New Pandan, Panabo City. Ato ang mga balot vendors na naminaw karon. Ayan, so maayong gabi sa tanan. And kay Jonathan Suelto Tampos, hello, good eves, Miss DJ Aryan. Ako i-greet ako mga kauban nga mga president sa Toda Tricycle Drivers sa Panabo City, sila Secretaria Family Manglangit. Manglangit Family, Taclobos Family, Navarro Family, ug among purok leader sa Santo Niño Purok Tres Carmen, si Perla Swalog, Treasurer Ruby Junjuran, Inday Ating, Edwin Joy Hermosa Family, Ukat Family, De La Cruz Family, ug sa tanang namino karon ang nagreet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen. Request kog song Problemang Puso, thanks sa pagbasa. Ayan, so, salamat kay Sir Jonathan Suelto Tampos na minokaron all the way from Barangay Santo Niño, Carmen. So, mudagan ng Barangay Captain si DJ. Sister Jo tampos no kay daghan kay siya gipang shout out.
1: Ayoy.
0: Iyahang mga kabara sa lang mga kabarangay. Kabarangay. Pati sa ilahang treasurer, sa ilahang kuan sa pani, secretary nila. So, mayong gabi sa tanan. Kay Leo Labadan, good evening, shout out baby Zachary Aiden Labadan, Mama Lucia, Papa Pableo, Iksoon Leon siya, Leia Pableo Jr. Thank you. So thank you for watching sa tuwang live karon, Leo Labadan. And kay Elsie Bailosis Libutan is watching. So, dagang salamat sa pag paminaw, no? And sa pagtanaw sa tong watch, pag-watch. Unsa naman ni si DJ? Katulog na si DJ Aryan. So, thank you for watching sa tong live karon, NTLC by Losses Libutan. Good eves, DJ Aryan. Request kog song, Paligaw-ligaw tingin. Okay, so ato ang pangitaon sa tong playlist, NTLC. Imuhang request na song. Ayan, so kamusta naman murag? Wala na tagkita, 1 week na. Ayan, so shout out sa Libutan family all the way from La Paz, Carmen. Okay, so dirita sa mga nag-text.

0: from 744. Hello DJ Aryan, good evening. I-greet ko sa akong mga silingan, sila Gagang, Cindy, Atan, Jaden og sila Tata Koy og Khalil og Janjan og Long Koy family sa lipod og most especially sa akong asawa nga si Merlin nga nagkaon. Jeric Diaini from San Vicente Purok 18 Panabo City. Request day kog song. Ah, okay. So, imuhang request na song po is pang Sunday lang ni siya. So, pwede ka mag-request og lahi na song. Basta love song lang po. So, maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato no. All the way from Barangay San Vicente Purok 18. So, maayong gabi sa tanan. From 482, hi, good eves, Miss DJ Aryan. Ako, i-greet ako mga kauban sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City. Panagsagan Family, Salino Family, De La Cruz Family, Madera Family, Tobias Bato Family, Abiledo Family, Jimboy, Sally, Wawi, Kem, Amor, Denden, Vilma, Ismael, De La Cruz Family. O sa tanang na lang na Mino karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok, Tres Carmen. Request kog song Knife. Thanks sa pagbasa. Ayan. So, nga salamat kay Sir Jojo Tampos na Mino karon all the way from Barangay Santo Niño Carmen. And ginagreet po dahil ako no ang mga kaubanan niya sa Ratsada Toda Tricycle Driver diri sa Panabo City. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga pedicab drivers nato na naka-tune in sila sa tuang programa karong gabi una no. Ayan, so maayong gabi sa tanan. From 429, good PM DJ, shout out ko sa akong apo si Car Adam Kate, Kata Kent, Family Ponce, Christina, Mary Ann, Jovelin, Nanay Gina, Purok Tres, Galagala. Request kog song, Iniibig Kita. So, dagang salamat kay Nanay Gina na namino karon all the way from Galagala. Ayan, so, naminaw nato dira sa Galagala no. So dool ra na dira sa tong istasyon. Sa mga gusto mo tawag no atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Happy tune in sa mga namino karon all the way from Barangay Gredo and Barangay Salvacion and sa Barangay Kabili Panabo City. So ragantag mga listeners dirang dapita and sa mga listeners wo nato dira sa Ibanez Subdivision, Barangay Santo Niño, Panabo City. Natay mga listeners dire sa may barbecuehan, sa may lechonan, and sa may ulingan, and apoy ka ng food stand dire dapita, no? So, natay mga listeners dirang dapita. So, maayong gabi, sa tanan. Natay caller, hello, maayong gabi, eh. Hello po, maayong gabi, tag-asa ni N. Unsay pangalan na to? Franco ng Tagum City. Palayo lang kagamay sa imuhang radyo, sir, kay nag-feedback ta. Okay. Ah, naglanog-lanog ta dira sa Tagum City. Okay, so daga salamat og na call ended. Yeah, so tawag lang balik Sir Franco from Tagum City. Itong oras makaibigan, it's already 8:20 in the evening. Kukining rasa hatod ka nato sa sabon nato na kutis mistisa sa mga night pimples, mga dark spots, mga whiteheads, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, and kung namoy mga acne, so gamit na mo sa to ang sabon na kutis mistisa. Pwede kayo mo gamit ato ang makalalakian sa tuang sabon. Ayan. So sa mga gusto mo palit sa tuang sabon na kutis mistisa, available na diri sa tuang istasyon and available pod sa dool nato na butika and sa mga taga Kibawi Bukid noon. So available tong sabon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukid noon. Ito tuwa lang ninyo ato ang istasyon dira no. Nakalimot ko kung asa to na unsay location sa to ang istasyon dira sa Kibawi Bukidnon no. Sa tuwa lang ninyo dira sa 94.3 Light FM. Si Tatay Paeng and si Chris Tendero. Ang tenderong hindi nagpapautang kasi nga wala siyang tindahan. Mao pa'y mangutang. Ayan, so ganahan maminaw si DJ Arian kay malingaw ko kay siyempre, mailhanin mo imuhang kung swerte ba kakaroon kung sa may kanang lucky color for today. Ayoy! So, mayong gabi kay Chris Tendero and kay Tatay Paeng karon. Mayong gabi niya kaninyo mga sir. So, na-call-ended na po ang nagtawag. Sa mga gusto mo tawag, again, atong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Okay, so Natay Color, hello, maayong gabi eh. Hello, taga-asa ni and unsay pangalan na to?
1: Taga-kali, Carmen Cotabato, ate si Raynan Miranda.
0: Sir Raynan.
1: Oo, ate.
0: Taga-asa ni si Sir Renan?
1: Taga-kali, Carmen Cotabato.
0: Cotabato. Ayan, so nagasalamat sir sa pagtawag. Kamusta man itong panahon dira sa Cotabato, sir?
1: Okay lang. So, ulan-ulan.
0: Ulan-ulan. Okay, so, unsa man akong ikalaga diha kanimo, sir? Na ba kay song request? Na ba kay mga greetings?
1: No, greet lang ko.
0: Ah, sige, sir. Go ahead sa mga greetings, sir.
1: Yung nako si Arjun Pinsalis Yaga Dato Mawab o kay Nina Aga Dato si Dior kay Dinosaur o kay kung sa pamilya niya Garcia o sa kaninang kulong na kaila na ko diya o Rex Benmanson.
0: Yes, sir. Unsa man ana song?
1: One. Among I Can't Let Go.
0: I Can't Let Go. Kinsa may nagkanta na, sir?
1: Air Supply.
0: Air Supply. Okay, sir. Atuan nang i-play mo hang request na song. I Can't Let Go by Air Supply. Okay, nagkasalamat, sir. Reyna na namino karon sa Cotabato. So, dagang salamat to sa mga listeners na to dira sa Cotabato. Time checked, it's already 8:24 in the evening. So, padayon ta sa pagbasa sa mga nag-text from 860. Good PM, DJ Arian. Pwede request song kahit di mo alam. Purok 3B, Santo Niño, Carmen, Davao del Norte, Jimenez Family. Ayan. So, dagang salamat sa Jimenez Family na namino karon all the way from Purok 3B, Santo Niño, Carmen. From 200, mayong gabi, DJ Arian. Pa-shoutout day ko, ako di ay si George Mil Trocillo Cahegas, taga Carmen. O 26 years old, taga Carmen, ang ita day ko, ka-textmate. Sakto. Pero kulang pa di ay, sir. Di pa di siya sakto.
2: Ayoy!
0: Sorry, usaman mo hang gusto. Single mom? Ilay edad po. So, nai nang itawag ka textmate siya si George Mill. Si sir... Okay, tigunsan ni mo si sir... Sir... Okay. Basta, taga Carmen siya o 26 years old. Nangita siya ka textmate. Okay, so iyahang number is 0955-0581-200. Again, iyahang number is 0955-0581-200. Nangita siya ka-textmate. He is 26 years old. From Carmen. George Mil Trocillo Cahegas. Okay, from another texter from 389. Hi DJ, request kog song kung pwede lang by Yorika. Okay, so ito ang pangitaon sa tuang playlist si Mohang request na song. Texter 389. From 730. Hi Ate Aryan, greet na ko si Arlene Gonzales diha sa Mawab, Davao de Oro, May Caredo Vicente ng Davao del Norte, Mi Soliba sa Dalag Arakan, Toto Foras ang nag-greet, Renan Miranda. Ate, si Renan Miranda, paki-air sa ako ang number, bai lang. Wala'y pili sa edad. So, yahang number is 0981-41-82730. Again, yung number is 0981-41-82730. So, siya si Renan Miranda, nangita siya og ka-textmate. So, wala doy kuan, pili sa edad. So, nangasalamat kay Sir Renan Miranda. Time checked, it's already 8:27 in the evening. Ayan, so naghantag mga nag-text karon. Well, tiwasunog basa mga kaibigan. From 662, hi DJ, request kog song, Binata ng Puso. From 140, idol, tagai kog friend. Hi idol, tagay kog friend kanina number. Daghan jud nangitag ka textmate karon. So naana po'y nangitag ka textmate, ka callmate, friend. So ano ihang number mga kaibigan? 0935-0596-140. 0935-0596-140. So kung mangita gani mo friend, dapat complete details sama sa pangalan, complete address, pilay edad ninyo, and then sa inyo ang gusto. Kung nangita mo friend, sa babae ba, lalaki ba, single mom or single dad ba inyo ang gusto, pilay edad, sa age limit, para kompleto, Ricardos. Kailabay uban kay mamili po, no? Dapat complete details. Ayon! Yeah, so sa mga nangitag ka text make diha no, ikumpleto inyo hang personal details para kuan ba, and sa inyo hang qualifications kung sa inyo hang gusto kung nangita mo ka text make. Okay, itong aras mga kaibigan, it's already 8:29 in the evening. So, babalik lang tanya tawag-tawag mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNR Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM. Kibawi buktunon. And we will be playing the song, The Power of Love by Celine Dion. And we will be right back.
2: Sleep and tight. Night X.

0: Express.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Ginit niya o das ko ni Destudela.
3: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
2: A Power 10 o coffee, clay gel.
3: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
2: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko o mga tulo ka simana, nagpa-BP ko, normal akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gid. As in normal na. Kaya og magpa-BP ko sa una taas, si kay kong BP. Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang mitisting gid ko, nipalit gid ko. Tulo ka simana, ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Ready, 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang, pabipin ako, na normal din siya. Munang, mong gina ako, testimony pa, salamat, tika ko sa inyong produkto.
1: Power 10 Probio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
5: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

0: Midnight Express.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
3: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atuang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
1: Buhing ebidensya sa kaayuhan.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa taong programang Night Express with DJ Aryan. At oras, makaibigan, it's already 8:51 in the evening. Wala na dyan tayo oras, makaibigan. Daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. Sulod sa duha ka oras, 7 p.m. to 9 p.m. Thank you na Great Day, no? Ang mga naminaw karon dira sa Ulingan sa Palengke. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa Romanov, sa mga naminaw na to dira sa Ulingan, no? Gina-Great Day ang Romano family na naa sila karon. Na naminaw, pati po sila mga kaubanan dira sa Ulingan. Ayan, so maayong gabi sa tanan. And dira po sa may Manokan na naminaw po sila karon. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Okay, so sa mga nag-request og song and then wala na to na play, mga kaibigan, pasensya kay nakulangan na punta sa tong oras. So napamantay time gamay, no? So basahon sa natuning mga nag-text. From 184, hello DJ Aryan, good evening, kamusta? Niya na pod ko para mag-request og song, I love you. I love you too. By Celine Dion. Ako na ang ipahinungod nila Raymark, Eric, Tonton, og Shanice, Authentico, og ni Honey Alujado, og sa akong husband, Dodong, coming from Ate Josie Authentico sa Purok 12, Mahayag, Bunawan. Thank you. So, salamat kay Ate Josie Authentico na minaw karon all the way from Bunawan, Davao City, and siyahang husband na si Dodong. So dili na to ma-play new hunger request na song, no? Kaya nakulangan ta sa tong oras. Another texter from 429. Good PM DJ, request kog song Through the Years from Kate Purok 13 Baghdad. Salamat kay Kate na namino karon. So sa mga wala na to na play na mga music, mga kaibigan, so manapod na to na ipang play, no? Kay medyo nakulangan ta sa tong oras. It's already 8:53 in the evening. Daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa, sa tuang Night Express with DJ Aryan. So ugma na pod sa gabi, mag-uban-uban na pod ta, same time, same same station. Before mag-signing off si DJ Aryan, salamatan na ato ang management, no? Si Attorney Yilce Silabaw, kay Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa ato ang technical na nasa Picas Lawak, si Sir Kevin, and sa mga kaubanan nato ng mga news anchor, ato ang mga co-DJs. So maayong gabi, and daghang salamat. So maayong gabi sa tanan. Have a good night. God bless us all.

Good morning, maayong buntag ganin yung tanan, mga suking tigpaminaw dinhi sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa dira sa lisod nga kahimtang ug naa sa lisod nga sitwasyon. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay nagaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinakaimportante nga tambal sa tanang balatian. Kung ano ba na usab na sa pag-inom bagamit sa tuang CMD ni Halco International o sa tuang milagruso nga tubig, aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, karong adlawa, pwede gid mo nga mo tawag, mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mag-text, mag-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ayaw ko mong kalimot hanga karong Saturday na atay libre nga konsultasyon. Magsugod na no, alas 8 sa buntag o taman rapod ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, mga kaila nga naa sa balatian, pwede ginin nyo silang kuyugon o banon dalaon diri sa tuang estasyon din sa Internet Radio Panabos City karong Sabado. O karong Sabado ha, natay tingi-tingi, patak-patak sa tuang CMD, sa tuang milagruso nga tubig, no? So kung dili ninyo afford ang atong binatili, ha, na atay tingi-tingi or patak-patak. So kung naakay tubig o naakay 200 pesos, matilawan na gini mo ang kaepektibo o kamilagruso ha, sa tuang tubig na mao ang CMD ni Halco International. Ug asa man ni agion ang atuang estasyon. Agionin yun ni ha sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang mo no niya sa unahan na mo'y makita nga gasolinahan, Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabos City Inn. Uni ang atbang pud sa PC Inn or Panabos City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building. Ang ubus kay LBC na ata sa taas sa second floor. Infinite Radio Panabos City.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: si MD. Wala pa day ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, kana, palit ko. Asama ko makapalit ana. Pero si Indi, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay na gyud ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one man na. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
4: Welcome na usab sa usa kay sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
4: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
3: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Tapos Regina Flores Reguli, taga Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka umala yun, ipalit yun ko. Pag try na ko inom, lami yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
1: Clay gel coffee mix, lami na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
2: Wow!
3: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
0: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan, tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang jud ko na ulian, uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang ka adlaw, ni tagalkal na akong ubo nya, naay ni gawas nga plema karon na ulian ako. Ang Mega C Plus sa jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako.
0: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kananay, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nano ko nung nikalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mato nga kananingon ko nga nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila. Naguol ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading duluritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, gihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
2: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Growmate na!
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

YouTube.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagali ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lamay na akong tulog. Matay magkukog advertisement din sa radio nga. O, lagi na. Sustingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din. Ka-ano na, nakabawas na ko.
0: Mapalit sa inyong masuking butika.
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kimi sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan na ko ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala gyud ang pagpamula.
5: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
3: I Care Gold Capsule.
0: Mapalit sa mga butika,
3: Shopee o Lazada.
6: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
9: You're tuned in to the best, the frequency
10: 90.9,
9: the station
11: Radyo Kalusugan,
9: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max!
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Just see, mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. And dili ka basta kaptang balatian.
5: Just see, vitamin C plus zinc.
4: Just see, condition ka for me plus mupanindot sa atong skin.
5: Just see, vitamin C plus zinc.
4: Just see, muayos sa mga infection sa atong lawas. Sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o guman pa.
5: Just C, vitamin C plus zinc.
4: Just C!
5: Just C!
4: Ikaw mong good na? Wak man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
6: Yes, okay na okay. Tungod sa Jassy.
4: Wow, Jassy. Og nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan og maayo.
6: Bitaw, tungod sa Jassy, ikaw na.
4: Ang unsa?
6: Ang akong gihigugma.
4: Tinuod ka? Thank you, Jassy.
5: Jassy, vitamin C plus zinc.
4: Jassy!
5: Jassy!
7: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
7: the station
9: Radyo Kalusugan,
7: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Cataract,
3: Eye Care Gold.
2: Pteridium,
3: Eye Care Gold.
2: Astigmatism,
3: Eye Care Gold.
2: Glaucoma,
3: mag Eye Care Gold ka.
2: Eye Care Gold.
3: Ang maski pa kusog,
2: maski pa epektibo.
3: Yung kapsula para sa mata.
2: Adunay superior antioxidant
3: para sa mata.
2: Sama sa lutein,
3: vitamin A,
2: vitamin E,
3: vitamin C,
2: zinc.
3: Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
2: Eye Care Gold.
3: Ang kapsula
2: nga gihimo og tuyo ug maski pa epektibong kapsula
3: para sa mata.
2: Mapalit sa mga butika
3: para sa epektibong nga kombinasyon.
2: Inom ug Eye Care Gold.
3: Ug patuloy
2: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved
3: Eye Care Drops.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Welcome na usab sa usa kay sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna o